kanti kuzothi ngo 10 a minute past 2 esoba nempunga yesinto. So khuluma ke sibheke sithinte kakhulukazi ke ungcwaba ungcwaba umngcwabo nokungcwaba kwanamhlanje sithini isintu ngendlela okwenziwa ngayo namhlanje.

0: umsakazo wakho mkhulukazi at KZN izwi lomzansi 98.0 FM. Oh, number 2 e South Africa. Kulungeleke asambe sekuyona kimpunga yesintu ohlelweni izwi lokusa. Esekubingelela impunga yesintu siphinde futhi sikwamukele tathe umsakazweni.
1: Mothu angikubingelele, ngibingelele abalaleli balomsakazo omkhulu kangaka, kuhlelo olukhulu kangaka nokubaluleke kangaka. Impunga yesintu iyakhuleka, yingwebe le ehamba namabhubesi, inqawe eshunqulwa zezinye inqawe shunqa intuthu. Ngibonge mnewethu.
0: Awu, sukaneli madoda. Bayakwazi kakhulu ke abantu abaningi enkundleni zokuxhumana ke ululeka ke abantu bakithi bakhumbuza ngemvelaphi yabo, bakhumbuza ngesintu sethu. Omunye uzofisa ukwazi ukuthi awu, impunga yesintu ingubani kahlehle, idabukaphi nezo, ngiyafisa ukuyazi mhlawumbe yangakithi nje.
1: Impunga yesintu mnewethu umfo kaMbanjwa uKhathini. Umshana wakwaNgcobo. Njengoba ngingithi mangizethula ngithi ngumfo kaMbanjwa umshana wakwaNgcobo Fundze. Omashiya amahlangatha azoshumayela. Uma kubuya nalela uyeza ukuthi uNgcobo lo uyele ngathi simchakambisa kakhulu isizathu ukuthi ikhona lekwagqitshwa khona inkaba yana. Ngiyibeke kanje mina wethu.
0: Baba.
1: Mina ngumlandwana wakwaNgcobo. Kodwa owaziyo umlando wakubo.
0: Oh.
1: Ngoku abuka ngidabuka entabeni zaseXhobo.
0: Oh.
1: Uma uya nje ngoduli. Yeah, ikhona le ngidabuka khona endaweni ekuthiwa kuseSandamenzwe.
0: Yeah.
1: Ikhona le ngakhula khona nenkaba yami la yagqitshwa khona.
0: Kulungile, uzofisa ukwazi omunye umuntu ngoba abanye abaningi uzongihleka ke kuloko kuzokusha abanye abaningi babathi izithini imbiza unazi imbiza ngabe wena ungumuntu ke oluleka ngani noma okhumbuza umuntu ngayiphi indlela
1: impunga yesintu mnewethu ngiye ngithi mina nginyanga elapha ngolwazi
0: ya
1: ezinye inyanga zelapha ngamakhambu zokubula ukuthi enkathini namuhle siphila kuyo kudume kakhulu abelaphi bendabuko abalapha abantu ngamakhambi.
0: Yebo baba.
1: Kodwa impunga yesintu ilapha abantu ngolwazi lesintu. Impunga yesintu ikhumbuza abantu inyathuko yokhokho babo. Uzokhumbula ukuthi uma umuntu ewazi umlando wakubo nomlando wesintu. Yonke into iyokwazi ukuthi ihambe kahle empilweni yakhe. Impunga yesintu kwela ingena khona ilekelela kakhulu abantu ezintweni ezithinta umsamo nemvelaphi iyabaluleka ukuthi uma kukhona izinto ekumele ukuthi uzenze ekhaya ugcine ngendlela okhokho bakho abazi ngayo.
0: Yeah.
1: Uyeza kwimpunga yesintu ikuhlahlele ikunike umhlahlandlela ikugudluzike emikhubeni yakini ngoba uzokhumbula ukuthi imizi nemizi nemikhuba yakhona.
0: Yeah.
1: Kodwa isintu naso sinila ngezimfanekiso.
0: Yeah.
1: Uma ingane phakathi kwekhaya kufanele ukuthi ibikwe. Uma isibikwa kubinile ukuthi intshitani isuke nizoyibika ngayo. Ngiyayinquma noma nehlaba asakusangena ke thina siyimpunga yesintu lapho ukuthi nihlaba kanjani. Kodwa lasingena khona singena ekutheni sikululeke ukuthi lelo siko ukuze ulenze ngendlela eqondile nangendlela ezokwenza ukuthi lifinyelele kokhokho bakho. Udinga ukuthi ulenze kanje.
0: Ngiyathanda indlela oyiveza ngayo tata ngoba abantu abaningi bavane bashintshe imithetho yake eminye imizi bathatha imithetho yasemakubo bazoyifaka emzini abantu leyo nto iyawulimaza umsamo womuntu. Ngiyayithanda loyiveza ngayo tata. Mhlambe baba ngisofisa ukwazi ukuthi

0: Ikulo mkhakha omhle kangaka wethongo wokuqhambisa ke imvelaphi yethu ukuqhambisa isinto sethu ufika nini mhlawumbe ufika usakwesinye isigaba sokukhula noma kwenze kanjani ngoba abanye abantu uthothinto iyafika ekhula elele into yenzeke nje igcina ke ichuma kubhekwe phambili
1: mewethu lento ngizofisa ukuthi umlaleli womsakazo omkhulu izilo mzansi ayazi ukuthi ayiqonde ukuthi impunga yesintu akuyona into eyayifundela lento ekumina okanye bento engiyiphathisiwe angiyazi akuyona eyami yingakho abantu abaningi abathi uma behlangana nami babe sebedideka ngoba iphakama ngomoya konke ngisikhuluma uzothuka uma ngikutshela ukuthi angikwazi ngize ngibuze mina uma sengilalela kusho ukuthi ngenkathi ngisakhula ngikhule nje ngowumuntu obezithanda kakhulu izinto zesintu ngathi noma sengifunda imfundo yamabanga aphakeme ngike enyuvesi kodwa bengiwumuntu kakhulu othanda umthetho nothanda ukuthi izinto zenzeke ngendlela yesintu isintu bekuyinto engiyiqhakambisa kakhulu ekuthe uma seliphakama ubizo ngisebenza ngabona ukuthi lento akusiyona yami kodwa inomnikazi wayo base benginikezala imigudu nemigomo ekufanele ukuthi ngiyamukele ngayo ukuze ikwazi ukuthi iphile kumina iphinde iphile.
0: Ya, ngiyakuzwa. Ayi, icacile tata. Ngifisa singene kuloku esikhulume esifuna sikhulume ngako namhlanje okuzolekelela umuntu wakithi kumbhekise lapha nalapha ya. Kulesikhathi samanje empunga yesintu babami sekunokwenzeka ngenye indlela uma ngabe sibheka la ekuthini kufihlwa umuntu uma uhlehla uyemumva uthi uyabheka ayibo kwangenziwa kanje uma uthola isizathu uyathola ukuthi kwakunezizathu ezinqala zokuthi kungani kungenziwa lokho ngifuna uthathe usibeke ukuthi ngabe sithini isintu encwabeni nekwenzeni ke usikuthinta ke ezomncwabo
1: Mewethu bengitshiso kukuthi ngaphambi kokuba ngiwuphendule umbuzo wakho siyihlahlele njalo njalo. Bengitshiso kukuthi ngimkhumbuze umlaleli olalele kukuthi njengoba sikhuluma inhloso enkulu kukukhumbuzisana inyathuke ehamba okhokho bethu. Asisho kukuthi abantu abakwenzayo uma kukuthi sebeyakholelwa kubona sithi abaguqule ngenkani. Kodwa kukhumbuzisana bese umuntu nomuntu ezifuna yena okuwukuthi ungabe ngempela ngempela lapha emikhona uma endaweni efanele yini.
0: Ayiwayibeka kahle.
1: Ukuthi abantu sizobaphoka mhlawumbe sesiphikisa nezinto ezithile abantu bona bakholelwa kuzo. Kodwa kubalulekile ukuthi sikhumbuzisane isimina okuwukuthi nezinto esikholelwa kuzona ngabe kufanele yini sikholelwe kuzona ngabe zisona yini isinengiso kokhokho bethu. Isiqalo mewethu. Uma kuthiwa kufiwe ngifuna ukuthi siqale siyibuke ngenkathi kuqala kuvela umshophi phakathi kwekhaya. Uzokhumbula ukuthi awukho umuzi ozimele wodwa kodwa umuzi ume ngaphansi kwesizwe esithile esisuke sinenkosi yakhona.
0: Kunjalo.
1: Njengoba umuzi ungaphansi kwesizwe esibuswa yinkosi ethile, uma kuthiwa phakathi kwesizwe kushoniwe kusuke kungashoniwe kulowo muzi kuphela yebo iwona leyo muzi ulahlekelwe yilunga lawo lomndeni kodwa ngisho isizwe sonke sisuke silahlekelwe ngoba kulahleke ilunga eliphila phakathi kwesizwe uma mniwethu inkosi yaleso sizwe iyinkosi ngempela ebuswa umoya yokhokho bayo ngoba ubukhosi nabo bubizo bubodwa ngoba umuntu oyinkosi usube lawulwa zinyanda ezulu zakubo. Kubalulekile kakhulu mniwethu okuwukuthi phakathi kwesizwe uma kuthiwa kufiwe inkosi ubeke umthetho wokuthi abekho abantu abayolima benze zonke izinto ngoba kusuke kuzile inhlabathi.
0: Yebo.
1: Uyabona ngisakhuluma nalo mniwethu ngento eyayenzeka endulo kuwukuthi uma kufiwe kwakungaselwe leyo muzi kuphela kodwa kwakuselwa isizo. Mhlawumbe mnewethu sesibona kushoniwe kamakhelwane. yabona?
0: Yes.
1: Makushoni kamakhelwane kodwa thina

0: sidlala iradio siba ngumfindo, umfindo awubanga uma kuthiwa kufindo.
1: Yebo.
0: Uyabona?
1: Yeah.
0: Kodwa namhlanje sesiyababona abantu thola ukuthi babanga imfindo abahloniphi umshopho sokuvelile.
1: Yeah.
0: Uyabona?
1: Yeah.
0: Yikho na zonke izinto lezimini wethu eziphambene namhlanje. Sibuka abantu behamba beyokhalisa abantu kodwa nabefika beyakokhala nakufiwe khona bese belindele ukuthi kufuna bathole okuyangasithunjeni.
1: Hawu nakoko.
0: Kanti athi zasendulo kwakungenjalo babeqonda abantu ukuthi njengoba kufiwe kuyamuzi begubuze imihle eminyama kusho ukuthi yonke into yakhona yembethwe imihle eminyama. Akukho ukudla ekufanele ukuthi masifika khona thina sithi maye kodwa kufanele sikwenze, kufanele mina ngipheke isijingi sami, ngipheke isigwamba sami, ngithatha amadumbe ami ngihambe nawo ngokhala khona ukuze uma kukhona abanye abazokhala benze izinto ezithile bese bedla lokho kudla bafike nako.
1: Yes.
0: Othathinyana wethu uje abantu bethi awahlanga lutho kulowa muntu.
1: Yebo.
0: Uma kushoniwe mne wethu.
1: Yeah.
0: Ngesikhathi sendulo mne wethu ubufa kwangeyona into eyayidlebeleke kakhulu.
1: Yeah.
0: Ngezathu ngike zahlukene. Ikakhulukazi ukuhamba kwabantu abasha kwakuyivena kancane kakhulu. Kwakuthi noma kwenzeka kwakukhuzwa. Kodwa enkathini namuhla siyabona umnotho makuhamba umuntu uthole ukuthi abantu ngesizathu sokuthi banemali, abantu ngesizathu sokuthi bafuyile, uthole ukuthi bazovele baginqa inkomo.
1: Yeah.
0: Ngesikhathi sendulo akuyena wonke umuntu owathi umehambile bese kube ukuthi kuzohlatshwa inkomo.
1: Yeah.
0: Kodwa umnumzana lekhaya wayekwazi ukuthi aphelezele ngenkomo. Nakho ephelezele ngenkomo yayingofiwa mme wethu abantu bathi uma beyidla bese bejabula yabo bayijabulela ubumfuti bayo babengakwenzi lokho kodwa kwakwenzeka yayingafakwa ngisho usawoti leyo nyama abantu bathi uma beyidla bayidla ingenasawoti ingabi mtoti ngoba uma izoba mtoti kuzobonakala sengathi lento eyenzekele ekhaya iyinto enhle kufanele ukuthi yenzeke kodwa enkathini namuhla siyababona abantu kuthi nakushoniwe vele kuhlatshwa inkomo bafake izipayisi bayose kube mnandi kujatshulwe kodwa bakhohlwa abantu ukuthi kufiwe bese izidala zaleyikhaya othole ukuthi zathi uma zihamba zanganakwa zangenzika lutho bese kugcineni ukufa kuyadlebeleka phakathi kwekhaya. Ngesikhathi sendulo yayithi le nyama mayiphekwa mne wethu noma iphekwa yayingavuthwa kahle iy'ngane zithi uma zidle ziyincancathe ngoba inasawoti ziyilahle phansi bese abantu abadala balele phansi kothu lomhlaba babone ukuthi le nto eyenzekele ekhaya kufanele iphinde yenzeke kodwa abantu uma kuzothi kushiwe bese befinya ngendololwane loko kuyawudala umkhuhlane phakathi kwegceke.
1: Ya eyi laleli hleli naye ke impunga yesintu esikhuluma indaba enkulu ke ngendlela esekwenzeka ngayo ke uma ngabe kufihla umuntu othile akusafani njenganesikhathi ke sokhokho mhlambe baba kunalento kuyenzeka uthola ukuthi yebo kushoniwe la kuleli khaya sikunesikhathi la sokuthi noma kuseke sigabeni sokuthi manje umuntu ongasekho uyabonwa siyombona ngifuna uyingenise lento ngabe ingane esaphathwa noma ingane iyahamba yini noma ingane iyabukiswa yini isidumbu noma umuntu ongasekho ngokwesintu.
0: Eyimethu uthinta into enkulu kakhulu, uthinta nento ebaluleke kakhulu
1: baba.
0: Into esenzeka enkathini namuhla ithimpu ngayesintu mayibhala kwezinye zencwadi zayo.
1: Yeah.
0: Inoma kakhulu umuntu ofunde wafundiseka ngoba enkathini namuhla sinabantu abafundile kodwa bangafundisekile abayizifundile.
1: Yeah.
0: Kanti kusho umuntu othola isifundo abesefundiseka. Abantu abaningi ke abafundile kodwa bangafundiseka abayizifundiso. Ibona kakhulu othola ukuthi izinto eziningi baziphambanisa ngoba basebenzisa igama lokuthi abantu kunani okanye kuzo.
1: Yeah.
0: Into enkulu eyenzakalayo. Umphumela uma sewenzeka awusakusasho ukuthi lento eyenzakalayo isiwumphumela leyanto wabuza ukuthi kuba nani.

0: Upa phakathi kwekhaya ngifuna ukukhuluma nje umnye wethu.
1: Yeah.
0: Makuthiwa kufike phakathi kwekhaya.
1: Yes.
0: Abantwana mnye wethu abona makuthiwa kuzofika isidumba bese bininako namhlanje kuvela umkhuhlane.
1: Mm-hmm.
0: Abantwana nje bayasuswa phakathi kwekhaya kuthiwa bahambe mhlambe baye kababomncane mhlambe kababomdala. Bangabibikho ekhaya.
1: Ngikwazi kahle nami, yes, ngiyakwazi.
0: Kufanele abantwana basuke bahambe.
1: Yeah.
0: Uma sekuthiwa futhi kuzofika kufanele abantwana babekhona.
1: Yebo. Mm.
0: Angiyiphathi ke mnye wethu yokobona isidumbu.
1: Mm.
0: Ngoba nayo le ngiyafisa ukuthi mnyethu siyilungise nakubungakangeni kuyona.
1: Yeah.
0: Enkathi namuhla siyabezwa abantu bephambanisa nolimi lwakithi. Mm. Ulimi lwakithi kufanele siliphambanise ngamabomu.
1: Yeah.
0: Uzwa abantu bethi kulandwa umzimba.
1: Mm.
0: Umzimba unomphefumulo.
1: Shoo.
0: Uma umphefumulo usohlukene nenyama isidumbu.
1: Yeah.
0: Kubalulekile mnye wethu ngoba ngimsakazweni. Nimemeza kufinyelela umhlaba wonke kubalulekile ukuthi levangeli silishumayele simlungise
1: ilimi
0: ukuthi uma umphefumulo usuhlukene nenyama akuwona umzimba kepha isidumbu.
1: Yebo.
0: Manje abantu futhi iyanda kakhulu ukuthi kulandwa umzimba kasibanibani. Yabo? Manje ke wethu ingane ayikwazi ukuthi izahamba ingane iyoboniswa isidumbu.
1: Mm.
0: Noma ngaze kuthiwe umuntu ukhulelwe,
1: yeah,
0: akufanele aye nakusiwe khona. Mm. Namhlanje abantu bababona bemngcwabile ngisho kuthiwa kukini,
1: yeah,
0: ufanele wena ugonqe lapha uhloniphe.
1: Mm.
0: Ungayi emngcwabeni kufiwe noma ngaze kuthiwa kukini.
1: Yeah.
0: Uma umuntu wesifazane ukhulelwe akufanele ukuthi uhambe uye eduze nesidumbu.
1: Mm. Uzothi umlaleli ngifisa ukwazi khona abantu abangazikholele ezinye izinto uthola uzothi kwenzakalana uma ngabe ingane ibukile ibona umuntu ekufanele imbone mhlawumbe ubaba ogogo ubani kwenzakalana kumuntu osakhula
0: wena wethu uyabona mfowethu iziningi izinto ezazikade zibalekelwa ngesikhathi sasendulo konke yodwa ngizikhumbule into yodwa engizoyikhuluma. Uyabona mnye wethu uma phakathi kwekhaya kukhona umoya omubi phakathi kwekhaya.
1: Yes.
0: Umuntu oqala umhlekayo lo moya ingane.
1: Yeah.
0: Uyabona mnye wethu uma kuzothi kufiwe bese ingane ihambe iyobuka isidumbu.
1: Mm.
0: Buningi ubungozi obungenzeka okuwukuthi lo muntu lo moya wakhe uzovela namathelo kuyona ingane ekukhuleni kwayo ingane ayisahambi yenza izinto ngendlela eshana ukuthi yenzeka ngoba ingane ilula kakhulu iyashesha ukuthi ibambe izinto ezinimoya.
1: Yeah, ikhazeke. Yeah.
0: Yabona mme wethu enkathini namuhla khona ukungifuna ukubalula ukufakazela lokho.
1: Yeah.
0: Ngokwento nangokwemvelo intombi ayimncwabi isoka.
1: Kunjalo nesinto
0: alingcwabi intombi.
1: Yeah.
0: Yini isoka lingena ingcwabi intombi?
1: Yeah.
0: Ingoba uma insizwa kade iqonyiwe into elahla kakhulu nekuyiyona yona kakhulu izinto insizwa iqonyweni kwayintombi.
1: Yes.
0: Babesebembatha yabisihambi emngcwabeni.
1: Mm.
0: Ngenkathi emngcwabeni ufika kwembathe. Yabo?
1: Yeah, yakho.
0: Bawusu hamba ngabe manje sekuthiwa wena washonelwa umuntu wakho. Yabo, ngoba manje basuke bengasaboni kahle nabo laba ababonayo. Babona lethunzi lomuntu esifazane, babona lethunzi lomuntu esibisi, kanti wakwembatha ngenkathi yemngcwabeni. Nasengini ngokunjalo ngesifathu sokuthi lomuntu lona ziningi izinto ekuhambeni kwakhe emhlabeni akadezenza ezinye zingamaphutha ezinye zikhe.
1: Mm.
0: Akufanele ukuthi iy'ngane zisondele ngoba zona zibamba kalula yabo.
1: Yeah.
0: Nezinto ezamacala lomuntu anazo uzosuke manje anamathela enganeni mayikhula ingane ikhula manje seyimbethwe umoya walo muntu nasekwenzeni kwayo.
1: Mm.
0: Yenza njengalo muntu lo kanti kwakungafanele ukuthi iyobonisa isidumbu ngoba mawusondele esidumbini isidumbu siyakwazi ukuthi sikunamathele ikakhulukazi uma kuwukuthi awuthandana naye lowo muntu lo umoya wakhe.
1: Mm.
0: Uyakwazi ukuthi uze umhlale kuwena.
1: Mm.
0: Uhambeke unamabhadi.
1: Yazi

0: bungesintu ichaza kamnandi mhlambe sisizo emaphethelweni ngifuna lento ingene igcile kumuntu ngoba iyenzeka lento emndenini ehlukahlukene uthola ukuthi bungesintu labantu ubebeqabele uthola ukuthi lo ohambile emhlabeni ubexabane nalo ozophatha umlahla nkosi amdonse umbuzo wami uthi uzokwazi ukumlandela lo abaxabene naye ngomlahla nkosi bexabane besaphila lo akasekho lo musaphila lo philayo uyamdonsa uzomlandela
1: uyabona mme wethu akukho lula ukuthi umlandele ingakho kubalekile ukuthi umuntu sekubonakala ukuthi useyagula kakhulu usengasahamba emhlabeni
0: yeah
1: umndeni kusuke sekubalekile ukuthi umuwazi amaphutha akhe
0: yeah
1: uhlale phansi kwenziwe inhlambulo kokubuyiswane. Uma kuwukuthi ke akafuni, kusuke kubalulekile ukuthi uma ke umphefumulo wakhe usudlulile, usuhlukene nenyama, akukwazi ukuthi umuntu owathi unenkinga naye, kungathi nomlando esigamekweni, kusuke kubalulekile ukuthi kube womunye umuntu ngoba umuntu mne wethu uma edlule engakufuni, nangabe nakubesephila ngabe ngokomoya usabambe leyo nto leyo iyona into eyenza ukuthi kube khona izinto eziyimikhokha kudingakala nenhlambuluko ngoba ukuthola ukuthi kwahamba obaba bengezwele bekungezwani kwabo nangabe kwelamathongo kuyaqhubeka kube khona uziphuphe wena ulwa nomfoweni umshayana ningakaze niqabane nomfoweni kade kuvuka inkulumo endala kwemakhehleni ukuthi namakhehla ebekeni isandla manje kubalulekileko kuwukuthi kuqale ngokwenziwa inhlambuluko okuqala uma leyo nhlambuluko ingazange izenzeka kube omunye ngoba leyo muntu lo uyosala lapho angalandeli uphethwe yisitha sakhe
0: kuzwa kahle koma lento iyinkinga sesibuyela kuyona le yomncwabo noma ke yokufihla lesikhathi samanje uthothi impunga yesintu abantu sebekhipha ingubo zikanokusho beyofihla emndenini othile sebefuna ukudla ekubeni labantu bexayekile bese sosizini kungani thina esokhalisa labantu singafiki mhlambe namathanga singafiki nokudla sizobeseka labantu abasosizini mhlambe oyibheke ngokwesintu lento enjalo
1: mthetho mhlambe asike siqale banine wethu ngifisa ukuthi sike sibuke nalapha kwindlela abantu abaningi mme wethu kukhona la ibadida khona uyabona mme wethu uma kwakufiwe asifila ukuvila akungona ukugqoka iy'mpahla ezimnyama nempahla ezikuhlaza njalo njalo leyo nto iyingcindezi yabamhlophe asisho kodwa ukuthi abantu abaziyeke ingabo ngifisa ukuthi abantu basizwe kahle kuwukuthi ngoba sekuyenziwa kulungile bakwena kodwa kubalulekile ukuthi imvelaphi yakho siyazi ukuthi kwavela kanjani
0: impela
1: kodwa mina angikuthandi loko ngiyimpunga yesintu ukuthi umuntu embathe nje ingubo ngoba uma ubuka abantu abaningi bayaswenka baconse kanti umuntu mezilile wayeba maniki-niki mme wethu abantu babona ukuthi kukhona isimo esithile abantu abafundiseke ngoba abantu sebafunda baba nemali bazothi hayi hayi ngizoba maningi ningi kavila ingqikithi yako kukuhlonipha isimo esisuke sikwehlele
0: kahle
1: kukuhlonipha endulo kwakuthathwa umuzi umuntu wayeba maninginingi uzokhumbula ukuthi uma ukhula kwakuthi uma kufiwa vele kuthatha isikere ukuthi uhlephuhlephuhlephuhlephu ube maningi ngoba lokho kuyakhombisa ukuthi kukhona umshophi ongemuhle okuvelele nabantu kubalulekile okuwukuthi bakubone babe nako ukukuxwaya umethu umuntu kubalulekile okuwukuthi uma kuwukuthi uvilile umcwaye ngoba phela akekho umuntu osuke ayi noma enobungozi njenganomuntu ozilile angikwenzela isibonelo
0: baba
1: uzothola ukuthi lo muntu lo uzilile ufelwe

0: uma kushoniwe kubo useqomisa intombi intombi sikubona nje igcokana sebembayo isikho konke lokumnyama
1: eish
0: kanti uma singabuyela kunyathuko yasendulo ukuthi makushiba manikiniki kube khona into ekukhombisa ukuthi ngempela uvele lomshoko ingakho-ke namnethu kwaqhamuka nazo iy'ngubo lezi ziminyama nezidweke njalo njalo uyabona njengoba abantu bekuba kodwa endulo kwakube kuphothwe umuzi bese kube yiwona ofakwa kuwena okade ukhombisa ukuthi kukhona umshophi okwehlele ukuze ney'ntombi uyabona ikakhulukazi abesifazane engithatha besifazane ibona abashelwayo iy'nsizo zizokwazi ukumbona ukuthi hhayi uzilile bese insizo ibuyele nganena nentombi ngokunjalo uma kuwukuthi bensizo ifuna ukumqomisa ikhohliwe ukuthi izilile ingasinkomi ngoba iyambona ukuthi ugubuzelwe yithunzi elimnyama lomuntu usadinga imbuzi ezokwazi ukuthi igeze kodwa namhlanje iy'nsizwa zithenduka iy'mbuzi ngoba zithandana nabesifazane othole kuwukuthi bagujizele amafa amnyama ngandlela eziningi omunye uthothi mhlawumbe uzichithekele isisi omunye usikhiphile wena uyasika uza kuwena imbakhe nawe uzibone wena sengathi avuyisoka kanti umuntu useyageza ngawe lonke lethunza nalo selinamathela wena
1: hayi icacile impunga yesintu mlaleli ehleni naye emsakazweni izwi lomzansi mhlawumbe impunga yesintu sesiyiphethe imbenge yethu ungayiphetha ngaliphi kukona konke nje okuthinta ukungcwaba kungena nesintu phakathi
0: nowethu elami lokuphetha luthi uma kushoniwe abantu kufuna emiqondweni yabo bahlale ngaso sonke isikhathi bekhumbule ukuthi lo mndeni oshonelwe ulahlekelwe yigugu labo uma kushoniwe yonke into okufanele ukuthi yenzeke ngenhlonipho yenzeke ngesizotha
1: kunjalo
0: ngoba

0: sasebuthongweni amakhosi akithi awafuni ukuthi abuyekeze izinto zasendulo ezazenziwa ngokhokho bethu amakhosi yafisa ukuthi akukede ukungcwabilanga libanele kodwa abantu bafihle ekuseni noma abantu bafihle entambama inyathuko lena yasendulo eyayikade ihamba ukhokho bethu umuntu wengangcwatshi ilanga liphezulu wayengcwatshi ekuseni noma ilanga selishonile kubalulekile-ke ukuthi sabantu uma kufiwe sikhombise ukuthi le nto eyenzakalile iyinto edinga ukunikezwa inhlonipho nesizotha kungabi ukuthi nje uma kufiwe nangumuntu useshonile lapha wena usuyafika uyamshutha umfake
1: enzokuxhumana
0: isidumbu somuntu siyahlonishwa
1: kakhulu ya
0: uyabona okubalulekile nje kunakho konke njengoba thina sabantu abantu ababunjwa ngenhlonipho konke sikwenzayo kufanele sikwenze ngenhlonipho nangesisolo ngibonge umnyuntu
1: itholakala lapha impunga yesintu abafisa ukuthi baqhume bathole izeluleko
0: impunga yesintu kwemne wethu umsebenzi wayo njengoba sichazile ukuthi ukwaluleka abantu ibanika umhlahlandlela ey'ntweni ezithinta isintu yini umoya yonke into abangayiqondi ethinta isintu nabantu abadala impunga yesintu-ke iyatholakala kwiy'nombolo zayo uma abantu beyidinga uma mhlawumbe ungayimemeza nje u-071
1: 6 2 7 6 2 7 6 3 6 3 4 3 4 3 ungayiphinda ba
0: 071 071 6 2 7 6 2 7 6 3 6 3 4 3 4 3 bese kumnewethu kubeka izona-ke iy'nkundla zokuxhumana la sicobelela khona abantu lwazi kwazise ukuthi abantu vele sebahlala khona ey'nkundleni zokuxhumana iy'nto eziningi bazithola khona uma nje besidinga impunga yesintu ingwe yonke indawo wonke ama-platform
1: sengakhulu baba kube yintokozo ukuba nawe uqhubeke baba nokwenzayo ezweni okuhle
0: isandla sendlula ikhanda mnewethu siyabonga kakhulu
1: danki baba bekuyona-ke impunga yesintu le besikhuluma nayo umlalo omhle lapho ngasekhaya kuze ngobe ukuzayo sizokhuluma futhi nayo siqhubeke-ke nokucobelela-ke ngokuthinta-ke sona-ke isintu sethu uma ngibuya ngala ngibuya nogwabini enye ke sisoba nayo sikhuluma-ke indaba enkulu

0: madoda, unhlanhla mfuka mhlongo uhamba noJobe uthi ke nabafowethu uthi abafowethu sorry uthi abafowethu sasona izulu mzansi 98.0 FM 15 minute 23 njengamanje sekhona ugwabini sekhona uzungu wanibone lapha nekundleni zokuxhumana ke simpostile ukuthi ke soba naye emsakazweni izulu mzansi sizokhuluma naye ke nje ukuthinta ke uhambo lwakhe ngabe ke sekubhaleni ngabe ke ikupho okunya kwenzayo ngoba uyabona usoma business ozimele wenza into eyiningi umuntu omusha kuyabonakala ngaphethi ke kuningi ke akufisayo ke awu kwabeli molweni ekuseni
1: ngiyabingelela umsakazi
0: unjani mfowethu
1: ah sekusile
0: ah sekusile mfowethu akulali
1: hey ngihlulekile
0: la kufikile nje awuhlulekanga ufikile
1: bekibambe ngehlelo lodo
0: ubambe ngehlelo lodo
1: hayi kodwa ngoba kwenzekile sisafika siyabonga
0: yebo cha egwabeli mfowethu ngenxa yasisikhathi ngoba sekunje awuthatha usibeke ubani uzungu igama nesibongo usukaphi nendawo
1: igama umsakazi uThabani Sibongo Zungu ekhaya kusempangeni
0: yebo
1: phesheya kwaThukela inkosi uMkhwanazi siyakhele
0: yebo
1: ngifunde khona ngale ongoyi ngafunda eQhakaza ngafika eThekwini ngizofunda eMangosuthu
0: okay
1: 2008
0: alright
1: ngiqale khona uhambo lwami lempilo ke
0: okay yes good ngifuna silungise kahle lo mark yakho yes ngizokusiza nje ngizoza lapha eduze kwakho ngithi ukulekelela kancane kuyona kuze ke kuzophuma kahle lethe futhi iphume ngala kumina
1: no kulungile msebenzi

0: ngampela ukuthi mina ngasuhlale kuyona kungenzeke izimanga uNkulunkulu kungenzeka kulekelele kubhekwe phambili.
1: Okokuqala nje umsakazi uhambo lulodwa akaze lube lula. Ngikhule nje abazali bangishiye ngenze grade 10 and 11.
0: Yeah.
1: So ngikhule nje sekuyimina nekhaya nogogo nomalume. Noma ngabe bekhona kodwa ayibanga kulo kakhulu indima abayidlalile. Indima bona abayidlalile bayidlala ngokwesifundiso ngoba kwesinye isikhathi sesibheka ukuthi abantu bazodlala indima ngokuthi basisupporte ngokwezezimali. Mina namhlanje ngiya ngithi ngibashayela izandla ngoba ngifundisa khona. Ngoba ukube zazingekho isifundiso abasitshala ngabe lokho kukhona namhlanje akukho.
0: Inamandla
1: le. So ngisuka lapho nje umsakazi nokusheshe ngazi ukuthi ngibizelwe kuphi. Mhlawumbe umuntu waba nesandla eqinisekiseni uhambe ngilihambayo uma wami ongasekho okwakuyena owayehlele ekhuluma amazwi atshengisayo ukuthi khona into ayibonayo ekwenzeni kwami ngisemncane ngoba wayehlele ethi kuwena ngibona usomabhizinisi kuwena ngibona impumelelo kwathi noma engasekho ngoba lawo mazwi ayiwatshalile ngaqhubeka lapho kodwa ke unfortunately akakushongo noma naye wayengazi ukuthi iprocess iyoba njani. Iprocess akazise belula. Ngifundile bangosuthu, ngifunda ngoNSFAS, ngaqeda. Ngingakaqedi nje nganginalo ugqozi nofuqufuqu lokufuna ukuba usomabhizinisi. Ngaqala ngahluleka. Ngiyakhumbula nje ngihlele kukhona la kwezinye izincwadi la khona engathola khona umsebenzi wami oqala ngenza unyaka wokugcina ngosuthu. Owawu 1 million kwabizo zamathenda. Ngazithenderishela
0: ngamahlahla
1: nje ngawuthola. Kodwa abangitshelanga ukuthi yena uzothi umbuso utholile isazokunetha. Ayizanginetha msakazi. Ngikhumbula kahle nje ngawo unyaka wokugcina lo ngiyobhala iphepha lokugcina abafana bemfuna la befuna imali yabo. Aliphele ukuthola umsebenzi awukakwazi nokuphatha imali. Noma uyithola imali usajabula ungabakhokheli abantu kahle.
0: Lo
1: into engayenza after that ngathi ngathi inzima kakhulu le ndlela. Ngabuyela back kwamlungu. Angibuyelanga kwamlungu ngoba ngase ngithi ngiyakuyeka ngosomabhizinisi kodwa ngabuyela kwamlungu ngoba ngisayofunda indlela
0: zokwazi
1: ukuphatha ibhizinisi. Phela baye bathi indlela ibuzwa
0: kwabaphambili.
1: Ngispend 3 years ngisebenza. After 3 years ngabona ukuthi sengathi kungconywana ke manje. Ngabuyela back. From that time ke angibange ngisabheke emuva kuzowe namhlanje.
0: Hayi marara.
1: Yeah.
0: Iyathokozisa le nto kakhulu ngoba ngiyakulandela kakhulu entweni eyiningi. Ngiyabona cha usomabhizinisi osehambe wafika le yakho noma usafuna ukuba lapha futhi. Kodwa into enhle leyo.
1: Indlela elula kuze kube manje.
0: Ngizosho
1: nje ukuthi 2026 has never been a good year kuma business wonke. Nathi sikuzwile lokho. Ngiyangithi noma sikhona sisebenza kumusa kaNkulunkulu. Kathesiningi ngiyayi ngimqhambise kakhulu uNkulunkulu okuyena ongithwalile ukusuka ngalesi sikhathi kuze kube manje ngoba ithembe enganginalo kwakukwazi ukuthi naye akakuniki ongaphezulu kwamandla akho
0: njalo mkhona.
1: Ngiyayi ngithi ke kuze kube manje noma ngathiwa ngiqasha abantu abawu 10 noma abawu 5 balingena amandla ami. So iyona into engenza ukuthi kuze namhlanje ngisamile kwezamabhizinisi ubukhuni khona kodwa ngiyahambeka.
0: Mhlambe ungathinti sisuya ke ekubuzeni kancane ngencwadi yakho ungathini kumuntu kakhulukazi owenza into ethinta amabhizinisi nokuhlanganisa nemfundo.
1: Ngingathi ngeke silihlukanise kakhulu ibhizinisi nemfundo ngoba ngicabanga ukuthi into engisizile kakhulu ukuthi ngihambe ngiyofunda mase ngibuya kofunda ngenza exactly into engiyifundele nasebhizinisini. Kulezi sikhathi sikusona abantu bayamthanda umuntu ofundile ngoba at least enye into engiyivezayo kwenye incwadi yami into ye competency ulwazi and experience ukuthi before yonke enye into ibhizinisi abantu balithanda ngokuthi libe nabantu abakwazi ukwenza umsebenzi. Awutholi umsebenzi usomabhizinisi ngoba unemali kodwa isikhathi esiningi kuba ukuthi uyazi inkoyela sesiphila esikhathini la khona nabangazi bathola imisebenzi kodwa okusenze sama sonke lesi sikhathi ukuthi siqhambise kakhulu ulwazi ukuthi into esiyenzayo akube into esiyaziyo kakhulu
0: yakuzwa Gwabeni Nomkhulu. Gwabeni asemsebenzini wakho unencwadi zingaki incwadi osozikhiphile zigxile kwini?
1: Zintathu incwadi engikhiphile ngenhlahla sivele sakhipheka zonke kanye kanye
0: hayibo
1: ngoba bekuhambo njengoba ngisho ukuthi uhambo lwami lude luneyinto eyiningi kulona phakathi. Incwadi yokuqala ikhuluma ngesimo mqondo esikhathi.

Hey, bekumnandi kanjani kuyiholide ngomsomluko. Hey, ngathi nokusasa ngaba yiholide ngeke kusaba njalo. Nje uyiphumulele nje uyilalele yabona. Noma uthole isikhathi nje sisawenza izinto zakho.

0: sivale ke ngo Thembisile Cibane enhlungwane bese kuba ke ubani Maninga nankinga ke bafowethu asidumise nje kafushane bese ke sibuka incwadi le ebesithe sokhuluma ngayo yebo Ngivale ngawe ke gugu xaba 200k asibuke ke izwi kaNkuluNkulu incwadi abahlule chapter 7 1 to 7
1: Singayenza nje into emfishane namhlanje See

sifundeke izwi kaNkulunkulu encwadini yabahluleli chapter 7 from verse 1 to 7. Lapha ke sikhuluma ngokuthi ulwa kanjani uma ubhekana nempi njengomntwana kaNkulunkulu. Ngaba yimpi yokuthi mhlambe umntwana wakho nemimoya ethile, mhlambe ngaba yimimoya ukuthi umntwana angathanda ukufunda. Noma abe umntwana ohlala ubizwa njalo esikoleni esedale inkinga. Ungabe inkinga esemshadweni, ngaba inkinga ebusinessini, thotha abanye abantu basakuhlonipha ngendlela ababekuhlonipha ngayo ngesikhathi izinto zakho ihamba kahle, kodwa wena ngaphakathi kunembeza wakho, you know ukuthi ushayekile khona lento elwa nokuya kwakho phambili. So sibuka lokho ukuthi how to deal. Ngiqale ukuba ngiyifunde ke le ncwadi. UGideon uyanqoba abakwa Midian. Ningilalela ngithi. Ngo 8 o'clock sobe sesithola ke izindaba emva kwendaba sesiqhubeka futhi nomnyalezo. After isifundo sanamhlanje, impilo yakho ayisoze yaphinda yafana nakuqala. UZerubali onguGideon nabantu bonke ababe naye bavuka ekuseni bamisa ngasemthonjeni waseHarodi, ikamu lakwaMidiyane lalingasenyakatho kwabo ngasegqumeni laseMore esigodini. UJehova wathi kuGideon, abantu abanawe baningi kakhulu ukuba nginikele abakwaMidiyane esandleni sabo. Funa u-Israyeli aziqhenye ngakimi ngokuthi isandla sami singisindisile. Incwadi engizawuyichaza ngasekugcinela, silalele nje kwamanje. Ngalokho-ke memeza ey'ndlebeni zabantu uthi owesabayo ethuthumela makabuye amuke entabeni yakwaGileyadi.

ukuba thina esingabantwana bakaNkulunkulu sikuqonde ukuthi indlela yethu iyindlela ngoba inezimpi. Ongafuni izimpi akahlangananga noJesu. Thina bakukholwa fanele siqonde ukuthi siyahlaselwa. Ukuhlaselwa kwethu kuyinto yansuku zonke. Sihlaselwa ke bafowethu ngezindlela ezahlukeneyo. Ngitheki nina abanye bahlaselwa ngabantwana babo, abanye bahlaselwe opartner babo. Sengisho ke emshadweni, mhlawumbe empilweni yakho kube nomuntu nje ombonayo ukuthi akakaze azele uthando nokwakha umuzi nawe, kodwa uzele ukuba azoxabana nawe futhi uyayibheka nento ezonixabanisa. Uma ikude njengegolide elimbiwayo, uyalithatha ngisho ipiki ambe eyifuna lento ezonixhaza. Ulala nixabene, avuke nangakusasa aqhubeke lapho. Wena njengomntwana kaNkulunkulu khumbula ukuthi sisempini. Abanye ke kuliwa namabhizinisi abo, abanye kuliwa nemizamo yabo, kodwa sisempini. Ngakho ke ongafuni

okuzofanele ukuthi wena obhekene nempi ukwazi futhi uphile kukho ukholwe yiko ukuthi impi noma ilethwa kuwena but akusiyona eyakho. Ningizwile? Number one, yazi ukuthi noma impi ishaya izwele kuwe kodwa ayisiyo eyakho. Kuzofanele ukuthi ke bafowethu nikhumbule ukuthi uSathane kade ehlala ezulwini and wagqoshwa ezulwini ngenxa yempakamo. Oh, makuthiwa kukhona into uNkulunkulu ayizondayo, yabona lento yempakamo, lento yokuzibona ukuthi wena okholwa kangcono kunabanye abantu nokuphakamela abantu ngenxa yezinto uNkulunkulu akubusise ngazo. Yeyi, makunento uNkulunkulu ayizondayo, impakamo. Futhi ngeke abayeke labo bantu abaziphakamisayo bese bebukela phansi abanye abantu. Manje ke ngikhuluma lento ke, lento yempakamo uSathane yamenza ukuthi agqoshwe ezulwini futhi akakwazanga ukugoloza ukuthi angafuni ukuba agqoshwe ngoba wayazi ukuthi akanawo amandla okumelana nolaka lukaNkulunkulu noma angeke angene eringini noNkulunkulu. Ningilalela noma ngiphume kunina.

Manje ngimthanda ke uma eselapha ku verse 7 umphostoli Pauli ku Romans chapter 8 kepha kukho konke lokho hawu bafowethu bam kepha kukho konke lokho wena wazi ukuthi ubhekene nani nanga umphostoli Pauli ethi kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo hawu bafowethu sekwenzekile konke siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo sidlula labe kuthiwa ngeke sidlule khona siphakame lapha kade besicindezele khona basigqibe simile basivimbe sidlule noma kunjalo basivalele matilongweni siwagqashule sidlule kunjalo amanye amatilongo awadingi nawo ukuba kuze kuvuleke amageyithi bathi besivimbe ngawo basibone sesingale kepha kukho konke lokhu siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandayo bafowethu mani ngenankinga manguthathe u-38 ngiyakholwa ukuthi nakufa noma usathane angasisabisa ngokufa aphinde asisabise ngokuthi abanye basithembise ukuthi bazosishiya ngoba sihlaselwa kuyibona abangaqondi ukuthi usathane uyalwa bathi ngizoyiyeka phansi indaba yalo abanye bafakwa ngisho ama-divorce abanye bashintsha ngisho amabandla ngoba kukhona lo o-athekwayo kungaba umama mfundisi kungaba umfundisi verse 38 ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababuse nakho okukhona nakho okuzayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyukuba namandla oh glory to Jesus akuyukuba namandla noma ngingabukeka kunamandla angakanani uma kusagaza akuyukuba namandla okusahlukanisa nothando likaNkulunkulu olukuKristu uJesu lalela wesathane nangesonto elizayo siyobe sisenkonzweni hlasela namhlanje next Sunday siyobe sisenkonzweni namhlanje ebusuku siyobe sithandaza kuye lo Jesu ngeviki elizayo kunini nisa

sabatha ngesabatha elizayo siyobe sigodle amaculo ethu amacilongo isihlabelelo sezihlabelelo sibheke khona ngoba akukho hawubafowethu akukho okuzahlukanisa thina nothando likaNkulunkulu noma abanye bangasinqoba kuma debate kugcine kunqobe bona kunkulumo mpikiswano ngoba bekwazi ukuzikhulumela basihlule ngale ndaba kaJesu kodwa thina intoni bafowethu bami intoni ezosahlukanisa nothando likaNkulunkulu kumanje sibheke khona Hayi khona Siyoma noma ngabe uSathane uthini Sima bekhuluma Sima betha yikho lento Ingakho lithi iBhayibheli nalapho senifeze konke nime Siyalimala kodwa siyakhona Siwiswa phansi kodwa siyakhona Nakuphakamana kuthula nanto enye edaliweyo akuyukuba namandla okusahlukanisa nothando likaNkulunkulu olukuKristu Jesu ngeke siyeke ukumthanda uJesu alufi ugo washo uJumbo lomfana kathi na leli bhube sila kwazungu siyonqoba ngayo imithandazo

ukuzwa kuphuma kodwa yiba seringini ningase ningasabi ningapheli amandla ngenxa lesisixuku esikhulu ngokuba impi ayisiyo eyena ubafowethu awubafowethu awubafowethu bami ngekaNkuluNkulu iyona impela umbhobho wenhlamvu ubheke kimi kodwa ubhekile kimi ubheke kuye kusatshiswa mina bathi balwa nami phikisana Jehova nabaphikisana nami yilo Jehova nabalwa nami thatha ihawu nesihlangu uvuke ungisize osha umkhonto uvimbe indlela yalabo abangizingelayo Jeremiah chapter 1 verse 19. Jeremiah chapter 1 verse 19. Bayakulwa nawe hawubafowethu. Bayakulwa nawe. Yabona kona ukulwa bayakulwa nawe. Ongafuna ukuba sempini. Hayi akabuyele emuva. Akuphoqwe emuva. Bayakulwa nawe kepha abayikwahlula. Ngokuba nginawe usho uJehova ukuba ngikusindise. Ngiyaniyeka bafowethu ngiyaniyeka ngiyabona ukuthi hayi ayikhona ngizikhulumela nje ngedwa nje la akuna amen akunanto uthuli nje kuthe cwaka ayikhona indlala lengoma kodwa ke hey awendleleni yonke uJesu sinqobela

futhi kuphoxasona isikhathi incandweni Christ Ambassadors ingoma isisho isithi uJesu osinqobelayo. Malibona ke ihora sothola ke izindaba ngale kwaloko impolompolo. Nganiphindela nje futhi le ncwadi senganinikeza kaningana kodwa ke iyokusiza nawe ocabanga ukuphonsa ithawula. Mhlawumbe usucabanga mpela ukuthi uphume kulo muntu angimazi muphi. Sekufike la uthi khona ayikhona. Sekukhona nalento ngendlela ingane yakhe sikhluphe ngayo. Sufikelwe into ethi nje lengane uyayikhipha kuwe. Ngeshwa wakwethemba uNkulunkulu ngaleyo mpilo. Kwaba sePhilippi chapter. Thathani bafowethu, Philip chapter 1 verse 12. Kepha ngithanda ukuba nazi mazalwane ukuthi lokho okwangehlelayo kugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli.

Zahara, incwadi encane igama lengoma ke oyizwayo esingena ngayo ohlelweni isikompilo kwizilo mzansi ku-98 FM 11 minutes after 9. Sawubona, uyaphila nje? Hhayi, siyaphila. Sohlala nawe kuze kube 12 o'clock, senzele kwesijwayele ukwenza njalo nje umesila. Siyabonga ukuthi ukhona. Angibonga kakhulu futhi uphiwe kade sinikeze iy'ndaba phambi kwalokho ugatsheni bekhona ethi vuka umoya wami. Hhayi-ke uma ngifice labo ngiyazi ukuthi-ke ngifice abantu, ngifice kufudumele, ngifice izinto zihamba kahle. Alright, kanti ngo past 9 like past 10 isihloko sikhona smile nabantu besifazane. Yebo, asebekhulile. Yebo, ungaphuthelwa ngoba sihlelile la ukuthi sixoxe nje indaba emnandi phakathi kwami nawe. 0604807164 iyona number ozongena ngayo emoyeni, noma 0638208448 WhatsApp loyo ungakwazi ukuthi ungene ngawo. Nawo ke ukwazi ukuthi ke sixoxe ke ngesihloko sethu. Otherwise, ngi right mina. Ngiyethemba ukuthi nawe

Ao seu lindo Matheus, o chamo dando ganjalos em cinza, nem tompi. Kumbula, watch si bali, 17 minutes after 9 o'clock. Isso, Mzansi Klono 98 FM. Isso, umbilo, e cama lo hlelo. Alright. Endabeni ezenzekile, nasentweni ezenzekile. Zimbili into engifisa ukuxoxa ngazo. Ngizoqala ngale yayizolo. Yomngcwabo wensizwa kade kushaya umasikanda nje sencane kuthiwa usicebi Dlamini. Yeah. Katsemsingi umngcwabo. Baningi abantu esibona ey'thombeni ukuthi cha bebeyile impela. Kwale khona kade sixoxa nozakwethu la ukuthi umasikandi kulezi iy'nsuku thina esibadala siye siwugxeke. Hhayi, akusiwona umasikandi lona. Hhayi, hhayi, oh hhayi baningi. No, ake siyime ngelinye ilanga sisithi no, yazi khona izinto ey'right ezenziwa yilezi ngane. Zikhona izinto ezinhle ezenziwa yilezi ngane okufanele lezi ngane zakhele kuzona ukuze uthuthuke kakhulu umasikandi nempilo-ke nje yethu. Okay, ngizokutshela ukuthi kushiso yini lokho. Uma ubuka lowa mngcwabo ungafunga ukuthi ngithi uma ubuka iy'thombe njengami bengiwubuka ngikude. Ungafunga ukuthi beku ukategori bani emingcwabeni eyaye i-organize uhulumeni lakhishwa khona ama-resources kahulumeni ukuthi kungcwatshwe umuntu. Ungafunga ukuthi bukuleyo level bowungekho leyo bebezenzele. Okwesibili, ngibone ukubambisana nobumbane nokuthi bonke baye khona beyokhalisa umndeni yize sazi ukuthi kunezimpi zakhona komasikandi. Ya. Okwesithathu, ngibone ukunikela komasikandi nabantu beyinikelela bezoganayizela bona ama-posting wabonile nje ukuthi khona ikhumbi esuka ndawana thile, khona ikhumbi, khona ikhwantami, khona ibhasi, khona in air emngcwabeni. All right. So lokho kukodwa ngitheme ngikubuka ngase ngiyikhumbu ngase ngizama ukucabanga ukuthi iphe enye i-genre yomculi la ukuthi uma kukhona odlulile emhlabeni abaculi nabalandeli bakhona basukume ngaleya ndlela. Hhayi ukuthi basukume ngokuthi bayaya nje ukuthi bongcwaba umculi. Cha, basukume sakufaka imali yabo, sakuzinikela. Ngoba kunabaculi abanegama elingaphezulu kwasicebi, okwabanzima kabi sekufanele bangcwatshwe. Kwabanzima kabi. So kukhona into efanele siyifunde kulezi ingane. Thine sesibadala nesihlezi sishaya ngathi siyazi. Khona eziyenza kahle lezi ngane. Khona. Well, khona okunye esingahambisani nako, but khona okunye ezikwenza kahle. And zakhile futhi lezi ngane lezi. Okhuzani laba, ogcokama laba, bonke bakhile. Futhi bakhe baze basidlula thine kade sangena endimeni yezomculo. Ya konde fan sibuke la. Okunye futhi engingakufaka la lento esiyibiza ngomasikandi namhlanje amabhinqa. Labantu laba kufanele sibathathe serious. Ngoba angikaze ngizwe noma ngaze nginothise eSouth Africa nje yonke ukuthi kukhona abantu abahlangana babumbane bakhalisane njengabo. Hayi angazi mina. Even abadlali bebhola, even nakweminje imkhakha. Hayi no, hayi man, hayi, mina ngiyancoma. Hayi cha, ngimi nje la kude ngiyanibuka phela, ngiyacwaninga, ngiyacubungula, ngiyahlaziya. Ngimi la ngiyanibuka, ngiyabonda. No, No, mesingancomi phela kube sidla amandlenu. Kukhona manje lokho enikwenzile this time, cha badla mina, ngimi kude. Angizazi iy'nkinga meke kade zikhona ngaphakathi. Kodwa ngizama ukuqhathanisa la ukuthi wobani abanye abakwazi ukwenza into eyenzeke njengani as abantu bomasikanda so-called amabhinqa. Hayi ngiyancoma, ngiyacabanga ukuthi lento i-more than just umculo, i-more than just

Kodwa kusiyona leqondene nathi. Ubudlelwane babo bona no gogo babo abafani nobethu. Yo kunje khona isiko labanye abasiphila nabo khona la emhlabeni lokuthi umuntu emesekhulile uyathathwa asiwe endaweni athile njengesibhedlela la ayohlala khona. Thina lokho sikwenza ngaphansi kwezimo ezibucayi kuphela. Kodwa ugogo uhlala nathi nje. Uhlala nathi nje inguna phakade sibonze njani ngaye simgade. Futhi abantbhali balezinto lezi nezincwadi lezi nezamathikilesi wathola kalula. Abalwazi kwa ulimi lethu kwelesizulu. Bazazi nje lezi limi zethu babhale ngalo lo limi ababhale ngalo bese siyatolika thina sikulethe ngapha kithina. Indlela bona abaxazulula ngayo iyinkinga nezingxabano bebebhekene nazo ayifani nethu. Kanjalo futhi ke namasiko ke nje. Awafani nezimo ke zempilo. Uma siphile thina sihlupheka singenayo imali sisebenzisa ubumbano nokusizana. Abanye bayayikhulumela izinto ngasohlangothini lokuthi bebevele bona benemali noma bavele banemali babhale lezi incwadi noma bafakele lobuhlakani babo. Futhi ngiyayibona lento iyangokwanda leyo yokwandisa ukuthi hayi kuze ube nemali. Kanti lo lwazi engikhuluma ngalo la alidayisi noma ngeke ulithole la uzodayisa khona futhi alukho mayelana nemali ulwazi olumayelana nempilo okuyizinto ezimbili ke lezo ke ezihlukene. Kubalekile ukuthi singakhulumi sengathi yonke into yakudala yayiphelele futhi yayinhle engenankinga. Kwakhona izinto ezithile ezasibalimaza abantu singayibala zibe ningi kodwa ubuhlakani bempilo ogogo nomama abadala ababenako kwakwazi ukusenza sibhekane nesimo sangaleso sikhathi. Yini ke ngasihlula manje ukuthi siphindele kulobo buhlakani futhi ukuze siqhubekele phambili. Okay, asingiyendlalele kakhulu le akazi ukuthi uyibona kanjani. Ngibuza umbuzo la ngicela uyingene mawufisa uthi ingabe ubuhlakani bomama abadala buyashabalala yini na? Mina ngithi ngibona kanjalo emva kokuba sengichazileke sonke lesikhathi ngithi ngichaza 5 minutes to 10 o'clock is Lomzansi 98 FM. Ufisa ukuyingena 0604807164 noma 0638208448 0638208448 uma ukuthi ngiyafisa ukuyingena le. Ngiyasola le genge le eso ehonta ngayethu. Ngiyengizwe nje noma ngiyibona indlela ekhulise ngayo ingane zabo ukuthi hayi lo akayikhulisi ingane akayiyali futhi nempilo akabhekani nayo impilo njengo ma wakhe noma njengogogo wakhe. Le ndlela abhekana ngayo nempilo manje yile izinto yena ayibona manje kodwa esingebona ubuhlakani obusuka kubantu abamzalayo. Ayaba ke khona amaphutha ayinkinga kakhulu ke lapho ke. Lawa maphutha ayinkinga akusiyona amaphutha azoshaya umuntu yedwa loku yena othatha izinqumo manje kodwa amaphutha azoshaya isizwe sisonke ekugcineni. Khona lezo sibhokoza khona la maphutha lawa engiwabona noma lobuhlakani sibulahlayo obuyiphutha kuyiphutha ukulahla ubuhlakani. Ngakho ke uma singabusebenzisi sisebenzisa ubuhlakani babanye abantu kwayisizwe ke lesi esiyisona sigcina sikwazi ukusidentify ukuthi sigqokeni kuphela rather than ama values nama principles ajulile amayelana nento esenza thina sibili abo bantu. Ibe bebukhuni ke mangayisa kancane nje noma ngaqondile kuyifaka khona kwipolitiki la bantu bezosebenzisa ama political arguments ukagiwisha ukuthi ingakho into ethile bengasazenzi bona ngoba bayibuke bese befaka inhleso yepolitiki. Inkinga yami yepolitiki, ipolitiki ayikho permanent. Politiki ayikho, ama political idea nje nento yothi nayi ipolitiki lapha wakho ayikho permanent. Ayikho, but isizwe sona si permanent, asiyindawo. Ipolitiki yafika edlule kodwa isizwe asedluli sona. Ipolitiki ilento nje isikhashana ukuthi ubani ozokhethwa manje
yiphi into esihluphayo manje.

0: Gama lakho Dorothy Masuka ingoma ethi into yami. 3 minutes after 10 is lomzansi kulona ku 98 FM. Nje manje uhlelo isiko empilo phezwe ndimbalambala ohleli naye. Isihloko sanamhlanje sikhuluma ngaso ubuhlakani. Bo mama sebekhulile, engabe buyashabalala yini? Yazi ngaphandle kobuhlakani babo. Kuze isikhathi uma ngibabuka, yabona mebe khuluma mhlambe bebeka iphuzu bese beyaphikiswa, especially mebe phikiswa amantombazana. Ngiye ngibabone bekuthiwa yini ngolimi leselection bewithdraw. Awumde awithdraw. Ah, okay. Ngizothini ke nkosi yami. Ngiye ngibabone. Phela sihlala emndenini la kugcwele abantu besifazane, sike sibuke nje. Mithi uyakhuza, hayi mntanami. Hayi wena ma, yavela withdraw umbonzi ukuthi yazi ngesikhathi uvele wavuka ngolaka wangamlalela. Usuphuthelwe ubuhlakani. Akade ezokunika kona. Ngesikhathi ubhekena leyo nkinga leyo. Kodwa uma kuvuna, hayi umlaleleke, hayi ungivuna mina ke lapho, hayi umlaleleke ngempela. Mhlambe enye izinto ileyo ukuthi ake sikubuyise ukulalela, ake sikubuyise nje ukulalela. Nomuntu ekubhedela kodwa still umlalele, uthi ayangibhedela ke kodwa still umlalele. Ngoba uma sesichitha kwasani, ila sekulahleka khona ngempela ke. Lobuhlakani lo, noma sekulahleka ukuthi sibuthole lobuhlakani. Alright, khona i-voice note khona ke ngiyizwa ukuthi thini ke lo uthe 0638208448.
1: Mpolo ake ngibingelele ngokuhlatha samabhinca lo ngcobo seluganda. Cha Mpolo noma aye khona amabibi kuqale entombini endala eziyinza labantu. Kodwa babe nawo lo mgogodla ukuthi izinto azingaguquki osikweni lazo, ngoba nezinto zekhaya babe nazo umgogodlo ukuthi igcine kube ezekhaya zingasabalali, bekwazi ukuthi bebumbanise labo esekhaya sebethanda ukuhlukana ngembono. Ibona ke bantu ke labo esasithi mangabe sibuka, ngibuka mina ngibona ukuthi bayamisa amakhaya ngendlela abenza ngayo. Ngoba abantu besilisa bayashesha ukugive up, kodwa bona babekwazi ukubuyisa ithemba kumuntu wesilisa, noma kuthiwa umkhulu noma kuthiwa ubani ekhaya oyinhloko kanye naye umama oyinsika, wayekwazi ukuhlala naye phansi ukuthi cha lokhu ke manje akuhambi kahle, asikulungise kanje ukuze kungabi into umuzi wehlelwe isithunzi. Hayi laba bamanje abasenawo umgogodla sebekwazi ukuhlwanisa ngisho isisu phakathi, sebekwazi ukwenza yonke into ongayicabanga, sebelahle ngisho amasiko. Nabo sebeyakwazi ukuthi lokhu kwakuyisidala, hayi manje hayi ngeke akusenziwa lokhu. Uthi uyabheka lukhona yini into ekuthiwa yisidala osikweni. Babeqaphela Mpolo laba abaqale. Yabona laba manje esebezele thina, imigogodla isekho, sebekwazi ukuhlukanisa isisu sabo phakathi. Benza yonke into ongayicabanga, babulala ngisho imizi, bebulale bona qobo ngezandla zabo. So nje mina ngibona umehluko usumkhulu kakhulu, ngoba inzala abantu yakuqale inhlobo endala elisaba ihlazo, laba bamanje asebethi akumile nokhula. Ngiyabonga Mpolo ukubona kwami lokho.
0: Okay, ngiyabonga kakhulu nami ke kulo mbono ke. Khona ngifonela ke ngithethe uPaulayo. Sawubona.
2: Ya Mpolo niyaphila kwathi?
0: Siyaphila njani?
2: Hawu khuluma nokhohla Mpolo.
0: Okay.
2: Hayi Mpolo hayi abasekogogo manje. Hayi angifuni ukudlala ngawe. Yabo manje na hayi yona ke le kakhulu. Singakhuluma sithini kodwa hayi abasekogogo.
0: Ogogo bakhona sikhuluma ngobuhlakani.
2: Hayi bona umhlawana obuthi iqhathwini bakhathi ingane zabo kuyibona into abayenzayo ka. Hayi ngogogo laba bekhuza izinto. Laba bamanje hayi babulala Mpolo. Banibulala nina bandawonye intamana. Hayi. Ngiyabonga Mpolo.
0: Alright, siyabonga.

0: athi complain le ukuthi hayi hayi usho ukuthi angazi uma abasho kanjena bavumelana nami ngoba mina elami iphuzu lithi ubuhlakani babantu asebekhulile besifazane ngibona ngathi buyashabalala sawubona
1: yebo njani nondaba
0: siyaphila njani
1: sikhona ningixolele bandla ngokuphawula le msakazweni wenu yithi mina nondaba bona ukuhlakanipha only uNkulunkulu kuphela qhamuka uNkulunkulu noma ufunde iBhayibheli angazi noma nalikholwa iBhayibheli uSolomon asikathi efike lo uNkulunkulu wathi ngicela ukuthi yini uyifunayo wathi Solomon ukuhlakanipha ngicelayo ngoba uyazi ukuthi kuphuma kuyena uJehova ukhona nje vele kwakudala izwe belikhona wadala ushaka wamtshela wambonisa into eyizokwenzeka engaka wambonisa izinto engakavili ukuthi kuzoba khona abelungu sibulisa siphilisane nabelungu safika ke thina boclever sikhahlela yonke into lesithi sihlakaniphile inkululeko lena sithi ithina esazenzela yona konke kodwa abasho abantu ababaleka baya emakwamanye amazwe
0: imakathi uyaphuma ke ehlekweni manje
1: Oh hayi ngiyaxolisa bengiqale ngaxolisa ngoba ngibona ukuthi vele ngase ngihlangabezane ngqinamba okay
0: ubuhlakani bogogo ubuhlakani bomama asebekhulile ngibone ngathi siyabukhohlwa noma buyashabalala ayiqale lapho sesozwa ukuthi yini yenye ke mhlambe ehlobene nalesihloko ngesikhathi usuphawula sewuzama ukuchaza iphuzu lakho kodwa ngicela ihlale lapho nje inkosi yami indaba yanamhlanje umbuzo lo engiwubuzayo ngoba khona ngibuza lo mbuzo lo khona engiyibonayo ukuthi khona leli gebe elikhona ubuhlakani balabantu ababebesizala obuqonde nabantu besifazane Ngicabanga ukuthi okunye futhi ukuhambisana nalesi sihloko. Khona amandla omuntu wesifazane. Umuntu wesifazane namandla. Okay. La mandla asukela ekutheni umuntu wesifazane. Ndisilisa unamandla naye, kodwa ngeke ngikhulume ngabo. Ngoba angicanthi amandla umuntu wesilisa aziwa. Ngoba ayabonakala yonke into esindayo iqukulwayo yinani yabonakala le kodwa akukhona amandla umuntu wesifazana nawo obunye ubuhlakani obulahlekile ilobo ukuthi umuntu wesifazane aba awazi amandla akhe amandla amalele la ala ukuze asebenze lamandla ami kuhle ngikwazi kwasebenzisa bese ngiyazi futhi ukuthi aqala phi agcina phi ngathi uma ngicubungula obuye bobuhlakani bogogo nomhlakani bomama badala kuyileyo ke yileyo nto leyo ke le ukwazi amandla akhe aqala phi agcina phi bese yazi ukuthi uzowasebenzisa kanjani ukuze enze lento le egcinini ayifunayo noma lento ebalikile ekugcineni isiko impilo lethu yeah ngileke ngeyabesifazane engizalwa nayo noma engisondelene nayo kusisikade ngiyibuzi niyawazi nje amandleni niyawazi abanye baba bawazi and akulula ukuthi mina ngibatshele ngoba angisiye umuntu esifazane mina ngeke ngikwazi ukwachaza kahle futhi ngeke ngikwazi kubakhombisa kahle ngoma ngithi mhlambe ngikhomba ugogo wami ngithi all right nangiya yabo gogo wayenza kanje abanye bayibukela phansi lo nto esikhathi beyibukela phansi lo nto basafundi ubuhlakani uphela ngeke uze uyithathe into yomuntu ombukela phansi ngeke ngoba khona enye into wena oyijahile eceleni khona yinto nje khona lento nje esiphuthumayo khona lento esiyijahile akazi amndini kodwa ikhona lento esiyijahile nje hlezi si si si eyi sijahile nje khona lento esiyijahile Asi

0: fica ekugcineni noma uma kwenzekile saqala siyificile sekukuningi okunye osekonakele mhlawumbe ijwile kakhulu le abanye abantu abayizwa noma iyasihlula khona othi la impolampolo into eke ngiyinothise kwalona ulusha lwethu alisafuni kwabuhlakani lobo uke uthi uyazama kube sengathi uyahlukumeza ingakho nje sebenci sebencinyeka abomama abadala nompolitiki nomthetho isilimaze impela ngeke siyeke isihlukumezile kokunye yimina uMuzi Simon Nkosi kwaSintu Zuma odabuka eDumbe yeah abiyaphela mhlakani noma siya ngeke ngithi beya ngizothi beyaphela noma siyabziba noma siyiboni ivelu yabo lobhlakani engikhuluma ngabo sizolimala naye lenyanga le sikuyona uAugust sike liqalile yoziphele ekhulunywa indaba abantu besifazane ngenxa yomhla ka 9 August la abantu besifazane ba protesta 70 years ago and stuff ngizama ukubheka abantu abajulayo bekhuluma lento engiyikhulumayo la behla nayo beyichaza kahle kuthi okay mantombazane nini nisakhula nabo gogobini basaphila khona nje umuyo ogogo bami lapha uMashelembe Ola pa una 102 years ingqondo isaphila ngisathi mengihleli naye ngizwe ukuthi ngokomphefumulo ngidlile ngitholile yeah khona mhlawumbe izinto ezithile engavumelani nazo abuya zisho kodwa ke tholi ngisuthi mekade ngihleli naye ngimlalele 102 years ukhona so angaze ngibona ama organizations lati athuthukisa abantu besifazane beyoganaza izinto ezinjalo mhlawumbe ke bayazenza angizazi uma bezenza angiwuboni umphumela wazo kunenkinga la kulaba abakhulisa amantombazane kuthiwa wona omehlo kuney'nkinga ey'khona lapho why ngoba labo mama benze lo msebenzi abasaphothiwe umuntu Yeah, well, basaphothiwe nje ngomlomo kodwa mekuthiwa nje ngeke abantu besifazane ke sihlanganeni siyolungisa lento nje. Yaqondene nabo nje bebodwa. And kwaye le show ngiyenzayo la. Angijabuleli. Lolu hlelo lento engikhuluma ngayo le, angijabuleli, ayingithokozisi. Akusiwona umsebenzi wami ukuxoxeka ngalento. Nje mina bahambe ngixoxe izinto ey'qondene nabafana ke ney'nsizwa nabanomzane. Kodwa ngiyabona ukuthi hayibo why mina ngiyindoda ngikhumbula futhi ngirecognize ubuhlakani bogogo bami more than abantu besifazane abangangami why kuyimina ohlezi ethi ugogo wathi uma wathi ugogo but nina aniyenzi leyo nto aniyiphili leyo mpilo leyo why alright nansi enye i-voice note angiyizwa ukuthi thini silalele
1: Nondaba ngiyakubingelela uThembile Shevilakazi. Ngise 3 section hostel. Ngingokudabuka enkandla ethuma esigodini senkosi uMagwaza. Nondaba ngiyasiza ihloko okukhuluma ngaso Musa buzo ukuthi ubuhlakani bomama abadala busakhona yini na noma sebushabalele. Mina ngifuna ukuthi sebushabalele. Into ebushele ebenza bushabala le 1. Labo gogo abangemuva kulabo gogo abangaphambili. 1 abasenayo ikhe. 2 banawo amandla. Kodwa amandla abo bawasebenzisa wrong way around. Umuntu nomezazo ukuthi unawo amandla, akafuni ukuyiprove ukuthi unawo amandla. Ezazo ukuthi unawo amandla, akafuni ukusebenzisa la kufanele asebenze khona. Asebenza endaweni wrong. Omunye aze wasebenzisele ekthaneni adicilele phansi igama lo munye umuntu ngoba engafuni ukumbona bangcono kunaye. Uze ukwazi ukuyothilitha umqondo womunye umuntu kodwa egcine nobuthi wogogo okhulisa isizwe esiyaphambili. ngeke size sibe nabo ubuhlakani uma ngabe singasiki iphethini kulaba bangaphambi kwethu sibuke ukuthi senze benze njani nathi mase siyenza uthembele ihlevila.

0: Ngasingaphumeli ngasingaphumi esihlokweni.
1: Okay madam. Oh lo kwenza kwathi okay. Mina into engiyibonayo
0: lamhlobo ubuhlakani bomama asebekhulile ukuthi buyashabalala.
1: Okay.
0: Mhlambe
1: lokho
0: mhlambe lezi nkinga ngiyibona mhlambe isuka lapho nje ekuthini. Sesibukhulile
1: ngiyena ngona ke lokho komama lokho kungena ama wishlok. Uyazi lento engiyibonana wena mbolombolo. Ngibona ngathi la elokishini ngoba njengami nje njengoba ngayizakela kushestabile azange sibe nako lokufundiseka kwezinto zesintu uma ngibuka kushintshe lapho ngoba ngizothi ngikhona umngane wami kuthiwa ubabugogo washona wakamasha hheyi mpolompolo ukwazi izinto zesintu ngaqala ukuzazi ngayo yonke into yakubo ma yenziwa wayengangishiyi kwaze kwathiwa ngiyeke uba umasondo kulogogo khona la safika khona e-Greytown nomama ayefunda bona wayemdala-ke kunami udispatcher wethu la idepha engikhonzile bathi uhamba nomfundisi yayizwa la wasethi hhayi ubaba wakhe kanje kanje ukhuluma nomama wasemakhaya nokukhuluma nomama waselokishini kunomahluko uyazi ngeke mpolompolo wakhuluma naye umama lo emafamu eneka amabambelele eqolo ngabona ukuyithoba nokuhlonipha ngathi kanti isekhona lento yakazulu uyabona engizwa ngendaba njengoba ngayizamelwa la elokishini ngabona umahluko lapho ukuthi uma usafika emakhaya mpolompolo khona la usathi uma ufika khona uzeza ukuthi this is where I belong inhlonipho basenayo le zinto ukuthi uma uyikhuluma uyabona ukuthi uma uxoxa nathi mpolompolo la elokishini ukuthi ish ingathi ukhuluma ngenye into ngesinye isizwe uyabona siyabonga we my brother sikulalele mina ngiyakuthanda ngiyi-proud ngawe ngibonile nako-TikTok ngathi I'm proud of you ngoba uyimele lento yakazulu ngiyabonga
0: alright siyabonga kakhulu yeah 24 after 10 isikhathi kamanje indaba ijulile ngeke uze uyithole kalula fanele uma uyilalele kahle ngajahi khona ulokhuzana la umyalezo ethi mpolo njani ibhuti yazi mina ngangishintsha isteshi if kungena wena but kwenzeka nje once ngayithola into engiyithandayo ngawe usangiphuthi right okay kushike uwandile Zulu oh bengithi Paula ngehlobo okay, we think there's a new challenge. 25 after 10 is Lumzansi 98 FM. Indlela umphakathi nesizwe wakheke ngayo nosebenza ngayo indlela ikhomba ukuthi wonke umuntu uneqhaza uma kukhona umuntu ozocindezelwa nongeke azafake ekutheni abambe iqhaza lakhe isizwe siyawa yeah anganoma siyafa noma siyawa well yeah ngeke ngithi siyafa ukufa kwesizwe akuyona into ethatha isikhathi esincane into ethatha iminyaka ingabonakali ukuthi siyafa isizwe ingabonakali kodwa la kuqala khona inkinga sekuthotha inkinga sizama ukuxazulula inkinga ixazululeke ingoba kade kwangena ukufa so le sikhuluma ngayo njengamanje yabona le sikhuluma ngayo njengamanje ngiyibona mina inganakiwe kanti izofaka okunye ukufa phezu kwalokunye ukufa okukhona izobufaka bufaka nje ukufa esingaboni ngoba labantu abasizalayo abawogogo bazohamba baphele sizocela sesintunta sami sifuna ukuthi kambe into ethile kwakufanele yenzeke kanjani sesihamba sithatha nje noma ikuphi ngoba khona lento isihlupha nje kamanje sifuna ukuyenelisa eyinkinga kanti kungcono sithi noma siduke kodwa siduke sibe sazi ukuthi bona laba abazalayo babakade bekuphi yini laba beyimele kukhona omunye-ke kade ngisalungisela sihloko mesikhuluma nayo esifazane Yebo bengixoxela ngempumelelo yakhe.

0: Fiki lapho ekhubeni. Awufiki lapho, awufiki.
1: Uthi noma ebakhomba amaseza ngakwena.
0: Ngisho umuntu ephuzile, umuntu ophuza utshophuza utshwala nesibindi simangalisayo. Uyaphaphama mse kuwena. Yho. Uyasa ke utshwala.
1: Nindaba siyeza. Angibali mina ngedwa, ngibala nami naye umlaleli ngasekhaya ukuthi asambe sekunondaba, khona into azosinika yona.
0: Nanga umunye la uthi Mpolo yazi kuyenzeka ukuthi hayi umuntu aqhubeke. Ingoba hayi wakhulula. Ulula hayi wakho. Hawu.
1: Hayi.
0: Ulula lo hayi wakho lo. Mina ngifuye. Niyezinto mothi hayi umbuke futhi uzosho ukuthi uyambuka.
1: Mhm.
0: Wambuke kade sithi nje hayi umbuke bese ubheka le.
1: Uthi
0: hayi ngiyakutshela. Ngiyakutshela wena.
1: Yho.
0: Hayi kube into enje ngathi unyazi othula du.
1: Hayi ngiyakuzwa.
0: Uzani uzani uzani uzani.
1: Siyeza we. Siyeza.
0: Ya. Bonga manje inkinga beze la nginisize. So ya kodwa ngoba wena ngikhokhisa kakhulu wena.
1: Awuzongikhokhisa futhi.
0: Cha ngisho wena ngikhokhisa kakhulu.
1: Ungangikhokhisi phela sowumndeni.
0: At all.
1: Sowumndeni.
0: Yabona izophupha phela uma ungayikhokhisi.
1: Ah!
0: Ungayikhokheli. Izophupha lento yami. Wey ngeke yake.
1: Yeke iphupha. Phela fanele uqalwe lento uyitheste ekhaya.
0: Hayi ngiyazi yasebenza. Ngiyazi. Hayi ikhohlwa ke lapho.
1: Ukuze mabe ngibuza ngisho nami ngithi hayi iyasebenza impela. Shona nikhona.
0: Okay, so kubona ngo 12.
1: All right.
2: Umehluko noPet Zondi kuyizwe lomzansi 9 to 12 isikompilo
3: kuyizwe lomzansi.

0: Okay, ke ngaleko kuba siyipolice amaseko sekhona uAndile ezindlini zomsakazo. Yena kanye sobe sikhuluma naye osukwini lwa namhlanje. Yabo nje inkosi yami, athi umuntu ethandaze kahle. Ngoba nje akazi noma ngizosuka ngolongisuke uSathane noma usuke. Bakhona izinto eziba ezithi yo endleleni yomuntu ehamba khona. Ngeke ngikutshele umlaleli ke yami noAndile. Uyihambela nje endleleni. Sawubona bhakabhaka cha namhlanje social worker liyibhakabhaka. Sawubona.
1: Amen, amen.
0: Ninjani?
1: Hayi siyaphila njani.
0: Bendlala yini?
1: Bayadlala namhlanje.
0: Iyadlala namhlanje.
1: Ngiyolubuka ngema ngisuka.
0: Oh hayi, ngibona ngejezi. Ugqoka ijezi umlaleli wezulumza. Ugqoka ijezi lephakathi.
1: Ngiyolubuka ngema ngisuka.
0: Oh, okay.
1: Ayiduze emva kwethu.
0: Okhona.

Yebo ke usho njalo la uthina zunguthi nje lahluleka ilanga izwi lomzansi 98.0 FM singamashumi kamabili mizuzu lishayile ihora lokuqala khona la kwizwi lomzansi masonda kuvulela umsakazo wakho sawubona ngiyakubingelela siyabonga kakhulu ukuba ke ube nathi ngizokhuluma noMaNqumpane kunombuzo nje engifisa ukubuza oMaNqumpane kuba ke yini le ebenza bajabule yini bajabulisayo so ngisakhuluma nje nabo so kuyafika kakhulu nasenhlizweni yami ngibhekise nje nakuwena usangilalele ekhaya mlaleli ngenzeka owesifazane ngenzeka futhi owesilisa empilweni kubalulekile ukuthi zibe khona izinto ezizokujabulisa yes lento ngibhekise bantwanini kepha ngizwa nje ukuthi angidlulise nakuwena njengomuntu omdala ukuthi ke empilweni kumele kube khona izinto ezizokujabulisa kumele kube khona izinto ozothi uma ngabe uzibheka uthi wow yabona kuningi Sigiyona inyanga yabantu besifazane ngike ngasho na ngesonto ledlule ngathi umuntu wesifazane la ukhona njengamanje qalaza ubheke la ukhona ngabe usemsebenzini ingabe usekhaya lakho bekisisa nje lento ibonayo ikwenza uthi wow lenje oyibonayo ikwenza uthi wow kungenzeka phambi kwakho khona abantwana bheka abantwana bakho bese uthi wow kungenzeka indlu ohleli kuyo njengamanje indlu owazi kahle kamhlopho ukuthi ngazifunela ngayenzeka indlu yakho noma usemqashweni uma ngabe usemqashweni umqasho ngazifunela wona ngacela ukuthi ningibhekise ngawuthola ithi wow for a fact ukuthi uma kuphela inyanga ngiyakwazi ukuba ngirente ithi wow for a fact ukuthi uma ngabe ubheka onakho njengamanje endlini kungenzeka kune fridge kungenzeka kune TV kungenzeka kune stofu kungenzeka kunoma name noma ngabe yini ekhona njengamanje endlini and lento ekhona owazi kahle kamhlophe ukuthi uNkulunkulu ungiphile amandla okuba ngenze lokho ngalondlela ngithi wow phezu kwempilo yami ngaze ngabonga eNkulunkulu ukuthi ngingulolu hlobo lomuntu wesifazane ongenze ngaba uyena ngiyibalile izinto zonke enginazo ngaba mhlambe senhlanhleni yokuba ngithole umendo ngaba senhlanhleni yokuba nyana ngalondlela kwamina ngithi wow ekuthenini ke ngibe umama wasekhaya kuyinto enkulu

ekubalekile nje bangani bami ngishilo ngathi siya senda sikuphendula uanti ubuzile uanti wathi yini le ekujabulisayo yini le ekujabulisayo alright siningi ke izinto esiye zithi uma ngabe sizibheka ubone ukuthi yabonake ukuba la ngkhona kuyangithokozisa wena ke mngani uke wafikelwa leso simo noma ukaze ufikele kusona kodwa mina ngifuna ukuzizwa indaba ayisuku madoda ngifuna ukuzizwa ngawe uma ngibuya ke sesenze njalo yini ekujabulisayo mngani wami

0: liphakanyisiwe ushonjalo la andile kamajola izwi lomzansi 98.0 FM okwamanje ke nakho kukona okwenzakalayo
1: uhlangano lobatoli njalo ngesonto ngo 12 kuya ku 3 ntambama sengisikhathi sodado uma inkumpana ba anti maxoli asike silalele odado ukuthi bathi
2: I love you, you love me, we're a happy family, with a great big hug and a kiss from me to you, won't you say you love me too?
1: Asike silalele odadu ukuthi bathini, kuyizwi lomzansi, yizwa umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Alright, ke bangani bami, sokuyisona leso sikhathi bengishilo ukuba ke sizofika isikhathi sami nawe thina nje sobabili. Ozani ke bangani bami, ozani nje sambeni ke manje siye kubazali. Uanti uke washo ke kuqaleni wathi ke namhlanje sizoxoxa bangani bami, niyezwa sizoxoxa namhlanje engifisa nje ukwazi kunye noma kubili noma kuthathu angazi ke mina ngizozwa ngawe. Umbuzo wami uthe yini mngani wami wena ekujabulisayo? Yini le ekwenza ujabule? All right, yona ke le esobe sikhuluma ngayo. How aunty, mina nje hayi yabona uma usuthi ngilale hayi suku suqedile, uyabona aunty uma usuthi ke angidli iparish lam hayi suku suqedile. Yini le ekwenza ujabule mngani wami? Uyabona kumbuzo ka aunty ulula kanjani namhlanje? Iwona nje lo, akukho futhi ke okunye. Okuyikona ke esizokwenza ukuthi sonke sesiyahamba siya kubazali. Khumbula phela eqaleni sihambile nabanye abangani bami kade bekhona sayocela kodwa abanye kade bengakafiki ngoba kade besadlala. Bala mina ngithanda ukuniphazamisa uma ngabe senidlala. Kodwa kuma sibisikhathi sethu kubiza ukuthi sonke sibe khona sibe ndawonye. Ngiyacela ke bazali ukuba bangisondezele bona abantwana bami babe

Mpo kabili kathathu bese siyaqeda. Bayamoyizelaka abazali bethu bangani bami, bayavuma futhi bathi bazosiboleke amafoni. Ngiyacela ke bazali ukuba sisizane, ningisizele abangani bami especially laba abancane abangakazi ukuthi bayivulele, sibalekelele kakhulu ekuthenini ke bakwazi ukuvula ifoni bese bekhuluma no anti ke ezindlini zomsakazo. All right ke angiboneke ukuthi ke obani sebekhona kodwa ngiyabona khona laba bakhona. Uma ukuthi ke ufi sokuxhumana nami ke mngani wami, zimbili ke izindlela zokuba ke kwenzeke kanjalo. Eyoqala ikhona le yokuba ke ufone ku 060 480 7164. Angiphinde, 060 480 7164. Uma ngabe kungenjalo uyongisendela nje iVN yakho mngani wami. IVN ke uyosebenzisa inamba ethi 063 820 80 448. Yona ke inamba le mngani wami ozobeke uyisebenzisa. Okwamanje ke ake ngibone ukuthi ubani engimtholayo, uthini yena ngalesikhathi. Yizi lo mzansi leli 98.0 FM. Ake ngibone ukuthi ke ubani, uthini futhi ke umngani wami. Kukhona ukusho umngani wami? Yebo anti kukhona, kodwa ikhona lento le eyenzakalayo. Anti uzozama futhi ukuthi ke ayilungise, sibone ukuthi kuhamba kanjani. Ake siqale la bese futhi ke siyabuya.

Yo bangani bami uyabona ke sesixabene ke nabangani bami sesixabene ngiyazama la mngani wami kulungile ngizama ukulungisa izinto ezithile la ngiyangazi kwenzakaleni kodwa ke ngicela ukuthi sifone bangani bami niyezwa ngicela nje sifone kunalokhu nje okusalungisekayo ngapha ngako WhatsApp yo abasadiniwe cabanga ngiyabona ukuthi hayibo ikhona lento ekade yenzeka la engayazi ukuthi nami iyini le kade yenzeka kodwa ke ngiyacela abazali kulabo abangakwazi ukufona kwamanje ngicela ukuthi ke bafone usezweni lomzansi sawubona mngani wami sawubona mama sawubona bebe antunjani nami ngiyaphila wena uyaphila nawe kakhulu

Alright, sike isikhathi njengamanje sithupha imizuzu asele libumbane ihora lesibili. Mngani wami, bangani bami ngicela ukuba ngixolise kakhulu. Yabona njengoba ngithi la ngithe nje ngisabheka ama message abangani bami avela nyamalala wonke phambi kwami. Ayibo, kanti kwenzakalani? Bathi hey, le phone igcwele ngale ndlela eyisimanga bangani, kwavela kwathi tshu. Ngiyasebedinweni laba ekhona. Sondelani bangani bami, sondelani, ngicela ukuzoxolisa niyezwa. U-anti nje kuvele kwathi nje phambi kwakhe, kone kade bathi hawu anti kanti wavele waphuma phambi kwa-anti ebhekile ngawuthuka nje. Ebheke ngawuthuka bese ngazi ukuthi bengalele bangani bami niyezwa. Ngibheke ngawuthuka nje kwathi nje tshu. Angazi kwenzakaleni nami, okay? But-ke ngicela ukuxolisa kakhulu bangani bami. Kodwa-ke isimo sizolunga, izinto zizobuyela futhi-ke esimeni engaze ngamubi namhlanje. Ngimubi yini bangani?

bam, ngicela ukubuza nje kuwe, ngimube yini mina namhlanje? Hayi aunti, wena umuhle kapi? Ngempela mngani wami, yes. Bazali ngicela ningixolisele phela. Angikwazi ukuba seduzane nabo kakhulu, ngibabambe ngibahake, ngibahake, kodwa ke izandla zami zonke zivulekile zithe. Mina nje angazi ngikhulume into bangani bami ingenzeki. Ngikhuluma into besiyenze, kodwa kwavele kwathi tshu tshu tshu tshu tshu. Niyazi lesi tshu tshu tshu tshu. So ingakho ngithi nje ngicela nize ningixolele. Kodwa lesikhathi senu ngizosikhava ngesonto elizayo. Niyazi ngizovela nje sikhave kahle ngoba ngiyazi ukuthi izinto thina zenzeka kahle uma ngabe ke sikwazi ukukhuluma kakhulukazi kuma VN wethu. Ngiyaxolisa nje kakhulu. Alright, hambani nodlala, cabanga ke sebayahamba badangele. Bayahamba badangele, amakhanda abo atshekile. Atshekile amakhanda abheke eceleni kanjena. Hawu mngani wami, hawu ngixolisile nje. Ngixolisile sando sami yezwa. Kodwa ke noma anti uxolisile, kodwa ikhanda lami selivelele njani latsheka. Awuthi ngivele ngicula iculo le gospel bangani khona nizoba right.

0: iwe emaklasini ayisekho sengidayisile
1: ngidayisile kwaphela
0: so ibhizinisi ke kwangisiza ukuthi ngikwazi ukufunda lapho
1: ngiyakuzwa
0: yes so ezinye izinto ngagcina sengikwazi ukuzibambela ngingasakwazi ukucela imali ekhaya ngoba sengiyakwazi ukuzenzela okay then mangabe ke ngiqeda ke esikoleni ngasaqeda wonke umuntu unephupho lokuthi ngifuna ukuba yini
1: yes
0: ngangakuyeka ke lokho ukuthi ngiphuphe noma impilo ingangivumeli ukuthi ngiphuphe amen hey ngincaseni-ke mangithi but engingakusho ukuthi ke uma ngiphuma esikoleni uNkulunkulu akukho ongelona icebo lakhe khona ezinye izimo ezibamnandi ezinye zibazimbi uNkulunkulu asifaka kuzo kanti uzidlulisela ukuthi kukhona la afuna ukuyisa khona so kwenzeka ukuthi ubaba mayidlule emhlabeni umani ubaba badlula ngonyaka owodwa bengenza u-grade 11 esikoleni so uma bedlula ngonyaka owodwa ngakwazi ukuthola-ke lelo thuba lokuthi lo mali ethile ngikwazi ukuthi-ke ngifunde so uma ngikwazi ukuthi ngifunde-ke iqiniso lithi-ke imali ekhona yokuthi ufunde ezinye zezidingo ezifuna ukuthi umfundi abe nazo akusakwazi ukuthi kwenzeke lokho yes kodwa ke ngenxa yesupport ke qhamuka ekhaya mina ngivele emndenini omkhulu ke ke ubuningi bethu ke ke kusuke kubiza ukuthi wonke umuntu asupporteke ngendlela asupporte ngayo kodwa ingafiki ngendlela efanele ngoba sibaningi so mangifika ke sekumele ukuthi umuntu ahlale e-race kwacaca ukuthi ke manje cacaka ukuthi ubani usufikile e-race ngoba engingakusho ukuthi isisekelo sami kusukela emncaneni ukuthi ngamukela uJesu waba inkosi nomsindisi empilweni yami so abazali bangisiza ngalokho noma ikhaya engivela kulo la nginikeza leyo foundation yokuthi ngazi ukuthi kukhona ukwethemba okungcono ukuthemba uNkulunkulu kuphela owazi yonke into ngomuntu so mangifika e-race ke ngihlala khona kwacaca ukuthi mase kumele kuvele ukuthi le nto engiyamukele ngizoyimela yini because manje sekufuna uchuze kubangani bakhombisa ukuthi ikhona impilo engcono esheshayo kunokuba ukhonze uNkulunkulu
1: okay
0: kodwa ngakubambelela lokho ukuthi angengikwazi ukushintsha ngidayise ngobuzibulo bami ngenxa yokuthi khona izinto ezisheshayo ezofika zizongijabulisa noma ezonganelisa ngaleso sikhathi so mangiqhubeka khona e-race kwakuthi njalo makudliwa ngihambe ngohlala emva kwekhethini laphaya kunendawo eyiholi ngihlale khona badle baze baqede bese ngiyabuyela-ke endaweni la esihlala khona ngoba ngangihlala nengane ezalo dokotela so ma uhlala naleyo ngane njalo izokupha izinto ngoba nakho
1: sezalakele
0: yes ma sizi-expire yilapho ezokwazi khona ukuthi athi hle nakho ongakwazi ukukusiza so ngeke ngabambelela ekuthenini inkosi ngiyakwethemba noma kungekho ukuthembisayo so kwafinyelela isikhathi lapho-ke ngisizwa khona abazalwane bathile ngoba nakhona e-race kuyakhonzwa yes kuyakhonzwa so abazalwane bathile uthole ukuthi manje bafuna ukuthi laba abakhulile ubawashele kuqala kumanje kuba khona izinto abakunikeza zona
1: yes
0: kanti uNkulunkulu uzongenzela umusa ukuthi-ke ngenxa yethalente noma ngenxa yesiphiwo uNkulunkulu angiphe sona sokuhlabelela sangivulela-ke iminyango kuthenini-ke abantu bakwazi ukuthi-ke bakubuze ukuthi emva hlabulelile uvelaphi ubani ubese uyachaza ukuthi impilo yami kanje so kuyenzeka kwesinye isikhathi uhlangane nabantu abaright kuhlangane futhi nabantu abangekho right abathanda le nto onayo ukuthi-ke sizokusiza ngoba nakho ukhona into ethile onayo emva kwalokho abanye bazothi yenza lokho uthi usubhekile ukukhangeza bavele bachilize babhekele so ngaphila kuleyo mpilo-ke bonke engangifike nabo e-race baqala bahamba ngey'moto zibathathayo ebusuku ngahlala khona kunjalo and ma ngabe ngelinye ilanga ngikhumbula uprincipal wangibiza wathi Mgube iphi imali ye-school fees
1: lapho ayikho
0: ngenza i-grade yokuqala yes unyaka wokuqala and usho 11,000 so ngaleso sikhathi-ke sekushaya ukuthi manje sekumele kubhala wonke umuntu usetholile i-timetable ngisele ngedwa eklasini noNkulunkulu wami lo engimkhuluma phakathi kwabantu but abanye abantu izinto zabo zenzeka mina ezami azenzeki
1: yes
0: khumbula ukuthi ngahamba ngiyabona ilist yonke ibhaliwe khona amagama abantu but elami ngedwa elingathekiwe ukuthi angikhokhile imali fo angengikwazi ukubhala ngabuyela endlini ngafika ngathi weNkulunkulu kushuthi wena uNkulunkulu ongekho ngakhala ngathatha ifoni ngayishaya odongweni ngishaya odongweni ngalolo suku ayizange ife yahlephuka kodwa yaqhubeka

0: So njalo uyafuna ukuya phambili uDimpilo
1: ubusele
0: emuva. Yes. So ngaphikelela ke kanjalo kwabe ukuthi kuzenzeka itifiketi futhi kabusha. Kodwa kusukela ku 2010 ngiqede course. Ngihlale 11 years ngawuthola umsebenzi wenesing. Omunye uyabuza ethi wawuhlaleleni, wawenza njani? Cha, ngangihamba impela.
1: Wawunga-apply ngayo?
0: Ngangi-apply impela ngoba ko-Pretoria, ko-Goli, ngihamba, Bloemfontein, ngifaka. Kodwa-ke engikuthanda ukuthi umndeni wami ubuhlela ungigqugquzela, ikakhulukazi usisi wami angigqugquzela ukuthi hle yenza kuzokwenzeka. Kodwa-ke angizange ngithi-ke ngobani lakho angiwuthola umsebenzi wenesing bese ngigoqa izandla. So yilapho esahlangana khona-ke sikhuluma indaba zama-conflicts.
1: Yes.
0: So okuhambeni-ke impilo yomuntu kuyenzeka-ke ngenxa ye-stress abhekana naso, ithola ukuthi ngokwenyama nenyama ayisakwazi ukwamukela ngoba phela umuntu uma ngabe stressekile kugcina seku-affecteka sezabe nama-alsa yabo. So sahlangana nawe ngenxa yokuthi nganginama-alsa. So manje ngiyabuza ukuthi-ke udlani wenekuseni? Avela ngathi ekasihle umfudu meso. Atha awazi nje ama conflicts ngathi cha angiyazi lo yinto because thine ekhaya udla umfudumeza futhi umnandi
1: ngiyaphileka
0: so uNkulunkulu wangisiza ke endaweni engasebenza kuyo ngasebenza impela noma ngazi ukuthi akusikhona lokho engikufundelile.
1: Yes,
0: uNkulunkulu nakho ukudlulisa efuna ukuthi ufunde ukuthile. So ngafunda ke kanjalo kodwa uNkulunkulu waveza kakhulu ke isayidi lokuhlabelela nakhona kwindawo engangisebenza kuyo yangivulela ke iminyango ekwazini abantu abahlukene.
1: So ikhona lento engiyibonile abanye abantu abaningi uma ngabe kukhulunywa ngomsebenzi nomsebenzi ongakwazi ukuthi ukwenze kube khona amanye amathuba angase avele bayaye badembesene. Sinalento ukuthi we mina ngikhathele kabi nalento but ikhona into engiyibonile mhlawumbe uzositshela ukuthi ukwenza kanjani. Ngokwazi kwami uyasebenza kumanje uphuma emsebenzini abusebenza ebusuku kuye kwenzeke futhi emsebenzini wezandla uNkulunkulu akunike wona uhlengiwe bazalwane wenza umsebenzi wezandla uyadecorate wenza yonke lento ongasuyicabanga uthole ukuthi kade ubuye emsebenzini kodwa futhi sekukhona umsebenzi kufanele ukuthi uyowenza ubalansisa kanjani konke lokhu futhi kwenzeke kungabikho la okugcina sekushoda khona.
0: Ngazifundisa ukuthi abamalithi iBhayibheli encwadini kaUmshumayeli 9 verse 10 malithi konke isandla sakhe sifumane ukwenza ngamandla akho ngokuba akukho umsebenzi namcabanga nakuhlakanipha endaweni yabafileyo. So ngayitshela ukuthi-ke uma kunjalo uma ethi uNkulunkulu akukho okungenzeke kuyo kusho ukuthi nginamandla nami ukuthi yonke into engifuna ukuyenza ngikwazi ukuyenza ngesikhathi esifaneleyo.
1: Ngichaza uma sesisonke sinikwe ithuba.
0: Yes, sokuba kubalulekile ukuthi ulisebenzise ngendlela e-right lelo thuba ngoba akekho osayokuphinda uphinde ulithole. So uma luthola ufumana lelo thuba lisebenzise ube njengomnenke kudwebele kusale kubonakala ukuthi udlulile uhlengiwe la ngoba wazi ngelinye ilanga uyeyathi umfundisi wami ngelinye ilanga yenza sure ukuthi into oyenzayo uyayenzisisa ngoba akusho ukuthi uma yenziwe wena bese uthi hayi angisayenzi bese uxa ukuthi akekho omunye umuntu ongcono ozokwazi ukuyivala. So engingakusho ukuthi-ke kulona uhambo lami le business umsebenzi ngiyafunda ukubalansisa. Iqiniso lithi ke kuye kwenzeka kwesinye isikhathi client ifuna i-quotation ngibhizi ne-patient emsebenzini athi umuntu manje bese ngiyamtshela ukuthi ngizokuphendula after 24 hours noma after 12 hours ngoba ngisemsebenzini and indaba ye-quotation ayifuni uvele uyithi funa ngihlale phansi ngidrafte yonke into. So lokho kwenza ukuthi uma ngibuya emsebenzini endlini funa manje ngithathe idari ngikhalkulate yonke lento ayidingayo bese ngiyamsendela. And-ke ngafunda futhi ukuthi-ke ngaphandle kwakho ukudecorate ngaphandle kwayo yonke lezinto ezinye ezenziwa layo ngafunda ukukwazi ukuyidizayinela izinto
1: ima-ke hlengiwe wena kanti udecoratelani ngoba vele umsebenzi usunawo vele uyasebenza yini le eyenza uthi no as much ngisebenza kodwa kukhona okunye engakwenza
0: ngifundile ukuthi empilweni isikhathi esiphila kusona asifuni ukuthi ube nomholo kamlungu kuphela
1: ngiyakuzwa
0: and kenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi unawo umsebenzi kodwa uNkulunkulu khona izinto azibekile kuwe ezingaphezu kwalo msebenzi owenzayo ngoba umuntu unalo iphupho ngokwecebo nje likaNkulunkulu okungamela ukuthi uzuyofa ungahambanga ngalo ungafi uloaded ufuna yonke into uyithulule usela emhlabeni so lokho kwazi ukwenza kwenze so ke ngafunda ukuthi okay yes umholo uyangena kodwa ungena ngesikhathi esithile kanti business ngangisiza ukuthi ngikwazi ukuthi inyanga mayiqhubeka kube khona imali engenayo ekwazi ukungilekelela kwezinye izinto empilweni because idingo zomuntu ziningi
1: yes okay njengamanje kunomuntu wesifazane ekhaya osho yathi eyazi ngiyaqhukuzeleka hlengiwe uthi uyasebenza at the same time kunalokho okwenzayo eceleni kusho ukuthi mhlambe nami ngingakwazi ukwenza njengoba uchaza uthi yiziphi izinto oyifundile nanokuthi kungani ubone isidingo sokuthi kufanele ukuthi ukwenze lokho okwenzayo njengamanje yini ongase uyisho kumuntu wesifazane kungenzeka uyasebenza kungenzeka akasebenzi kungenzeka uhleli ungaphansi kwengcindezi ongakazi uyibone njengoba vele singabantu besifazane siba nazo izinto eziningi ngokwehlukana kwazo I know ukuthi uNkulunkulu there's something always ahlezi kuphathisa wona
0: engakusho ukuthi ke kade nje ngisathule nje ekseni ngicabanga ngithi mina kahle kahle inkosi umuntu wesifazane uyini ngokwecebo lakho
1: okay
0: mawubuka umuntu wesifazane uNkulunkulu bengeke amdale singekho isidingo okokuqala nje lithi mangabe likhuluma encwadini kaGenesis lithi khona chapter 1 verse 27 wakhona lithi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe so kahle kahle umuntu wesifazane umfanekiso kaNkulunkulu so into akumele ayibambe yokuqala ukuthi mina ngakhiwe ngokumangalisayo futhi akukho ongenza ukuthi lento uNkulunkulu ayidale ngami suke
1: okay
0: ngamanye amazwi ke uNkulunkulu memdala umuntu umenze njengoba umfanekiso wakhe kusho ukuthi unesizotha noma unevalue noma kuye kugcwele amandla kodwa kubalekile ukuthi azazi ukuthi amandla akhe amandla akanjani so umuntu esifazane unakho ukuthi amandla akhe uNkulunkulu umnikeze ukuthi akhe
1: alright
0: so njalo makukhona umuntu esifazane ufuna kube khona into yakhe
1: kahle
0: so umbeke kanjalo nje ukuthi mayike wakhona nje ufuna kwakhiwe so kukuyena ukuthi uyakha noma uyabhidliza ngoba kukabili so kahle kahle uNkulunkulu icebo lakhe lithi nje mina umuntu esifazane mangabe ngekubeka emhlabeni ngifuna ukuthi wakhe futhi ngifuna ukuthi wandise ngifuna futhi ube nomthelela yonke indawo engikubeka kuyo ufuna ube nomthelela kodwa kuyenzeka ke lento ikabili uthola ukuthi ke manje uNkulunkulu ngala noSathane futhi naye
1: na usuke khona
0: yes ngiyakuhleka ukuthi wathi uNkulunkulu baya kumuntu uSathane wakani wakenyosi wakemfukani yes so uNkulunkulu unakho ukuthi akhe noma abeke bese uSathane afuna enze okusanda ukuba yes oku opposite lento uNkulunkulu ayifuna ngomuntu so umuntu wesifazane nje okwakhe ukwakha bese lithi ke encwadini iProverb Isaka uSaka 14 verse 1 ithi owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kepha oyisula uyayidiliza ngezandla zakhe okusho ukuthi ke njengoba usubekiwe la sekukabili ukuthi ke wena ke uzokwakha noma uzobhidliza because lezi zinto zibekiwe hallelujah bese lithi ke umuntu wesifazane umuntu wezinqumo izinqumo zakhe ke kuya ngokuthi ezizokwakha ezizophilisa ezizoba nomthelela emphakathini zizoba nomthelela ekhaya emndenini wakhe emsebenzini asebenza kwe because kukuyena ukuba influence. So kubalekile ukuthi njengoba influencer nje abe influencer e right because njengoba uNkulunkulu efuna be influence ngamanye amazi ufuna njalo makukhona yena kube khona izinto ezakhekayo ufuna makukhona yena kube khona ukuhlangana kungabi khona ukuhlukana makukhona umuntu osifazana
1: umuntu onjalo kakhulukazi wehle ezinye zezinto engiye ngiyibone lolu hlobo lomuntu sengikhethile ukuba ohlakaniphileke manje sengikhethile ukuba umuntu osifazane ozoka ozokwakha kodwa ngiye ngibona ukuthi uhlobo lolu olulimalayo ngaso sonke isikhathi uma kuthagethwa umuntu okubiza ukuthi

0: ku chapter 2 liveza indaba yokuthi izindonga zakhiwa.
1: Okay.
0: So engakusho ukuthi umuntu wesifazane akagapheli ngawe as long as usaphila iphupho lakho angeke lize life. Liya kufi phepha lakho ngalesikhathi sungena ethuneni. So usanamandla okuvuka indonga uNkulunkulu namandla okubuyisela lokho okulahlekileyo. Uma nje uzosukuma uma ngeenyawo zombili. Bhala phansi lelo phupho lakho, bhala phansi izinto ofuna ukuzenza empilweni. Then uzombona uNkulunkulu okubalekela ukuthi umenze abe isekelo sempilo yakho ngoba akuhambeki mayingekho. Khona ikhathi oza khona ukuthi hey ngingedwa ke manje ukuthi angizibulale uzidwebe. Mina khona ikhathi la ke ngayidweba khona ngingihlala ngede nokwini. But okubalekile ukuthi yazana noKristu Jesu uthathe impilo yakho inikeze yena kuqala then kuzohambeka.
1: Siyabonga kakhulu uHlengiwe, uyena ke uHlengiwe Mgobe kade sinaye la ezindlini ezomsakazo bheke uhambo lwakhe nje noNkulunkulu. Uyacula ke bazalwane lomntwana uya decorator, uya hlenga, uya wenza konke nje ongase ucabanga. uNkulunkulu uhambe wahamba kwakhona izinto eziningi amthwalisa zona, wathi mina ngeke ngize ngilale ngiyovuka ngiyohamba ngiyokwenza okufanele kuba ngikwenze. Lokho isandla sami uNkulunkulu athi sikwenze mangikwenze, ithuba lisekhona. Ke sibonga kakhulu ke manje.
0: Ngiyabonga kakhulu sisi.
1: Thank you. Yeah.

isikhathi sethu ke uma ngabe sisinje nasesiya ngasemaphethelweni alophela uhlelo lwethu. Sizoxoxa ngiyazi kade sigcinile ukuxoxa ngesonto elizayo sizobe nje sixoxa ngoba zikhona izindaba eyisuke ithinta bona futhi abantu besifazane okubiza ukuthi ke sikhulume ngazo sixoxe nje ngazo sisodwa bekhona ubaba besilekelela lapha nalapha kodwa ngesonto elizayo kunodaba engizofisa ukuba ke sike sixoxe ngalo mhlawumbe nje ukuyilungiselela sike sakhuluma nangalo ebusuku basebecela ke abantu abaningi ukuthi bacela ukuthi ke siphinde futhi sikhulume ngalo emini isihloke ke noma ke udaba esizobe sikhuluma ngalo ngesonto elizayo ngo2 kuya ku3 sizobe sithi bantu besifazane kungani sijwayeze abantu besilisa emakhaya lokho kwenza bagcine ikhaya bengahloniphi uma ngabe ngisekhaya kulula nje ukuthi ngithi boyfriend yami ayingilandi ekhaya uma ngabe ngisekhaya kulula nje ngithi woza ekhaya inkinga ayikho kungani sibajwayeza abantu besilisa sibajwayeze namakhaya akithi lokho kwenza ukuthi bagcine bengasakwazi ukuhlonipha amakhaya abobaba sihloko sethu ke siyobe simi kanjalo ngesonto elizayo sihlangabeze usazoyilungiselela nawe ukuthi ke ingabe umaxoli la ubesho ukuthini uza kanjani kodwa okuningi ke siyobe sixoxa ngesonto elizayo sengiyaphuma ke njengamanje mina sengiyavalelisa bese ngithatha nje ithuba lokuba ngibonge mlaleli ayikho into ebaleke njengokubonga ngiye ngisho njalo ngithi kubalekile ukuthi ke ubonge kukona konke ke okuthe kwenzeka osukwini ke lwanamhlanje ngiyabonga nje kakhulu isihambeli zethu esibe nazo thank you so much ngendlela ke eyisimanga ayikho into ebale njengokufunda thatha okuzokusebenzela thatha lokhu obona kahle kamhlophe ukuthi uma ngabe ngenza kanjena na kanjani lokhu kuzokwazi ukuthi ke kungisebenzele kuzokusiza kubeke noma ngabe kuthiwa ke awukudingi namhlanje kodwa sisohambeni la lolu hambo esithuma ngabe silihamba endleleni kube khona izinto esizidingayo eziba umphako uyabona impela angeke ufike kamhlabi yalingani ungahlafunanga ngiyakutshela inkosi impela bheka umike yama nje egarage bathi sibonwa yini sebeyahlafuna abantu kuba nzima ke wena osuku ngenamphako uyoloku sobheka le ubuka inyamazana ngamawindi le kohluhlu kanti umphako awuzange waba nawo asithathe sifake ebutumendeni mhla izimo ziqhamuka yila uzobona khona ukuthi nansi lento engidingayo mlaleli wezi lomzansi sengiyaphuma manje ngesithembiso sokuthi uma ngabe konke kuhambe kahle kwaba kuhle nasenkosini nangesonto elizayo ngiyobe ngikhona ngihleli kusona lesiqiki ngithi leli yikhaya lakho umsajero na kanjani uyeza uzolandela thank you.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi ene engiyakuthanda phela izi lakho liyangibusisa kakhulu.
0: Yazi
1: ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho o.
0: Yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.

0: wethu angalandela aye khona kwelikhehlekazi. Wanyuka utata waya weza lapho utata mesekhona, weza khona la. Wafika wambona lo mfana, unyana welikhehlekazi. Kwakhulunywa wathi, lathi ikhehlekazi umntwana ukhona, kodwa ke mesefuna ngoba limfakile esikolweni, uyoba nento ayitholayo ebhatalwayo. Kwasho ukuthi ke abantu batsha bazihambela into zabo batshona le kuba kuthiwa kuyayiwa. Wade wasuke washona ke nomfana lo wakwethu. Wasala utata naye le wethu uzohamba ayomfuna esale ezoyomfuna. Wangadaye notata, washona notata. Manje ke nabafowethu abanye seleze bashona bengakange baye emzimkhulu. Sekusele mina ke ngonodade wethu. Sibane sikhuluma la wathi njengoba unina ozala lo mntwana wahamba okushata kwenye indawo emka lapha ekhaya. Kwaqatha ubuyamfuna umntwana ndazama ndangena kunakwinansika la nakwirhedo kukhumbula ekhaya. Ndangaphumelela ukuze ndive uba ndiyabuyelwa nanempendulo kwangacholakala lutho. Sengizwa ke manje njengoba nje kusekukhulunywa abantu abakhuluma eredweni befuna abantu. Nami ndathi bakithi make ngizijule nami bheke uba ngoba noba kudala noma ngaba sashona ngazi noba sesigile ngoba nami ngenhlahla ngisekhona. Kungenzeka uba usekhona. Ngathi nama-ke ngibuze kuni ukuthi ningangilekelela nanami-ke ninisakaze ukuthi nginomuntu onje. Isilapho isicelo sami.
1: Nokulungile ma, ithini inamba yakho abazokuthola kuyona?
0: Nina, hey, kusimane nina. Kala nina. Engathi besimnikile usise kuseni lebekade la inamba yale phone.
1: Okay.
0: Ithini? Ima.
1: Baphi?
0: Abantwana.
1: Ewe.
0: Naba. Naba ba bayazama ukuyithatha.
1: Ishoni.
2: Ima. Ufuna iPhone.
1: Ichi number phone yakho mama.
0: Bathi ithini number yefoni yami le yala. Ithini? Noma zibe mbini.
1: Hayi eyodwa esebenzayo mama. Ishe yodwa kuphela esebenzayo.
0: Ziyasebenza zimbini.
1: Kodwa ishe yodwa ke wena.
0: 075.
1: Ya.
2: 349.
1: Ya.
2: 6083.
1: Oyiphinde futhi.
2: 6083.
0: Ukwesibini. Ziyiphinde phela.
2: Yonke nami.
1: Qala phansi inamba uyisho yonke mzukulu.
0: Ema. Uthi siphinde yonke.
1: Nokulungi. Ya, isho ma inamba yakho ke. Phinda mama. Hayi sidlulile ke la bazukulu ngathi bona bagangile kakhulu abamlekeleli ugogo la endabeni inamba hlengi uyayazi inamba ngicela usilekelele sisi uvese uyisho.
3: Ngibingelele inamba ithi 075
1: yes
3: 349 6083 075 349 6083.
1: Bonso mthola nomunye futhi ongenayo la izisabona.
4: Yebo baba maswethi.
1: Yes baba kunjani?
4: Eh ngiyaphila baba maswethi.
1: Balo khulumisa into yabantu nje sikhuluma nobani?
4: Uthetha nomuntu wabizwa la besuyisiki obizwa into yabantu la bethekweni.
1: Ngani ndiyasho nje into yabantu le. Into yabantu singanceda ngantoni tata kule nqobo yokhangela ihlobo ngoku?
4: Eh baba maswethi.
1: Anvanga?
4: Tukuthi ndalahlelwa inamba eyomndeni wami owamkhabela. Tukuthi bathinta indawo babekade bakhe kwamkhabela.
1: Yeah.
4: Ngoku badayisa ke ngoku bawudayisa umzibamba bese aya emholo kodwa semholo kodwa.
1: Yes.
4: Ngoku nosapho khonapho ngoku.

0: Ngacela mina ukufuniswa izingane zikadadobo kamama zakade behlala e-Great Town kusokhabase isibongo sazo uweza kangobo igama leyingane ugane nobhovane nonana manje asazi noma basaphile noma basaphili yini kade sagcinana kade sagcinana manje befuna ukuthi mangabe besaphile noma bethiwa iy'ngane zabo zikhona siyithole zona zikwazi ukuthi zisifonele sazi zikuphi nendawo
1: ya
0: yeah.
1: Uthe ufuna bani
0: unana nogane nobhovane babegcina behlela kusokhabathi uma wabo umantombisa
1: okay okay ma
0: ubaba wabo umkheleni
1: okay
0: Loko.
1: Okay
0: yeah.
1: No kulungile ma kulungile ithini number yakho
0: 078
1: yes
0: 61
1: yeah
0: 84
1: yeah
0: 55
1: yeah
0: 6
1: pinda futhi
0: 078
1: yeah
0: 61
1: yeah
0: 84
1: right
0: 55
1: yes
0: 6
1: yebo
0: elinye igaba emdume ngalo ukhuphi
1: okay ma all right siyabonga kakhulu
0: yebo
1: ba siyadlula ke futhi umunye onayo kade dinga isihlobo sakhe owenza into efanayo ufone ngomsombuluko ekseni nawe ke ungenze okufana ukuze ukwazi ukuthola isihlobo sakho sikwazi ukuthi sikulekelele inamba oyisebenzisayo le 076 395 4900 ya uzokwazi ukuthi ke inhlanhla enkulu namhlanje bakhona benqolobana sobe sikhuluma nabo yes indaba yase hardware kumnandi kakhulu sikwazi ukubathola kade sabagcina bazobe sichaze ukuthi kuhamba kanjani nepesheli lapha nothayela uyothayela badingala kakhulu ya sizokhuluma nabo ke sizi ukuthi ipesheli zabo zihamba kanjani bakhona benqolobana sokhuluma nabo izwi sabona
2: hello futhi
1: yebo sisi kunjani
2: ngiyakhula futhi njani
1: sikhona sikhuluma nobani
2: ukhuluma noLitha inomadwala
1: kuphi nendawo
2: Eastern Cape Flixa kumgodini odandlala eShashethu eThekwini
1: ngoku singanceda kantoni mama
2: ngilahlekelwa ngumama sengcono umama nami
1: ya
2: bengingathanda ukuthi mhlampe ningifunise
1: ubani igama lamama
2: igama lakhe angilazi nje nhlobo ngazi isibongo
1: sithini isibongo sakhe mama
2: Ndlovu
1: Undlovu.
2: Engumagatsheni.
1: Umagatsheni.
2: Umagatsheni
1: ikhaya. Ya, wakufumana kuphi? Ulapha eDurban noma wawuse Eastern Cape?
2: Usentsho ukunzala kwami.
1: Ye.
2: Oh, wanzalela eGoli.
1: EGoli. Ubani utata wakho?
2: Utata Mandla Kapheli noMadwala.
1: Anivanga?
2: Mandla Kapheli noMadwala.
1: Mandla Kapheli noMadwala wawuphaseli wasentabankulu wakuphi?
2: Wase-Eastern Cape.
1: Phi khona?
2: Flagstaff
1: emgodini. Usekhona yena utata?
2: Akasekho utata kade ushona.
1: Okay. Uthi umama abadibana naye eGoli. Kwawakuphi yena umama wazi?
2: Hayi angazi. Mama wayengwakuphi kodwa wayeyisixhosa.
1: Owayeyumxhosa naye? Wayebizwa ngubani? Ngumagatsheni? Okay. Awuva nto ukuba kwenzeka ntoni ngaye?
2: Ay andifanto ngoba abantu abakhona abafuna ukungixela inyani.
1: Boyika noma kutheni ungayifumani inyani njengomama?
2: Andazi ngoba abafuna ukungixela.
1: Awuthathe naye umama mhlawumbe ulalele nje ngoku neminyaka emingaki?
2: Eminyaka emingaki.
1: Mhlawumbe umama ulalela uthathe naye umama. Uthi mama uMandlovu indima umntanakho owamfumana kutata sibanibani itsho.
2: Mama uma kathi umntakho omfumana kutata uMandla Kapheli noMadwala ngicela mangabe umameli njengangoku apho khona ukwazi ukuzama ukuthi uxhumane nami ngiyadinga ngoku sengide eminyaka ndikula ndingakwami ngiyadinga kakhulu impilo ayifani nje ukukhulela nje uwedwa unganamama ndihlala kwabantwana abanomama mabo kodla ukuthetha ngomama ngoba angazi xa bencoko labanye abantwana.
1: Okay, mama ithini inamba yakho?
2: 073.
1: Yeah.
2: 100.
1: Yeah.

0: uyangisebenzisa kuphela. Ngaze ngamcela ngathi mina ngicela ukuthi okungcono ngoba sengiqedile isikole, ngicela ukuthi okungcono ngenze security. Nakhona wanqaba. Wathi yena kanayo imali. Ngaleso sikhathi umyeni wakhe ushayela ama truck
1: eGoli.
0: EGoli. Mhm. Yena une crash. Yabo umashonisa unayo imali. Usehlula nje ukuthi anginikeze imali ngihambe ngiyokwenza leyo security engiyifunayo ngoba ngangibona ukuthi ngihleli angisebenzi yabo ngihleli nje ngihleli ngiyaloke ngidayisela yena yabo inyama ngaleso sikhathi akanginiki ngisho u10 rand akanginiki lutho
1: yes
0: iholy plate nje kuphela
1: shotje sesikhathi abantu bayithathi advantage ukuthi ngoba lo muntu uxakekile bese beqhubeka kulonto.
0: Yebo.
1: Wayelazi usizo lakho.
0: Wayelazi kahle usizo lami and wayazi ukuthi ukubuyela kwami ngaphe Natali vele ngingane engenakhaya. Mina liki ikhaya lami engingalikhomba ngithi la isekhaya. Ayikho indawo enabazali bami mhlawumbe engathi la noma ngabe kuthiwa ngibuya ngo-12 ebusuku uma angangivulela ngilale. Mina kukho la ngakhomba khona ngithi la yikithi. Anginalo ikhaya futhi angikaze ngibe nalo.
1: Usoveza enye into kushuthi nasekufundeni bekunakho kudatshukela othisha na ingane.
0: Mina ngikutshela ukuthi edina bakubo esikoleni kunamanye amantombazane akampulo ayijwayele ungiphathela isinkwa ejwayele ungiphathela ukudla esikoleni ngidle othisha bona bejwayele ukungithengela uniform ukuze ngikwazi ukuthi ngifunde njengezinye ingane and ngangihlezi ngine smile wongazocabanga ukuthi yonke into kumini right kanti akukho right. Ngiyacabanga ukuthi okay ngihleka nazo ingane esikole siyadlala kumnandi ekugcineni masiphume esikoleni mina ngazi ngizomupha umuze ngizolala kuwona. Yeah and ngabe ngizodlana yabo.
1: Usufika ke lapha eGoli ke right ufundile kuso sonke leso simo sinjalo wafika eGoli nangu nalomunye usethatha ukuthi akwenzise zonke izinto zakhe lezo uyakuhlukumeza.
0: Ngagcina ngiyenzile indlela
1: yes.
0: Yokuthi ngikwazi ukufunda leyo security ngiqede.
1: Khona eGoli.
0: Khona eGoli.
1: Right.
0: Ngihlala khona kwakhe.
1: Mhm.
0: Shuthi wabona ukuthi angithi iSira ilindwa 6 weeks.
1: Mhm.
0: Shuthi wabona ukuthi sengizoba right, sengizokwazi ukuthola iSira ngisebenze, yabo?
1: Mhm.
0: Wangixosha wathi angiphindele ngapha iSira ngingakayitholi.
1: Mhm.
0: Ngaphindela ke ngapha la eNatal, ngeza ngapha. Mangifika lana ngayicabanga lento ukuthi konje ngizokwenza njani ngoba leya iSira ngiyayidinga. Kumele ukuthi ngibe ngiyithole. Ngahamba ke ngazama imali. Ngabuyela back eGoli. Kodwa manje sengibuyele eGoli angisayindawo. Angisazazi ukuthi ngiyofikela.
1: Ngisafuna ukubuza ukuthi uye eGoli nje awuna address.
0: Ngiye eGoli nje angazi ukuthi ngiyohlala phi.
1: Yeah.
0: Ngizofike ngenzeni ngibe umtshingo bethobani.
1: Mhm.
0: Ngafika ke lapha eGoli ke.
1: Kodwa inhloso yakho ukuthi angihambe ngiyothuthukisa
0: ngiyolanda yebo ngiyolanda leya sira le engayifundela
1: oh, yes.
0: Ukuze ngizokwazi ukuthola umsebenzi ngikwazi ukuthi ngelinye ilanga ngikwazi ukuthi ngakhe ekhaya lami because inhloso yami vele bekuwukuthi ngithole umsebenzi ngisebenze ngikwazi ukuzakhela ikhaya ngoba angikaze kibe nekhaya ngihlupheke kakhulu ngihambe ngihlale emizini yabantu ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngempilo yami.
1: Right wafika ke eGoli.
0: Ngafika ke eGoli. Ngagibela nje impela ibhasi, ngayizama imali ngapha. Ngagibela impela ibhasi nginesikhwama. Ngafika eGoli ngehle ebhasini e-park station. Ngase ngiyahamba, ngaze ngaya ku-End Street. Khona uShoprite lapha ku-End. Ngafika lapha ya ku-End, ngadlula, ngangena phakathi, ngadlula ngaya ngale kulomnyango ngale ngemuva. Ngafika khona ngacabanga ukuthi ngizokwenza njani nalesi sikhwama. Ngase ngithatha isikhwama sami ngasibeka phansi eduze komnyango wase Shoprite. Ngasibeka phansi ngahlala phezu kwaso. Kuyahlwa njalo. Kuyahlwa kuba yisebusuku. Kanti kunabanye obhuti bamaZulu abakade beme ulayini laphaya eMoney Market khona lapha eShoprite. Badlula kumina bathi sawubona sisi ngathi yebo ninjani bathi siyaphila ngathi bathi bona uhlaleleni la yini uhlalele la ngathi mina khona umuntu engimlindile ngiyasaba phela ukusho ukuthi angizazi ukuthi ngiyapi yabo ngathi khona umuntu engimlindile
1: se park station manje
0: angeke park station ngishukile park station ngaya ku End Street ku Shoprite

0: ngathi mina ene khona umuntu engimlindile okay labo bhuti bathi okay sis wakuphi nendawo ngabatshela ukuthi hayi mina ngisuka KZN endaweni kanje kanje kanje bathi okay base bayadlula bayahamba yabo ngasala kanti basazobuya sekuhlwile manje babuya ke labo bhuti base bethi hayibo yazi wena uzoba nenkinga la lo muntu oze kuyena ngempela manje akafiki ngathi mina ey akafiki bangincenga ukuthi bacela ukuhamba nami bangitshela ukuthi bona bamazulu ngeke baze bangenze lutho ngagcina ngivumile ukuhamba nabo because bangitshela ukuthi ngizobanjwa yigebengu la kunegebengu kakhulu and ngangingekho aware ukuthi leya ndawo leya inegebengu kangaka yabo engangenza ukubi okay ngahamba nabo labo bhuti ngafika ngahlala ke ngahlala nabo ke eGP sahlala eGP sahlala bangathi sokwasiswabo nje ngase ngosiswabo ngilala phansi esipontshini belala bonke embedeni yabo ngusiswabo sekuyimina engiphekayo sekumnandi yabo
1: abakhlukumeza abenze lo
0: abangihlukumezi abangihlukumezi into engayibona ngamaZulu umZulu menihlangana endaweni ekude uyamazisa omunye umZulu
1: kunaloko ukuthi usiswami ubhutwana
0: kunaloko nje usisi ubhuti usisi ubhuti
1: kuyenzeka abanye nababona passion kwezinye indawo kuba naloko mlaleli ungakhohlwa nje si live ku TikTok uma ufisa ulibona kahle lo lidaba lethu wizi lo mzansi uzokwazi ukuthi ulibone kahle right qhubeka
0: so bangihlaliseke labo bhuti mase kudla kona ukuthi mina ngikhonze Seventh Day Adventist esabathini ngithe mangidlula ngiyobheka isira yami ngayibona inkonzo yami Seventh Day Adventist Church ngathi hawu ngesabatha ngiza ke la yabo etown khona egol hayi ngesabatha ke ngihambe ngenkonzweni bangifika enkonzweni hey bangwelcome kube mnandi kube nje ya yabo kanti umuntu ozogcina esewumkhwenyana wami ukhona khona la enkonzweni
1: oh yeah
0: yebo uzongibona ngalelo langa lelo
1: Usuthola ubambo lwakho ke lapha.
0: Angilitholanga ngosuku.
1: Oh yes.
0: Kodwa nje phela bo
1: kwenzeka.
0: Like kwaba abantu nje abangimukela kahle ngezandla ezimhlophe yabo.
1: Futhi ngendlela ukuthi ukhule ngalo leli sonto uma usulibona eGoli uthi
0: yebo ngikhule ngalo. Manje mase ngilibona eGoli, hayibo Adventist, phela nami ngum Adventist.
1: Yabo.
0: Ihambe ngenkonzweni ngenkulu intokozo lengesabatha. Hawu bafike bangamkeni. Kanti kubona labo bhuti laba uthuka ku bhuti bhiki kwaNkomo wangaleZimbabwe. Bese kube ozukisa khela lo wase Eastern Cape. Lo wagcina ese umuntu wami.
1: Oh yes, oh yeah.
0: Okay. Ke yake loke ngiqhubeka ke ngenkonzweni. Ngihlala labo bhuti.
1: Yeah.
0: Kune sasijwayelana ke kushuthi lo owayezoba umkhwenyana wami agcina ese ngibuzisisa izinto yabo.
1: Uhlalaphi
0: kwenzakala? Ehhe, yabo. Eh, ngivele ngithi yabo ngoba vele ngiyalidinga usizo. Awuthi ngimtshele lo bhuti mhlawumbe khona angisiza ngayo yabo. Hayi mse ngiyamxoxela ukuthi hayi mina kukanje kanje kanje kanje kanje kanje kanje kanje kanje mse enginika iphone lo bhuti ngangena iphone mse nginika iphone athi ukuze ngizokwazi ukuthi ngikuthole ifonini sikwazi ukuxoxa yabo okay ngiyithatheke iphone iki angazi phela manje kanti ubhuti lo uthisha yabo
1: oh yes
0: ufundisa weSphere secondary khona leGoli yabo okay sixoxe ke nobhuti ke sixoxe athe suka lo bhuti abethi ngizokuzamela mina indawo yokuhlala ungahlana labo bhuti laba kodwa ngizofika kubona ngibonge ukuthi bakhlalisile bese ngiyacela kubona kahle yabo wangicela ke labo bhuti ke yayike ngahamba ngayohlana osisi wakhe ke manje ke nobhuti ke umxhosa ke lwagcina esemnyeni wami ngihlale ke naye ngihlale nosisi wakhe ngihlale nosisi wakhe uyasithengela ukudla
1: Yes.
0: Sengudla nami sengiqala ukuyibona ngiqhoka izinto ezinhle. Ngiqhoka kahle. Into ekade engayazi.
1: Ubuzethemba nakwena
0: manje. Sengibuye lokuzethemba nje manje yabo. Sengibona ibo mina sengiqhoka izinto sengiqhoka igama. Sengiqhoka kahle lo bhuti engiqhokisa kahle. Cabanga.
1: Kodwa akakuthi uhleli lapha
0: ngisizwe. Hayi akangithinti shem.
1: Oh yes.
0: Akangithinti. Ongangube mina saze sathandana ngoba ngisengihlala khona kuloya sisi loya
1: udade wabo
0: yebo
1: right usekhiphile ke lati uhlala khona kulabo bhuti
0: ungikhiphile lapho ayongihlalisa endaweni right yabo

0: Uthe suka wabethe yazini kuzomela ukuthi uthole indawo yakho manje yokuhlala. Wahamba wangiqashela yami indawo yokuhlala ngedwa ke manje. Hey, uyazi into engijabule lapho. Mina
1: so ubona ukuthi ngathi uNkulunkulu uyaphendula umthandazo wakho.
0: Yazi
1: ekhlupheni kwakho okuningi odlule kona empilweni.
0: Ya yabo into engakutshela yona mina ukuthi uNkulunkulu khona. uNkulunkulu khona. uNkulunkulu ubathanda bonke abantu bakhe. Uyazi ukuthi ngeke ukholwe ukuthi mina ngihlupheka nginjalo ngifunda isikole. Ngihambe ngiwashela abantu amawashingi. Ngenxa yokuthi ngizama iplate lokudla nendawo yokulala. Yazi ukuthi phezu kwa konke lo ngangikhuleka ngikhulekela ukuthola umkhwenyana ozongishada ngibe nekhaya. uNkulunkulu wanginikeza. Wanginika uNkulunkulu. Wanginika exactly engangicela. Okay. So, okay, ngicela usikhatha sibe short story yabo. Ngicine sengihlala ngedwa ke. Agcine esehamba yolobola cabanga. Eseza la emolweni ekhaya ezolobola. Yazi indlela engithanda ngayo lo yabhuti. Wakhipha wazakhipha ngisho inkomo angayidlanga. Yeah, understand? Wazakhipha ngisho angakudlanga. Yeah, understand? Niya understand andibadala ngithi. Yes. Indlela engithanda ngayo. Yabo. Okay, walobola waqeda. Uthe nje mhlambe amalobole waqeda waqeda ngomhla ka 28 September. Yabo. Kanti ngenyanga elandela uzoshona. Ngo October 17.
1: Kanjani manje? Wathi impilo kumnandi kukwenzeka kanjani? Senihlala ndawonye ngaleso sikhathi sekulobola.
0: Asihlala ndawonye.
1: Yeah.
0: Enkonzweni yethu
1: kunemthetho yakho.
0: Kunemthetho yakho. Oh, yes. Awuhlani nomuntu awuhlangani nomuntu esilisa ingakashadi.
1: Oh yes.
0: Yabo. Okay. Hayi sihla ngihlaleke ke la ngihlala khona ke. Elokelo ebhize lo elobola. Yena wehlala kamalume wakhe eBezivale.
1: Oh yes.
0: Mina ngiqashele eBetrams. Okay. Sengiphila impilo mina hey yazini. Yazi ngase inkosi yami. Uyazi lengoba ethi wenyuka wenyuka udoli. Hayi ke ngiyakutshela ngase ngibabhe emoyeni ngase ngiloke ngithi nje ngithi
1: yes
0: ngase ngiphila kamnandi into engayazi since ngazalwa angakaze ngiphile kamnandi ngale yandlela.
1: I'm sure sekukhona into ekuthiwa uzalwa nini kube nanto kube namagift usuthola nezipho yonke into manje.
0: Hayi bo sase sayikhandela ngisho thina usuku lokuthi ngizalwa nini uze zokwazi ukunikeza izipho.
1: Oh yes.
0: They understand.
1: Yes. Uyaphuma ekuseni uhambe esikoleni
0: uyafunda. Uyahamba uyofundisa. Mayebuya uzobuya efihle imbali la ngemuva engilunguze sicabheni. Aphinde athi. Alunguze sicabheni ngithi ngiyakubona. Angene senginikeza imbalini kahle. Engithengele mhlambe icathulo noma engithengi. Yazi ukuthi lo yabhuti wayehlezi engenzela izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi. And enye into futhi wayengafuni kuyibona, wayengafuni ukubona unyembezi lwami. Indlela engithanda ngayo.
1: Yeah.
0: Nami ngangizizwa engase nginabazali. Ngangijabule kakhulu ukuba naye nje empilweni yami, yabo. Sengine ndawo yokuhlala.
1: Sekwenzekala nusayile kolobola ke kwabuya la usuku mhlambe nanihambe endawonye nesantweni esinye esontweni ngalelo langa.
0: Okay, yazi kwenzakalani. Sasihamba sonke vele kuye enkonzweni.
1: Nibuye endawonye.
0: Sibuye endawonye. Ngaloya Friday loyana. Eyi mina ngiyazi lento. Ngaloya Friday loya bezoshona ngakusasa ngesabatha. Khona enye ikhapuli eyayihlala eceleni.
1: Yes.
0: La ngangihlala khona mina. So yena mezobona mina mhlawumbe buya esikoleni adlule kumina. Wayidlula kumina endlini.
1: Yes.
0: Bese yahamba ke yakubo ntambama. So le kapuli le babevele sebeshadile bona amaXhosa ngithi.
1: Yes.
0: So naye babeja wayejabulela ukuthi
1: umkhaya.
0: Umkhaya.
1: Yeah, okay.
0: Yabo kwakuyi mina ngedwa umZulu la.
1: Yes.
0: Bona bonke bo 3 babe amaXhosa mina ngumZulu ngedwa.
1: Oh, yes.
0: Yabo. Okay. Shuthi bahlale ke.

0: kuyi Friday bahlale boba uthu bona nalo bhuti lo
1: mhm
0: bephethe iBhayibheli bayashuma izana yabo
1: mm.
0: lo bhuti lo
1: basonta ndawonye
0: aya asonta ndawonye okay. bona basindisiwe
1: oh yes
0: sina sama Adventist
1: all right kodwa be abantu abakholwayo
0: bo abantu abakholwayo
1: yes
0: okay te how yazi bahlala ngaze ngazela sina soba uthuno siphokazi sihleli eRuminyam eRumini yabo siphokazi benosizwe kuhleli bo
1: ba usiphokazi
0: usiphokazi leya ntombazane leya
1: ithandana nalo
0: ithandana nalo bhuti
1: okholwayo
0: yes
1: all right
0: bashadile bona thina singashada
1: oh, yes.
0: sina sashoda ta December wangawo lo nyaka
1: nanizoshada
0: yes
1: oh yes yeah
0: how yazi bahlale ngikutshele benosizwe uzukisa nosizwe bahlale eRumini yodwa bayakhuluma ngeBhayibheli kwazi kwashaya u12 ebusuku Sizo sabe sobatshe isigazi siyazela thina sicela ukulala yabo Hayibo okay bagcina sebehlukene kanjalo ke bayo wahamba uzukisa wasala usiphokazi waya endodeni yakhe nami ngasala ngedwe endlini yabo Kanti usebacelile ukuthi ucela ukuthi kusasa ngesabatha sihambe nabo siyenkonzweni yethu
1: Yes
0: uba invitele
1: All right
0: Hayi bavumela phezulu
1: Mhm.
0: Nange impela sihambe sonke siyenkonzweni soba u4 sigibela imoto yomuntu wami.
1: Mhm.
0: Sihambe sonke siyenkonzweni kube mnandi kube nje ya. Sibuye bomme sibuya sibuya hlabhe ngabo enkonzweni sibuye ngabo 3 yabo.
1: Mhm.
0: Laliguqubele nje izulu. Yabo laliguqubele izulu. Ukubona mangingazange kuze kube khona ilanga vele. Yesi liguqubele. Salokhu nje ke sabuya endlini yami. Basahlale phansi sinosiphokazi sahlala phansi benza ukudla bona bobu awuthu endlini yami benza ukudla basibaqeda basinikeza yabo sadla bese ethi uzukisa umuntu wami athi yazi ngihayela ujeqe bese ngithi mina uyazi nje ukuthi angikwazi ukuxova mina ujeqe bese ethi usiphokazi hayi mina ngizoxova ujeqe ngizonixovela Hayi, awuxova usiphokazi, awuxove bese eyawumboza, awushiye lapha ya endlini. Mase awushiye lapha endlini ke bese ethi umuntu wami Mambatha, ngiyacela sithandwa sami, ngicela sihambe separk. Ngithi usho yipi park? Usho yipi park? Athe Roots Park. Yabo? Asa sami sonke soba u4 se Roots Park. Yabo? Siyakwenza ne Roots Park. Hayi, siyayikhipha nje. Siyodlala amazwingi. Yabo ngingafuni mina. Ngimtshele ngithi namhlanje isabatha. Endiyisabatha likakapheli. Kufuze ngabe sisenkonzweni vele. Kodwa ngenxa yokuthi sesiphumile enkonzweni. Senifuna sihambe. Hayi ngeke bafana mina ngifuna ukuhamba. Nginqabe ngiphethe. Ngitha ngihambe. Asa sambe sepakini ngithi angihambi angazi ukuthi yini eyayenza ukuthi ngingafuni yabo mase ngithi okay mawufuna ngihambe uzongithengela ice cream wayazi ukuthi ngiyawuthanda ice cream ase KFC ngathi uzongithengela ice cream wathi hey ngizokuthengela ice cream ngizokuthengela nje ngizokuthengela ne milkshake yezwa ngithi okay hawu ngivele ngijabuleke ngathi uzongithengela ne milkshake ngivele ngijabuleke ngithi okay ngiyahamba ke siyahamba ngithi Ngicela ukuya kule park le engifundela kuyona ukudriver ngiyacela athi he eh uzoganga ngemoto yabo sizohamba siye kule nenye i Roots Park le yabo i Roots Park le ya park it park enhle enedamu elikhulu yabo idamu la khona lithule kutsecwaka lihamba inyoni phezulu yalibona le damu enjalo awukwazi ukubona phansi uyabona nje ukuthi yabo le damu leli
1: shona phansi
0: liyashona le damu leli Okay. Mase siyahamba keke. A drive ke. Sihambe.
1: Sinaphi khona lapha?
0: Siyebakini manje. Bangincengile phela ukuthi sihambe.
1: Khasini.
0: Mhlambe ho 5 manje, yabo?
1: Yeah.
0: Lapha into ababayoyenza angazi ukuthi babejaheni. Angazi babejaheni.
1: Mhm.
0: Kodwa mina ngifuna ukama inhliziyo yami kuya lapha yayingafuni.
1: Wancengwa kodwa.
0: Ngancengwa ngathi ngizothengela ice cream, ngizothengelwa I milkshake.
1: Yes.
0: ngaze ngavuma ke nami ngathi hayi asambeni kulungile sahamba ke soba u4 foot angithi akhumbula ukuthi

0: Right, umsakazo yizi 98.0 FM siyaqhubeka ke isonto ntambama. Sizoba live ke manje futhi sinogelo akodwa ogelo madoda ubangaphakathi. Sizoxoxa nabo ke sikhuluma indaba ezihlukahlukene ke bayiveze osisi impilo yabo yokuthi kwenzekaleni kubona badlule phi. Mhlawumbe zamangcono ube khona ngaphakathi zamkhona uzokwazi ubuyilungiselela izinto. Ubheke ukuthi khamanje wasoqala la sithi so bazobe beshintshana ngazi ukuthi kuzenza kanjani kodwa uzoyilungisa kanjani. Sinogelo bangaphakathi ama-girls. Madoda. Sikhuluma udaba olunye futhi olunzinyana la lokudlula endabeni zedakamizwa. Nezinye izinto ezibahlukumezekile abantu besifazane kuyinyanga abantu besifazane. Okunye singababona bengene kulezi zinto hayi ngoba bethanda izimo zempilo. Izimo zempilo ukuthola ukuthi uthola abangani, uthola i-pressure, uthola ingcindezi se-life futhi ku-TikTok. Sizoxoxa nabo ukhona usisi ngala soqala ngaye kwesizwe ukuthi ubani udlule iphi kwenzakaleni kuyena kuyinyanga abantu besifazane. Sisi kunjani?
1: Ngiyaphela futhi njani?
0: Alright, ubani usisi?
1: Igama lami ngu-Andiswa ngakamthetho.
0: Andisa Mthetho.
1: Yeah.
0: Manyambosi kuphi nendawo?
1: Entuzuma ka-G.
0: Entuzuma ka-G.
1: Yeah.
0: Yes. Yeah. Ibanga ke ekhaya?
1: Ekhaya nginabafowethu abawu-2 masekuba yimina omncane shuthi sibathathu.
0: Oh yes.
1: Yeah.
0: Kwenzakaleni kwena ma?
1: Ey, mina nje bhuti wami angeke ngize ngikhulume izinto eziningi. Ngikhuliswe nje ekhayeni eli-right sebenoma nobaba konke bekuhamba kahle.
0: Ngiyayithanda ke le ntombazane. Yes.
1: Yeah. Shuthi into engibona ukuthi iyangilimaza ukulalela abangani. Ngoba kukhe ngathi bengikuswele ekhaya inkinga nje into eyangilimaza uku-influencana nabangani. Kwaqala ngeendaba zama-boyfriend, saqala ngokuqoma, kwahamba sangena etshwaleni, kwahamba njengoba sagcina sengibhema newunga ke.
0: Iwunga uqala nini?
1: Ukuqala kwami ukuyitesta ngangikade ngiphuma esikoleni kwaku-2010 uqala kwami ukuyitesta kodwa ngize nje ngayibhema nje kakhulu kusukela ngo-2014.
0: Ya.
1: Yebo. Up until last year.
0: Ikwenzeni empilweni?
1: Hayi, ingikhahlazile nje kakhulu. Ngaze ngafika to a point whereby ngi-end up ngenza izinto ebengakazi ngayitshela ukuthi ngingazenza mina empilweni yami.
0: Mm.
1: Yebo, cause kuqala kukuhle akuvesani nje kusuke
0: kuqala kukuhle manyambosi. Yes. Yeah.
1: Yebo, kuqala kukuhle nje ukwazi ukuthi uafford futhi uyintombazane right ukwazi ukuthi uthole khambe ugcine sekubeda kakhulu ugcine usufike to a point whereby ubone ukuthi akusekho engisangakwazi ukuthi ngizenzele kona ugcine usugcina usudayisa even ngomzimba wakho. Ama-challenges ebesibhekana.
0: Ama-challenges ekhaya kwenzeka yonke into bakuphi?
1: Eh, bakhona ekhaya kodwa manje nje bese ngiyilo muntu ongalaleli iwunga nje bese ngikontrola kakhulu. Basahlaleki nasendlini asekhaya futhi ngihlupa ngitshontsha izinto ebekufanele ngabe bedliwa yimina zithengelwa mina bengasayibona ukuthi ifanele mina bengibona ukuthi ifanele ukuthi ngiyidayisele abanye abantu ukuze mina ngikwazi ukuthi ngibheme. Shuthi nje into ebisiphile ekhanda lami nje ukuthi ngibhema ini ngibhema ini kuphela.
0: So sekuyile fix manje craving le.
1: Yeah.
0: Ihambele empilo isikhathi esinganani?
1: Uphelile 10 years.
0: Kwashintsha kanjani? Busuhlala la eThekwini nama noma mhlawumbe ukukhona ngale?
1: Hayi, bengikhona ngasekhaya kuwukuthi bese ngingasahlali ekhaya. Bengihamba nje ngihlala nje ngihlala kodwa ngiba khona nasekhaya kodwa futhi ngihlala kakhulu ebanganini. Into engithinte kakhulu ukushona kwama last year. Ekushoneni kwama ila ngabona khona ukuthi umhlabu singiphelele. Kanti vele ngibona leyo nto vele nami ngiyabona ukuthi akusekho kusengenzeka empilweni yami. Ngangifisa ngalesa sikhathi ngabe kwashona mina kunokuthi ngabe kwashona uma ngoba vele ngangasayibona ukuthi khona empilweni esangangisiza mina. Ngoba ekhaya basebezamile ukungisiza kodwa ngangasizakala.
0: Ushintshe kanjani manyambaza?
1: Kwathi nje ngelinye ilanga kukhona ubhuti engangimbonile ngasekhaya wayekade naye ebhema esesizakalile ngambuza wangitshela ukuthi hayi into ebiyenza ukuthi vele ungasizakali ngoba vele awugule enyameni inkinga yakho ika-spirit wena kahle kahle udinga uJesu empilweni yakho. Mangabe nje ungaya kuJesu uJesu yena ozofika iqeda inkinga yakho. Nami ngaleso sikhathi ngangiya nje ngingayitsheli ngoba ngase ngifuna nami ukuzama noma yini ebengangisiza. Ngafe ngalithola kusizo kunebandla engafe ngathola khona usizo.
0: Mm.
1: Yebo.
0: Kunjani manje?
1: Hawu, hawu akubuza.
0: Buku yaglow ntombi, buku unjani uyaglow, ya?
1: Yebo, ngirayithi kakhulu.
0: Kumnandi ukubuyisa impilo yakho njoba tinjani.
1: Yebo, yebo.
0: Kwesinye isikhathi ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane kuma-drugs usotshwaleni, kusaka kona ukuphela kwempilo, nawe kufanele uyitshene ingqondweni ukuthi ufuna ukushintsha.
1: Ya, ya, because kunento eyenzeka ngaleso sikhathi, angazi usikanjani kodwa ngaqale nga-attend inkonzo. Ngathi sengiphendele ekhaya ngangihlezi ngithi angisabhemi kodwa ngibhema. Shuthi into yokuthi mina ngizoyinqoba lento esiqalile iphile emqondweni wami kuwukuthi usizo ngankade ngingakalitholi ukuthi ngeke. Shuthi umqondo uma usuprogramile ukuthi mina ngifuna ukuphuma le kulento ngase ngathola kanjalo sizo.
0: No, sibonga, sibonga kakhulu. Asikhulume nosisi futhi omunye, ya, sisi kunjani?
2: Ngiyaphila futhi nosisi kunjani?
0: Sikhona. Mhlawumbe asishintshe nezihlalo ngcono asihlala ngesihlalo sobukhosi nje so sishintsha kana kungena umuya abuya aze ngesihlalo sobukhosi mhlawumbe sonidonsa kahle maku kanje so sebenzisa lesi kakhulukazi. Ya kunjani sisi?
2: Ngiyaphila futhi masithi njani?
0: Alright bani sisi.
2: Uphindile wakadlamini?
0: Phindile Dlamini.
2: Yebo.
0: Kuphi nendawo?
2: Ekhaya kuse Clement esub 5.
0: Esub 5.
2: Yebo.
0: Ya. Nibanga ekhaya?
2: Sibabili.
0: Ya.
2: Imina no bhuti wami kumagcino.
0: Oh magcino kama yes.
2: Magcino kama.
0: Yeah, base khona bazali.
2: Uma usakhona ubaba ungishiye emhlabeni ngonyaka odlule.
0: Oh yes.
2: Hey, all right.
0: Kushintsha apha empilweni gaylo.
2: Mina mangithatha ukuyibheka eyami inkinga ngoba masihleli la e-campusini usuku usuthola isikhathi sokuthi uyicabange kahle
0: usukuphama. Usifunda u
2: e-campusini lasizakala khona.
0: Oh yes,
2: lasizakala khona. So usosober minded uyakwazi ukuthi ucabange into eningi uthole nala konakale khona. So ngithema ngibheka mina yami impilo ngabona ukuthi iyonakale kakhulu the time ngiqoma ngimncane. Nakhona uma ngifika eqomeni kwami ngizoqoma umuntu omdala ubaba wengane yami yokuqala obengishiya ngo 7 years. So ngithe uma ngithandana ke naye ubaba wengane bengasho ukuthi yena ubedlala irole yokuthi ngathi manje ubaba ngoba bengishayela umthetho ngoba even if ngiphuma ekhaya bekufuna ngimfonele ukuthi ngiyaphuma manje ngekhaya so kahle kahle ngathi ubengigadile so nalokho ngiyakubona ukuthi kube umthelela ekutheni ngigcine sengiphuza utshwala because intombi nake ebengihlupha kakhulu utshwala nazo kidakamizwa kodwa idakamizwa bengizwe ngazuthi hayi azingenzi lutho into ebengiyithanda kakhulu nje utshwala. Yebo.
0: Utshwala ade busebenzisa kakhulu.
2: Utshwala into ebengiyisebenzisa.
0: Ubushayani ke.
2: Hayi black because siya
0: black label. Ya.
2: Bengiphuza iblack label. Utshwala ngiphuzile nje bonke utshwala. Ngiphuze nje kakhulu. But empilweni kuwe kufike la kuthiwa uwile. Ngasho njalo. Ngoba bengisebenza ngiphuza nje kahle. Ngiphuza koThekwini endaweni eyi-right. Kwafika lesikhathi sokuthi ngiphele nomsebenzi ngenxa yakhe utshwala. So bese ngiphuza elokishini.

0: actually indaba zotshwala ababizayo ayikho loyo.
1: Uyini manje munqasi nibusuku?
0: Ayi bengiphuza naye munqasi, bengiphuza kakhulu, wabe ngize ngifake kuona ubhiya ukuze ukuthi kube namandla.
1: Oh yes.
0: Ehe, so bese ngiphuza kona nje lokho kushibhile ngoba phela kutholakala kalulu imunqasi wo 10 rand.
1: Emsebenzini usulahlekela umsebenzi.
0: Ngalahlekela umsebenzi ngenxa yakhe utshwala because bese ngiphuza emsebenzini, bengakwazi ukusebenza ngingaphuzanga, uma ngifika emsebenzini bekungiphoqa ukuthi ngiqale ngithole yena umsebenzi.
1: Ufuneka
0: yebo yebo, so kwahamba kuhamba ke. Emsebenzini ke bangenzeli iqiniso ngabazama ukuthi bangise kuma AA meetings.
1: Oh yes.
0: But ngenxa yokuthi ke utshwala bekusayicontrola kakhulu impilo yami, ngwahambanga mina lawo ma meetings. So kwase kufika ke to a point ukuthi kumele bangixoshwe ngoba phela kahle kahle shothi ayikho into engiyenzayo ngoba nje ngihlezi ngidakiwe emsebenzini. So after that ke impilo ke nje yahamba yabheda. Ngadawa nje kakhulu kunakuqala. Umana sekhaya kumphoqile ukuthi azahambe ekhaya, wawushiya umuzi engishiya nawo umuzi. Wahamba wayofuna umunye umuzi ngoba shuthi kahle kahle bese ngiyiphethe. So impilo
1: ubusuhluphe ekhaya.
0: Bese ngihlupha kakhulu, uma wahamba washiya ekhaya naye ubhuti wami. Manje ubhuti wami ke nibebheme unga, mina ngiphuza utshwala. So
1: uma
0: yes. So uma
1: wenike madlamini angikwazi kakhulu ngakublame kodwa angikwazi ngoba maqale lo mdala uzoba yini wena olandela yena yes. Yeah.
0: Ngoba shuthi
1: ayikho umthetho.
0: Yes, bengekho umthetho. So kufike to a point ukuthi umaza ahambe ke ekhaya ashiye nomuzi. Ubhuti wami wahamba ke nawe wahlala emgaqweni, ngasala ke nawo umuzi. Nawo lo muzi ngeke ngize ngisho ukuthi bengihlala kuona because isikhathi esiningi mina bengihlezi ngisemgaqweni ngidakela utshwala. Kwafika isikhathi sokuthi umaza athathe izingane.
1: Ubizwa ngobani gelo ngapha manje uphuza nje kuwe la ema group kuba nakho kuthiwa ngiyabazi bakhona uQueen kodwa la ephuzweni bathi ubakubiza ngobani madlamini?
0: Hey kunalela ababengibiza ngalo babe singisalwazi somlungu.
1: Oh yes.
0: Mangibabuza ukuthi indaba singisalwazi somlungu kuthiwa mase ngidakiwe ke bengivele nje ngiyathezele nje ngibilile sosalwazana nje into ngayazi.
1: Oh madam
0: bebengibiza ngisalwazi somlungu.
1: Uphume kanjani kulento?
0: So ekuphumeni kwami ke otshwaleni bengihlezi vele bengasafuni utshwala bese ngikhathele kakhulu because bengibona ukuthi sengilahlekelwe nayo ingane zami seyihlala noma
1: bangaka abantwana
0: bathathu.
1: Yes.
0: Bathathu. So bese ngisele nalomdala mina uma wabathatha laba bawuthiwa abancane. So benginalokho ukuthi ngihlezi ngikhuleka ukuthi ngathi ngingaye endaweni la ngingaziwa khona umuntu ngiyoqala kabusha nje impilo. Esho uNkulunkulu wawuza umkhuleko wami, kwasho ukuthi ubhuti wami ke lo omdala ngimshoyo naye angithi njebe kade bhema wathola usizo ke naye khona la enkonzweni yethu. So wabona ukuthi ngoba usesizakele yena akasaleni
1: uthini gama enkonzweni?
0: Iprayer assembly.
1: Oh prayer assembly. Yes, yes.
0: Prayer assembly. So ubhuti wami ke abe sengithatha ka ayong introducer ke khona nami esontweni ukuze nami ngizokwazi ukuthi
1: awugolozanga.
0: Ha ngakholoza. Ezongilanda nje kusuke ezongilanda ngalo ngangidakiwe vele. Ngangingikwazi ukushiya utshwala bami, wangincenga ke kodwa wangincenga ngagcina ngivumile ke ngahamba ngaye esontweni. Enye into eyangisiza kakhulu ke futhi ukuthi mase ngifika esontweni ngoba vele into engasengiyifuna nami isinqumo ngasengisithathile ukuthi ngiyafuna ukubiyeka vele utshwala emva kwalokho yonke into yabalula. Yabalula so ungasindiswa ke nje kanjalo. Ever since ke nje ngisindisiwe nje ngiyoqeda unyaka maphela lenyanga.
1: Kunjani ukuphila impilo yokusindiswa manje madlamini?
0: Kumnandi nje kakhulu, kumnandi kakhulu. Angifuni ungasho, kumnandi kakhulu. So ekhempasini ngihlalileke, ngihlale inyanga ezu-10 ekhempasini. Kwaphoqa ukuthi ngiphume because uma ubesebuyele emashiftini emsebenzini so ngiyogada ingane. So ngaphuma ke kanjalo ngisekhaya ke manje. Ukuba ngaphandle akufani nasekhempasini. Ekhempasini kunomthetho, like abafundisi bakhona ukwazi ukwenza izinto ezi-wrong. Ngaphandle akekho umuntu okukhuzayo. So ngaphandle kufuneka umuntu onesinqumo. Uma suzazi ukuthi mina ngiyekile into ethile so angeke ngisabuyela kuyona ngoba angeke ngisima ngiphuma ngesitolo ngithenga ugwayi akekho umfundisi ozongibona ngikhuze. We understand. So yonke into ifuna ukuthi wena uyikhuze, wena ube strong. Nanokuthini ke enye into engihlezi mina ngiyitshela yona ukuthini kunevesi lapha kwabase Efesu elithi ehlomani zonke izikhali zikaNkuluNkulu ukuze nizokwazi ukuthi nimelane namaqhinga kaSathane. Makuthiwa ehlomani zonke kusuke kusho ukuthi angeke uzukwazi ukuthi umelane noSathane uma ngabe uzomelana naye ngomkhuleko kuphela. Kuyadingakala ukuthi ufunde izwi lakhe, ufunde yamini izwi lenkosi, ufunde iBhayibheli, uthandaze, wenze ama fasting, uphenduke, wenze wonke lama 6 pillars esifundiswa ngawo lapha esontweni ukuze uzokwazi ukuthi umelane naye uSathane because ngaphandle akukho lula. Ngifuna ukuqamba manga akukho lula ngaphandle kodwa wena uma ngabe usuyitshela.

0: lile yonke into iyenzeka
1: sibonga madlamini ufisana ngimpilo yakho manje ingane zakho ngiyacabanga ukuthi zijabule njengamanje
0: zijabule kakhulu ziyangisupporta nje indlela engiyihambayo zijabule nje kakhulu noma ujabulile nje kakhulu kwangangokuthi inkosi yami usekwazi nokunginika imoto yakhe sengwanane kade ngihamba ngayo nje namhlanje
1: hayibo geli
0: ehe bengihamba ngayo sewanane nokunginika imoto yakhe into kade engayenzi nanokuthi isikhathi sokuyidrive imoto ngesikhathi benginganaso ngabe ngihlezi ngiphuzile
1: okhuluma nayo ma umbonke supporter kuphela ukulalela umkhuluma nayo
0: ma wami ngiyazi ungilaleli ngimtshela ezisho ukuthi yalalela ma ngiyabonga kakhulu ngothando ongikhombise lona yize ngikuhluphile kakhulu empilweni ngakuthwalisa umthwalo wokuthi wena uqale phansi ube umzali ubusukade usuqedile wena ukuzala but ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ubile khona empilweni yami namanje futhi usangiseka ngiyafisa ukuthi inkosi ingigcinele wena ukuze uzubone ukuthi ngisafuna ukuthi uyiqhenye ngami nangelinye ilanga ukwazi ukuthi nawe mawuhamba indlela ukwazi ukukhomba ukuthi hayi nangu wami undodakazi ngiyabonga
1: sabanga kakhulu amazwi amnandi kwehle inyembezi uma ngiyacabanga ulaleli kwehle inyembezi uthotha ingane yami ndoda right siqhubela phambili ke si live njalo ku TikTok nase page lethi zilomzansi right kwasaqhubeka ke ya igama la movie cha club but maswithi siphethe lezi ndaba siyakhuluma sikhuluma izinto ezinhle kakhulu kuyinyanga abantu besifazane bakhona ogeli madoda kodwa ke awukho umgqomo wokulahla umuntu wesifazane noma ingane nje umuntu siyawenza amaphutha but ekugcineni fakwazi ukuqhubela phambili kelo kunjani sisi
2: ngiyaphila njani
1: sikhona ubani sisi
2: ukhuluma usilindile wakamdlalo sikamash kodwa ngokusizakala ngiseavoka
1: okay kamash ukuphi section
2: kaG area 3
1: okay hayi ngasegigini
2: umka ukigini ngaphandle mina ngihlanga ngankeps
1: ongankeps ngiyabona umasho ngafunda khona kamasho so ngiyayazi indaba na ethizeni lapha kamasho kamasho khona ama shoplifter kakhulu kaji
2: hayi angazi mina
1: awas
2: amadala
1: amadala yes not you ona yabona nami ku old musho manje right uthe basibanko
2: umamdlalosi
1: yes kushintsha phi umamdlalosi nibanga ekhaya
2: Sibabili ubhuti wami wadlula emhlabeni omdala wadlula ngo-2010
1: yeah.
2: ngasala ngangedwa.
1: All right.
2: Kodwa kubaba wami ke mina engimdala ngilanywe ingane zo-7.
1: Hayi inkosazana kababa. Kushintsha phi ke manje la?
2: Ehhe, indaba nje ngikhule kahle ngikhuliswa bazali bami bobabili.
1: Yize
2: bengashadile kodwa ngikhule nje nomama nobaba.
1: Yes.
2: Kuhamba nami ngaze ngagana ke nami ngayohlala emzini wami
1: sibusiso
2: ngoba indaba ngihlala kamnandi futhi umamezala wami nje engiphethe kamnandi engiphathise kwengane yakhe futhi noma sahamba emgaqweni uyena wayezachaza ukuthi hayi umagodi wengane yami ongwangwaboni
1: yeah
2: wafika kusathani ngisemzini wami
1: yeah.
2: ubaba engathandi ngisebenze ethanda ukuthi ngihlale ekhaya ngisebenza kancane aphinda ngiyekisi aza ngigade ingane sathani ngihlasela nje ngihleli kwami Ngihlezi ngibuka abafana bedlula beyothenga la kuthenga khona. Ngelinye ilanga kuyisuke nje ngithi awuthi ngiyozwa.
1: Ngihleli kuphi khona kamasho?
2: Cha, sihlala emanzi mtoti eMangweni.
1: Oh yes.
2: Mina ekhaya kamasho umzwa wami usemanzi mtoti eMangweni. Ngelinye ilanga ngithi hayi awuthi ngizwe lento abayizwayo nami ngisukume ngikhumula igown ngehle ngiye la kudayisa khona. Ngifike ngihlale ngazi ukuthi khona umfana engizombheka.
1: Yini uhalelani? Bona babuye sebecula kabunandini.
2: Angazi nami kakukuthanda izinto ngathi nje ukuthanda izinto ayikho nje
1: into angithi usuyithola yonke into usukwenza ukuthi ungathola okunye ungakwazi manje ukuthi yini yenzeka lapha ya
2: angiphuza ngibhemi kuleso sikhathi
1: ntombazana
2: ngihlala endlini nje hayi ngangiphuza ngo-2012 ngayeka
1: yeah
2: thema ko-2018 yimi lo ngibona abafana nami ngiye kube ngathi khona umuntu engimbhekayo kuza zongenzela igceke kanti ngihleli ngiyabuka ukuthi babhema kanjani oyifoyile ababhema ngayo nginayo ingane yenza amasemitch endlini ngayo bese ngiyathenga ithi ngenzeka ukuthi mangimthola lo mfana engimfunayo bese eyasengisenginika into yakhe angenzela ngafika endlini ngenza ngendlela abenze ngayo ngabhema ngakhwehlela ukuqala hayi nokwesibini ngikhwehlela kodwa ugufi engawuzwa lapho ubona owangenza ngagcina sengino arosta ngoba ngangiloke ngibuyelile ekuthenini ngibhema
1: umakhweru la eduzana
2: yebo ukhona eduzana
1: yeah
2: lapho futhi ingasemzini la fanele ngabe la ngihlonipha khona kodwa mina ngenze ngazi ukuthi manje ngasekhaya la umbuso uyadakana
1: ntombazana
2: umbuso uyadakana ngoba
1: ngiyathanda le
2: umkhwenyana wami usebenza eToyota umamiza la wami usebenza kahle naye mina ngihleli ekhaya ngingane zavukeza esikoleni
1: bangaka abantwana
2: babesababili.

0: ngaleso
1: sikhathi.
0: Manje sasebathathu. Umamezala wami eyethi imali esentshenze ubaba wathi yokuthi senze idingo zethu sikhiphe senze noma yini yena uyasigrossela. Ngani ngo 2014 naye wagana washada ngo 2014
1: naye.
0: Mamezala.
1: Oh shuthi draw. Oh yes, yeah.
0: Waphuma wayemzini wakhe. Kodwa ubehlezi esibheka ngaso sonke isikhathi. Engangoba ngishiya washing befika nje kushaya u 7 ekseni usewashile useyakhina emzini wami. Yabonjwa ngithi umbuso uyadana bengihleli angazi ngathini ebukhosini nomani ngiphethwe nje ngiqanda kodwa ngadakwa imali ngadakwa ukuphathwa kahle ngawele idakamizweni
1: usubanjwa nini ke gelo
0: abo mana la ngikutshele baningi baqala bamtshela mamezali ukuthi hayi bo awubheke kanti konke engasahambi kanti ngoba manje sebayabona nokuhlala kwami nokumini ngihlezi ngingedwa maka ukuthi ubaba ungena ebusuku uhlezelele mina mina sengijwayele nabafana ababhemayo bayabona umakhelwane besebenza njani bamtshela mamezali ukuthi hayi bo awubheke la engathi akusahambi kahle
1: nanje iqanda lakho athi
0: yebo naye kaqala faka manje uzothi mayika fika endlini uzofika mhlambe ingane ezivukile zaye esikoleni noma ubaba uhambile emsebenzini ngasala ngalala ingane wo 12 emini mhlambe aziyanga ngisho esikoleni and mangivuke ngabona ukuthi ayibo sekulethe wo 12 angibavulele endlini abaphuma koze kube ukuthi kushaya isikhathi sokuthi kuphume ngane zesikole kuyima koze noma khelwane mabebona babone ngathi ingane beyile esikoleni kanti ayiyanga esikoleni umama nje
1: manje ingane seza ngifuna ukubuza khona ukuthi basuthingile ngani seza yambona ukuthi uma uthingile
0: manje uma ubanjongo ngoba phela ngangibhema necrystal ebusuku bonke mina ngiya cleana la endlini ngikuthele la endlini ebusuku baba khona uyabuzwa wena ulalini ngithi hayi mayingenzela uthe mini ngiphumule kahle yabo
1: phela uyazi ukuthi igenge ebhema kunevalo kakhulu
0: hawo uzibuzwa kuthini
1: yes
0: bese kube ukuthi hayi umamezala agcine ilandelela ngilandelela agcine ngibamba ke kanjalo ngoba nakhona ngibamba kanjani uyakube khona isikhathi la oh babiza umndeni wami ke kwabiza uma wachazela ukuthi hayi engathi asitaboni kahle kanje kanje kanje makukhulunywa naye bese kube ukuthini hayi uma ngathi angangithatha nje isekhaya okuyintsukwana oyokhuluma nami ngoba ngavuma ke lapho ukuthi hayi sengiyabhema ngalesikhathi ngibothi okay uma uzongilanda anginayo imali ngathatha ingane yami le ntombazane endala sahamba sayemzini kamamezala ngayingenisa ngewindi ukuthi iye ekamereni lagogo iyontshontsha ikhadi lakhe kuze ngiyokhipha imali ebhenki mina engizokwazi ukuthi ngithenge umphaka engizoya nawo kamasho ila kwaqala khona ke inkinga kanti imali yamamezala ngase ngikade ngiqalini ngilonge intshontsha
1: ngiyintshontsha kanjani
0: ngiqanda ngithi mina nginike ikhadi mina ngiyayazi iphi
1: kodi kodi nansi chat pattern wena
0: yonke into nje ngiyayenza
1: yeah
0: hayi ngize ngicine sengisebenza indlela errong ke imali yamamezala ngayintshontsha ngalolo suku ke ngabanjwa kanjalo ngoba ngahamba isikhathi eside ngiye egarage ngiyokhipha imali aphinde ngaya la kuthengwa khona ngihamba naye ingane yami la ngathi mase sibuye kothenga kumphako nawo hayi ngiyazibona imoto ziyadlula ayibo le imoto izasemzini nje hayi kanti ngizothi mangidlula kudadewabo kamamezala ngimuza umkhwenyana wakhona ethi naba bedlula baya ngasekhaya kanti sekufunwa mina sekuhamba kubhekwa mina la ugogo umamezala wayinganayo i-cellphone banking yayingareporti ifoni yakhe so kuwe phoqeke ukuthi okay ngisho iqiniso sengibanjiwe manje kuthiwa liphi ikhadi ngiliveze ikhadi imali esisele lapho 700 ngikhipha 1,200 ngithengile umphako ngahlala ngabhema ngase ngathenga crystal ngathenga newonke ngizogoduka naye
1: uhle nazo ningane la kamakhweru
0: ngihambe nayo leyo yodwa
1: oh, yeah,
0: iyo ndingihambe nayo ngimisile nje la ngasesangweni kwangingena kwenye indlu jombele phansi
1: iphele ingoje konke omakhweru kuhlala kuyingoje
0: yena ngimhlalise nje umncise ngesitolo ngihambe uma sekubaye kanjalo hayi mamezala shuma umashushuthi nje uyangibopha yikho lento ngeke nje adlale mina bese udadewabo aveze umbono uthi asiqale siyenze i-bank statement sibone ukuthi le mali kahle kahle uyiqale nini makuthi kuyatholakala seku 23,000 esengudlile ngasengontshontshini mayihamba nami athuye postage yovula icala iphoyisa lele lalilona lezivulisa icala lisibhaliste esaqala nje yabhala uyazisho ukuthi ubani uzovula icala vulela bani la ngabe la ngikubone khona manje ngoba sengamukela uJesu ukuthi uNkulunkulu benathi ngisho sisasegibhithi iphoyisa lathini hayi ngicela sikhulumele ngaphandle lashiya into elibhalayo laphuma nathi labuza ukuthi inkinga kasisi kuphi wamchazela umamezala wasathi hayi ngicela ukukunika inamba uqale ngokumzama nami ubhuti wami ubenenkinga eyidamizwa kanje kanje kanje asingazami ngoku asingaqani ngokumbopha yabo bakhulumisana bakhulumisana kwaze kwaba sekuthenini umamezalo wami uyathamba savumelana bamnika inamba yakastekini kodwa ngizange ngile abakathi wakuthathwa abafana kuphela ngalesi sikhathi babefona balo kusabgoduka ke kwaphoqeka ukuthi umaphindile emuva uthi umamezalo aye angiqhubeke ngisale.
1: Mhm.
0: Ya saqhosana naye ngalibona iphutha lami ngaba umuntu ongathi useyekile ukubhema ngaze ngizama ukwehlisa idose nemali angisayitholi phela manje ayakwazi ukuthi yini akhaya bayangilanda ngobani okushona umkhwenyana ushona umkhwenyana ngangivakashe ekhaya kaMashu ushona angikho mina ngise ekhaya ko bypassika emva kuba kubomfihlo kudlule bese kuba ukuthini bathi babiza uma ukuthi ngoba ngivele ngisamncane bayangikhulula ngaze kube ukuthi ngenza ukuganga ngisihleli khona kodwa manje sengithi ngiyabheka ngoba vele bayazi ukuthi ngiseyidakamizweni kuyaphoqa ukuthi bangidedele ngekhaya ngihambe ngekhaya.
1: Wahlala etshalini?
0: Basindisiwe abahlali.
1: Oh, bengingasho ukuthi wazohlala etshalini ushawu arosta ngicabanga khona gele nje
0: ngihlala ngoba nakhona ngayangula isithathu abasekhaya nje ababeya kusukela ngawumgqibelo wokushona.
1: Ushintshe nini ke?
0: Ukushintsha ngingasho ukuthi ngike ngazama ukuyeka ngo 2024 kuya 2025 from June to June.
1: Yes.
0: Umama ngise Free State khona i-rehab ayithola Facebook kathiwa ngaye Free State ke lapho sahlala inyaka wonke kodwa kukuthini sihleli nje ngoba sithi siyeke i-drug kodwa uyihlale ngathi uyihlalele kinje ukubona ukuthi alitholakali kule ndawo kuphela ayikho nje into etheni ngoba nokwaye uvumelekile siyathengelwa ngama weekends enzelwa ama braai siyaphuza utshwala siyathengelwa utshwala
1: yabo rehab lati sinanse partina
0: sihlalele nje njalo ngenyanga nje weekend yokugcina enyangeni senzelwa ama braai siyaphuza utshwala so ngahlala khona unyaka wonke ngabuya kaMashu vele yabona izinto ezenzeka khona ezinye zikwenza ube neenge ukuthi nje yabo ayikho le nto engiyekelayo ayikho nje ukuye ukubhema kukho la ngizobuyela uzikhanda ukuthi udinwe. First stop mina ngibuye Free State ngaku June 16 first stop emakethe ngaye emakhalathini ngayo bhema fike ngabo 6 eThekwini ngaze ngafika ngabo 10 ngibe taxi sekugcina kaMashu.
1: Usushintsha nini ke?
0: Ngishintsha nini? Ayi ngiyayibona nami le mpilo uthi hayi ngeke sengibuyelile kubhemeni kodwa futhi manje iyamhlukumeza uma ngiyamtshontshela umala ngikhanda ama plan ngifike sengiqhavuniwe ngazi ukuthi manje nje ngizoshawa manje ngoba ngifuna yena khokhi
1: kanti iskelini
0: kanti iskelini ukuthi akhiphe imali phela ngoba akafuni ngishawe. So bese uma ezwe nge prayer assembly kumambanjwa wayisonta khona amtshela uma ukuthi kunendawo la kusizakala khona usile mhlambi naye angasizakala mayingaya uma alawelandelelayo kumambanjwa gcina ethini ase akangangisengangiletha manje hayi uma ngithathe angihambisa ngise avoka la ngafike ngathola khona uJesu umfundisi wamfundisi mbanjwa ngiyakhumbula nje wayishumayela wayenza uthula ubufakazi bakhe athi naye wayesendleleni yakhe naye ehamba wahlangana nabantu abathi bashumayela izwi elitholakala kuMateyu 11 verse 28 elithi zanini kimi nina nonke enikhathele nensindwangu zaniphumuza. Lelo zwi langihlaba kakhulu ngoba nami ngase ngikhathele ukuhlukumeza uma wami. Uma wami udle i-treatment ye-depression ngenxa yami. Ngase ngikhathele ukuhlukumeza izingane zami. Ingane yami endala ihlala ibuye benemali ugogo yayipi. Ngibuye ngifonele nayo sengikhala ngithi hayibo nabaya ngishaya la izoyifaka leyo
1: mali. Ingane ningane?
0: Uno 18 kulonyaka. Enzo matric. Ube naye allowance yabo njani ke ebuya save imali yakhe ngoba ethi ufuna ukuthi mase kwenzeka ngifona mina
1: intombazana mfana
0: amntombazana.
1: Yes.
0: So lelo lizwi la ngihlaba kakhulu ngase ngikhathele ngikhathele ukuthi mina ngiphila impilo kube umfana ngoba kuyona le journey yami le bengitshontsha nomtshontsha ngoba ngeke ngahlala ngisho emgaqweni ngitshontsha samtshontshontsha
1: la
0: ndawo esiphingo.
1: Oh yeah.
0: Sintamson jontja go 17. So ngabe uthe koze kube nini ngihlukumeza abantu abangithandayo ngoba kuphi na kuphi la ngihamba khona kulezi indlela zami zobumnyama. Uma wami uhlezi nami, izingane zami zilezi nami. Uma wami umndeni wakhe usuze wamhlehlela kuyena ngenxa yokuthi uzali iphara. So ngabona ukuthi isikhathi sokuthi ngishintshe manje nezingane zami ziyakhula. Ingane yami le ndala yathi ma unesifaso wami oqala ngizokutholela wena i-rehab. Lo mncane no 7 wathi kimina ngelinilanga sahla emgaqweni wathi ma uzobuya nini ekhaya lethu uzoboma wethu siyakuthanda ukuhlala nawe thina. So ngabona ukuthi lento iyayihlukumeza izingane zami angiyeke nami angizama ukuthola usizo kusukela ngalelo langa nje

0: ngamkela uJesu ngaphamisa izandla zami ngakholwa ngenhliziyo ngavuma ngomlomo wami kuze kube namhlanje nje uJesu inkosi umsindisi
1: isikhathi singanani
0: nginenyanga ezo-4
1: kunjani ukuphila manje kanje and impilo injani inganeni ngoba ngesikhathi kuphuma wena kulezi nje ingane ziswe zine stress zifunda kahle ziphasa kahle manje kunjani ushishi
0: bajabulile nje ngoba noma naye ujabulile kakhulu futhi nabantwana bajabulile ngakuba nje nalomncane sesikwazi ukuxoxa naye asi how bese ngibiza ngosili
1: yeah
0: lo mdala atha untombo manje sebekwazi ukuthi nje ma bawusha manje ugcwale mamezala wami bese sinoqhe kodwa manje siyakwazi ukuthi izingane ngisho kuthiwa zongibheka yakwazi ukuphathisa imali athi abangithengele something
1: akhulume nomamezala isupporter kuphe yona angiyazi ngathini uxolise nakuyena bese ukhuluma nalo ma isupport ubonke
0: ngizobahlanganisa bobabili bobadlala indima elinganayo
1: yes
0: mawam nawe mawam uchiyu uyazi nawe uchiyu ukuthi nje hayi mina nawe sibizana kanjani ngithanda ukuxolisa nje kunina nobabili kubunzima esenginifake kubona ngiyathembisa futhi ngiyasho namanje umphaya umhlaba wonke ulalela ukuthi ngeke ngisaphinde ngibuyele emuva never no more turning back inkosi nje ingicinele nina ngiyabonga kakhulu kungikhulisela abantwana babamjiwu nawe mawami ngiyakubonga kakhulu futhi ngiyaxolisa kakhulu kumtshontshelo othapha webakho ukukufaka ezikweletini gogo ngiyaxolisa kakhulu kumtshontshelo imali yakho konke engangikwenza ngangiqhutshwa idemoni nje lika sathane angeke ngisaphinde nginzwise ubuhlungu ngiyabonga ngiyaxolisa kakhulu nakunina abantwana bami ngeke ngisaphinde nje ngibe umama oyiphara ngiyaxolisa ngiyanithanda kakhulu
1: Ntombo siyabonga khona right khuluma njalo kusisamaza mnandi kakhulu umsakazo yizwi lomzansi ethiwa ku 98.0 FM igama lami uVictor Xaba but Masweet nginabagcotshwa la lolu hlelo silenza labagcotshwa prayer assembly abasilekelela kakhulu sikwazi ukukhuluma naye imisebenzi emihle siyibona enziwe ama sister
2: Yebo bonjani.
1: Sikhona kunjani?
2: Ngiyaphila.
1: Asisikhosha senkosi wadoda. Hayi.
2: Ngizalwanga nginje njalo. Ngizalwanga nginje.
1: Bathi kunakonakele uthole nini?
2: Udamizwa zonke lezi zinzalo.
1: Ntombazana.
2: Yabona nje.
1: Igama ubani?
2: Bongiwe ngwajali.
1: Oh bongibong, sikuphe ekhaya.
2: Ngihlala eClermont eDabeka 16.
1: Ziyabuya vese kaDabeka.
2: Iscover Road
1: izwange. Beni mangaka ekhaya?
2: Ekhaya sazalwa uma wazala sasiyingane siba u6.
1: Ya, wena osingaki wena?
2: Mina ngowe6 zashona zonke kwasala mina kuphela.
1: Bukuthi usikhokhoriko.
2: Usingisikhokhoriko.
1: Usikhokhoriko kwasala wena kuphela?
2: Yebo.
1: Uphi uma usekhona?
2: Yebo uma usekhona kodwa ubaba usewashona shona u2022.
1: And then ke singenaphi ke indaba ama ghost yedakamizwa kwenzele?
2: Hey yabona phela i drugs hey. Lisilingi drugs kodwa mina ke ngize ngiqala idakamizwa ngasuke ngalahla ngokuthi nje ngibe neingane
1: isibusiso nje leso sabasaba ngoba isibusiso
2: sizwana kodwa abanga isibusiso
1: yes sasingaki singaki ingane
2: izingane zami zabothu
1: yeah
2: le amantombazane ngo 2008 enyinyo ngo 2009 nje simangithandana ke nobabo wabo uyayibhema lento le iwonga.
1: Yeah.
2: Shuthi mayibhema lento yakhe uthanda ukuhlala namantombazane.
1: Yeah.
2: Shuthi mina ngicene nginesikhwele nginomona ukuthi hayi mangabe bhema lento uhlala namantombazane.
1: Sibabusa laba ababhema lento naye. Yes.
2: Nami ngicene ngithi hayi ngeke mfethu ungcono uhlale soba uthu nami ngizoyibhema lawe lento bangiyabona enjoy akukhulu mangabe uhleni namantombazane.
1: Yeah. Ubaba ngani ubo khona eClermont na?
2: Yebo.
1: Yeah.
2: Angicene sengibhemaye kanjalo ke. Ingjove ngize ngene uArost. Musungene uArost ake ayikho into sangayenza. Sefanele usuyiphanteleke.
1: Qala ngeghost.
2: Hawu.
1: Yeah.
2: Alekeke ke manje sihlukane naye ngihambe ngiphindele ekhaya naye.
1: Uyasebenza yini ubaba?
2: Yebo isebenza eBB eBig.
1: Yeah.
2: Nama ngisebenza eBayside.
1: Yeah.
2: Kusayisevelology pa in town.
1: Yeah.
2: Ayengibhemeki uhunga nami ngicine sengifloba nasemsebenzini sengislip walker phelele na umsebenzi phela indaba yami ngihambe ngiphindele ekhaya dlale ekhaya nasekhaya ngihlale ngimoshe nje uma ngimtshontshele ukudla kwestokfela ingane mayithengeliwe into zakhe ismusi ngiyithathele nje ngingabheki lutho ekhaya ngantshontsha

0: ngihlale kini.
1: Siyabonga, siyabonga. Amen. Right, sikhuluma kanjalo nosisi. Abe kanti namhlanje kuzalwa umama uHadebe, na ngihlengi ungikhumbuze ukuthi umama uHadebe waka GM Lazi. Yes, ubezalwa. Happy birthday mama uHadebe lapha ka G nengane zakho elapha eMega City. Siyabonga kakhulu ma umlaleli wethu lo. Asiqhubeke sikhulume nomunye usisi la igama lami uVictor Xaba but Maswit. Si live ku TikTok sikhuluma lezi ndaba sihle nogelula sisi kunjani ma?
2: Ngiyaphela bhuti njani?
1: All right, ubani usisi?
2: Onosepha Masondo.
1: Uthi kancane nosi. Okay, kuphi nendaba?
2: Ngisole Verulam.
1: Verulam. Yeah, okay. Nibanga ke ekhaya?
2: It's about 2.
1: About 2. Wena singaka?
2: Mina ngimdala.
1: Obese kuza?
2: Usisi wami mncane.
1: Uphi yena?
2: Usesikoleni uyafunda.
1: Uyafunda. Uthi ukhulele kuphi?
2: Khona Verulam emahlabathini.
1: Emahlabathini. Ya, iqala kuphi impilo okushintsha kuphi igelo? Nemiya emgakhe?
2: U27.
1: Usemncane nje. Khona kalephi?
2: Hayi, ngikhule kahle nje ngekhulele emndenini obukholwa, ngihamba uSunday school, konke nje ku-right. Konakale nje kusho ukuthi ngingatheni. Konakale kubangani yabo ukuthanda izinto.
1: Ya.
2: Yebo.
1: Kubekho.
2: Ukuthanda izinto nje ngelengela ngake nabangani bami seyibhorekele hlezi sihleli egcekeni singenze lutho emini yonke saqala lapho ukuzama ukuphuza utshwala.
1: Yeah.
2: Hayi bekukubi impela bhuti.
1: Mm-hmm.
2: Ngoba nje besiphuza njalo lengekhe lamahhala.
1: Mm-hmm.
2: Size sihlale nangamaphijama usuku lonke emajointini.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Konakala ke lapho.
2: Bayi konakala kabi kabi.
1: Ya, yini athi usebenzisana?
2: Hayi bengiphosela ube Black Label.
1: Oh, intombi emnyama.
2: I-dark.
1: Benibiza ngani?
2: Hayi besithi BL noma sithi Gokorosh.
1: Gokorosh. Yaqhubeka ke lempilo ke kwaze kwenzekalani.
2: Hayi yaqhubeka kwakubi ingane zami ingasafuni ngisho ukuzulala nami mangibuye ebusuku ngibuya ngidakiwe ingane esikhali incamele kulala nosisi wami.
1: Mm.
2: Uthola ukuthi kumele abe kupheka mina angiphekile ngihlele kamakhelwane ematshwaleni yabo nje yonke leyo nto.
1: Mm.
2: Kunakala.
1: Kushintshe nini ke?
2: Kushintshe sengibona impela ukuthi hayi le nto makuthi ngiyaqhubeka nale mpilo engiyiphilayo ngizogcina ngilahlekelwa yingane zami.
1: Yeah.
2: Kasho kuma ukuthi hayi ngeke ngikhathele manje ushintsho ngoba bese ngibona ngempela ukuthi ngeke kumele ngishintshe. Akuyona impilo phela le uhlala nephijama usuku lonke. Mm. Uyaphuza nje uyaphuza. Mm. Yebo kumana ke.
1: Walithola kanjani usizo lokushintsha impilo?
2: Oh, uma wangikhuzamela ukuthi ngize elwe prayer house.
1: Yeah.
2: Hayi.
1: Impilo ishintshile manje.
2: Hayi, ishintshile umuntu akasumi. Lokukoma nje bekuba khona bekuqala ngolesine hayi akusekho.
1: Uma kwenzeka ukuthi ubuka iTV ubone uvela utshwala iBlack Label ijulu kwakamnandi.
2: Hayi, angisayihaleli yabo manje nginyanya ngisho ibhodlela.
1: Yes.
2: Hayi ngiphilise kabuhlungu ngabe le mpilo engiphila engiphuma kuyona ngiyifisi.
1: Sixolisele kuma ubabonge labakusupportile. Khuluma la.
2: Ma wami ngiyabonga nje ngakho konke ukuthi ungizamele indawo enjenge prayer house. Ngiyaxolisa nakusisi wami usithe engimobe ngihlezi ngixabana naye mase ngibuya endlini sengidakiwe. Ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabonga nakubazalwane base prayer house ngothanda banalo nobaho nabaholi bethu abasiphethe.
1: Akhulume labanye basenkwarini manje bathi we oh siyabhora manje oh we oh.
2: Hayi ngeke bazalwane mina engikakusho nje ukuthi ngeke abantu abayeke lempilo yasempilo yala emhlabeni abantu abayeke nje iyabheda lento ayikho right bebuyele enkulunkulu abantu.
1: So yonke into isengqondweni yakho wena ofanele uyitshene ukuthi ufuna ukuphuma kule nto.
2: Yebo.
1: No siyabonga kakhulu sisi. Sivala ngogelo sesivala ngaye kugelolo bese seselgoqo uhlelo lethu. Wona umsakazo izi lomzansi bese live ku TikTok sibonge kakhulu i prayer assembly ngokusilekelela ukuthi sibe nalolu hlelo olu special kangaka khona uMahlengo ungqondo into azomluka yona u producer la napho gelo bayi madoda bachachambile madoda yonke nje nikhuluma njalo ayibhaliwe kunina okusho ukuthi fanele uqhubeke nempilo yenu asikhulume.

0: sis, la sesikunjani?
1: Ngiyaphila kunjani?
0: Right, uQueen lo.
1: Yebo.
0: uQueen madoda, right, bani gama?
1: Nguluyanda ngwangu bani ngisuka endaweni yaseNtshanga.
0: Entshanga.
1: Yeah.
0: All right. Manga ke khaya.
1: Sibawu 3 inganza babo wami mina nomdala.
0: Wena nomdala?
1: Yebo.
0: Abalaba abanye?
1: Bancane, umfana nentombazane.
0: Okay.
1: Bancane.
0: Inkosazana kababa.
1: Yebo.
0: Right. Konakalephi kushintshe yipi ke luya? Ubufuna kuziphi ikona?
1: Bengifunde siphe sihle high school. Ngiyacabanga ukuthi la impilo yaqala khona ukushintsha ngoba uma ufike high school ufika
0: uSentjanga khona.
1: Yebo.
0: Yeah.
1: Ufika uadopt istyle sakhona, ngafika kubhenywa lapha kubhenya insangu. Benyu kwai maungabheni nje wangathi awukhe styleini so ngasi adopta leso styler sase high school nami ngaqala ngabhemu kwai 2018 ngiqala ungena high school ngabhemu kwai kwadlulela kwai ngabhemu insangu kwadlulela insangwini 2020 ngaqala ngaphuza incika ngadla namazeni kodwa wona ngawaqala late cause imali encika isingiphelele ngoba imali ngangiyiphatha wakwaziwa nje ukuthi hayi ngisikhokho secherry nje imali
0: ngizokhala uthathaphi
1: ngiyaphiwa phela ekhaya imali ngengane yababa wami mina
0: baba
1: ngiyangipha nje imali uyaprovide ngayo yonke into hayi ngo 2020 ngiqale ngiphuza incika ngiphuze iphele imali yokuthenga umuthi omkhuhlane uyabiza ngiqale ngingenele amazeni ahamba ngamakhombo kuba ama 3 for 10 maphilisa u 3 ngo 10 rand hayi swadleka amazeni swadle naye
0: imali nathola khona kamakhweri noma khona owadlulisayo nathola uphi
1: hayi khona owadlulisayo
0: oh arounding
1: yeah siyawadla kamazeni imali yaphela
0: nakhona esikoleni
1: Ya yatholakala khona ingane ezwaphathayo. Iyaphela nemali phela okwathenga amazeni fanele manje umuntu ayiphantele nabazali sebeyabonthayi konke wrong ngengane. Siyantshontsha ke lapho ngaqala ngantshontsha ekhaya. Ungtshontsha kwami ngantshontsha ngazi ngakhuthuza ugogo wami seshonile.
0: Imali uya asibele le gogo eshonile. Ushonile ugogo ulele phansi manje.
1: Yeah.
0: Uyayazi ukuthi imali yakho beyifaphe la ifihla khona.
1: Ngiyamazi ukuthi uyifihlaphi ngabona ukuthi hayibo ugogo ushonile kade kholwa nje insukweni impesheni. Gogo ngiyamazi uyathanda
0: ukufihla. Akho umuntu naleso skathi.
1: Basatatazela ngazi usathana wayengithumbe ngempela.
0: Ugogo ulele lapha ekhoneni niyedwa la.
1: Hawu usalele la embedeni ngoba wathulela embedeni. Basatatazela babizana
0: manje bonke labanye basekhaya bawumatha babhekelele
1: oh ngabona ukuthi hayi ithubele ihlekelele wonke umuntu akanginakile baphumile ngiphele ngimphuthu ngimthathele yonke imali ngashiya 200 kuphela
0: uyibala fast la
1: angiyibalanga ngayithatha ngathi othi ngiyishile
0: okay
1: uze babone mhlawumbe ukuthi ngathi uyena obeyiseyisebenzisile washiya le khona incane Ngabona nakhona sei sono.
0: Wayithatha lo mali hamba odema.
1: Ngayibhema angikubonanga nomngcwabo nomlindela ngukhumbulo.
0: Wawugufd.
1: Ngangidlela amazeni ngiyiphuzela incika. Ngangithumela ngoba ekhaya nje bakushone ngangakwazi
0: ukukhuluma. Angazi kwa ngiyinathisa abantu mabeduzukile bayithanda icuthi. Akekho ofana. Awuzange usathola isithuba.
1: Angizange ngisathola ngishiya ithuba. Angkwazanga
0: ushintshe nini
1: ngishintshe kulonyaka kodwa ade ngafuna ukushintsha cause ngaba ye teenage pregnancy
0: okay
1: ngathola umntwana ngimncane
0: nomngane umntwana wakho
1: una 3 years this year
0: sushintshile manje injani impilo
1: angeke ngikwazi ukuchaza ukuthi injani cause bengakaya ekhaya isikhathi eside bengisayisonte lodo ngoba
0: nesikhathi singanani la use weekend pass
1: sengino 5 months manje
0: but kunjani manje ngale kokubhema ngo arrest kwazo zonke izinto
1: kumnandi kakhulu ngoba manje akungihluphi ngisho nginayo imali akungihluphi ngisho ngathi anginalutho ngoba nje ngino Jesu empilweni yami
0: konke
1: ngino 21 years Ngiyambonga nje uJesu ngokungisindisa emhleni yobusha bami.
0: Ufisa ukwenzani manje ngempilo yakho?
1: Ngiyafisa ukuyoqhubeka nokufunda.
0: Wawufunda ba?
1: Ngaqeda ka matric angiphindangi ngazama ezinye izinto.
0: Wawuthe iphupho lakho kwathi ufisa ukwenzani?
1: Ngangifisa ukwenza ihospitality ngiyakuthanda nje ukuba sekishini.
0: But kuzokwenzeka kodwa. Ngithi yazi khona ama FET, ama TVET uzolungisele ukuthi uhambe yekhona.
1: Yebo.
0: No siyabonga mhlambe izixolisele kubantu babonke labakusupportile.
1: Eh ngizothanda nje ukuthi ngixolise kakhulu.
0: Mhlambe umthintje nogogo ngoba unogogo wathatha imali yakhe ubuxolisa nanga.
1: Ngizothanda ukuthi ngixolise kakhulu emndenini wami, ngixolise kubaba wami ngokuthi ngimfake ngaphansi kwengcindezo ukuthi akasakwazi ukuthi alale ngapha.

0: ngiphuzile ngiyazi ukuthi konke lokho okwenzakayo kwenzeka ngenxa yami. Ngiyaxolisa nakugogo wami noma engasekho ukuthi ngambamba inkunzi seshonile. Ngiyaxolisa nje kakhulu nakubona wonke umuntu engisengamona emndenini wami. Sengathi bangakuthola enhlizweni zabo ukuthi bangixolele.
1: Yiphi i-FET noma i-TVET ozakuyona?
0: Ah, bengacabangi.
1: Yiphi eseduzane?
0: Khona ilangeni college lapha ngasekhaya. Esanda kuvula.
1: Enjanga?
0: Yeah.
1: Ngiyacabanga ukuthi nayo hospitality.
0: Ngiyacabanga ukuthi nayo.
1: Okay. La emsakazweni ke, uma usuya lapha kusiyongena esikoleni uqala nje.
0: Yeah.
1: Yeah. So uzama ukuthi sikulekelele.
0: Amen.
1: Okay.
0: Yebo, ngiyabonga.
1: Mase usufunda nje kusokwazi ukusikusize ngokunye.
0: Ngiyabonga.
1: Yeah. Okay, siyavumelana.
0: Yebo.
1: Ungabusabuyela ke emuva ke.
0: Angisabuyeli.
1: Bese uthatha labangani bakho abanye ngoba wena usutholile usizo ubabuyise ngala prayer assembly bazosizakala nabo. Okay?
0: Yebo.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Amen.
1: Right, silvala kanjalo ke udaba lwethu. Angathi mhlawumbe sesingavala baba ngawe. Noma ngasi noma ucela uvala ngawe baba kulonke khonzo stenti nithwalala kuphi yonke indaba esese siyavala ngicela uyele khona ngale wena wabhekile kakhulu wazibona inini nenza umsebenzi omuhle kakhulu baba kunjani
2: amen siyaphila Mr. Masitiya
1: no sabonga kakhulu baba siyabonga umsebenzi omuhle wenza ubaba ubani
2: ubaba cebe khulu
1: ube khulu yes Sibuka lezi ngane kwinyanga abantu besifazane sibuka umsebenzi omuhle wenzayo prayer assembly mhlambe umuntu othintekayo oyibukayo lento eniyenzayo wenzi njani ufisa ukuthi nami nginengane ecishe ifane nalabo sisi kodwa ngiyafisa ukuthi basiza kahle
2: singathi nje siyasithanda ukuthi abazali uma kuthi banayo ingane kanjalo mayiseduze siyasithanda evakashe inkonzweni lapho sikhonza khona khona ezokwazi ukubona nabanye sebesizakele akwazi ukubona ezinye izingane esikhonza nazo ziningi ke indawo esikhonza kuzo kodwa indawo esikhonza kuyo kakhulu kuba umbilo road number 33 siyatholakala khona siphinde futhi sitholakale nakwamashu isikole kuthi igugu lethu siphinde sitholakale naseClermont sub 5 siyatholakala khona kanjalo futhi naseFenen siyatholakala kulezo indawo amen
1: baba siyabonga umsebenzi omuhle kuno nonke enikhona prayer assembly mhlawumbe ngicela ushare inamba yakho abafisa ukujinta
2: Inamba yami ithi 071
1: 271 29 26 26 550 iphinde futhi
2: 071 071 29 29 26 26 550 yeah
1: siyabonga kakhulu
2: nje nathi kwi-station egameni kaJesu
1: siyabonga kakhulu sithemba ukuthi mhlawumbe na next time sophinde sithole nabanye futhi sikwazi ukuyikhuluma into efana nale
2: amen
1: but uma ubabuka kanje yiwasebe u after nini nibathole bese u before
2: yes. Amen
1: siyabonga kakhulu ba
2: bonga thina
1: right silvala kanjalo kudaba lethu ke sesiyabakhulula kosisi bahamba but siyabonga ukuhle kwenziwa i prayer assembly bakhona empilo lapha ngakwazi ukuthi niyoxhumana nabo hey madoda ngathi baningi abantu uhlengiwe obano awula ku TikTok obano babonayo
3: umakhosi uthi wazi wamuhle uJehova
1: mhm
3: unelisiwe uthi siyabonga Jesu ukhoza ubuza ukuthi kukuphi neFenin la ibranch yeni ngakhona
2: ku 9
3: 9
2: yes
3: abantu uzwileke
1: yeah Okay, olandelayo?
3: Basitna bethi vela phela.
1: Right. Siyadlula kulomo sikhatha abanye abalandelayo.
3: Oh, user uthi I'm proud of you my friend. Shuthi khona umuntu nje omngani nje ovelayo uthi I'm proud of you my friend. Uthawe Masli makasinazo.
4: Yebo.
1: Oh, makasinazo ukhokheli. Tombo, yeah.
3: Amen. Usindi uthi usizo olungaka. Dark beauty pepisa sisukhona uJehova uzokhumbula.
1: No, siyabonga kakhulu balaleli bethu beTikTok, siyabonga na ke prayer assembly, siyabonga kakhulu mfethu, siyabonga emqungebe ngoba siyabonga mfethu, siyabonga kakhulu. Right. Silvala kanjalo kuhlelo lethu ke kade luyi special kodwa ke siyabonga kubafethu bonke, siyabonga. Right. Ngongela.
5: Petrol.
1: Oh, okay, right. Umsakazo yizwi ethiwa ku 98.0 FM. Yeah, sasivalile kuhlelo lethu ke

0: ngithatha abantu ababili abathathu la abafisa ukukhuluma nathi sesivala uhlelo lethu sesingavala la uzama usebenze kakhulu la right angibone ukuthi sizokwenza kanjani 060 bani 04807164 okay bonje sabathola la ngithathe lababili abathathu la izwi sabona sikhona mama uhadebe kunjani
1: ngisemthindeni la ingane
0: ziyayidusisa ngiyazi phela ukubuzana ntombi namhlanje
1: ngiyabonga umasithi ngiyabonga iy'ngane zami ngiyabonga abantu abami ngendlela abangenzele
0: yona okay ma
1: siyabonga masithi ungadinga ngane yami
0: hayi kulungile siyazi phela ujabulile namhlanje uyazalwa nje
1: ngithi mina buza kushengile ukuthi uyitholile niyithombe ngiyisende enambeni
0: okay ngizobuza ma usengaphandle ngizombuza kodwa
1: ngiyisendile iy'thombe kade sizenza la ngiyabonga kakhulu masithi
0: siyabonga ma siyabonga kakhulu right ubezala-ke umama hade basemlazi ka-G umsakazo yizwi elithiwa 98.0 FM angithathe nangomunye futhi ofisa ukungena la uthatha nje abawu-4 bese sengiyavala la ngenxa yesikhathi izwi sabona hallo qhamukile-ke lo ngithi ngifuna uthathe omunye la wena msakazo ninga-download i-app izwi 98 FM usebenzele uzama ubevutha namhlanje izwi sabona
2: Masita yaphini?
0: Sikhona njani?
2: Hawu izombe nokhokhakhola la inani bamba hey futhi Masita ake silibonge leli sonto ekuchula umngako obushintshela o-sisi bethu nobhuti bethu hey
0: siyabonga futhi
2: Masita
0: yes ba
2: siyabonga kakhulu izinto mzansi uhleleli lenza Masita iminithi elilodwa nje ngisacela ukuwazisa abantu abazokuqhamuka ngakunani drive awubazi uhamba o-N2 kunodizel ochithwe lapho uma uthatha i-off-ramp uzoqhamukela segarage ngasemalmoria kucela bazame ukuqwasha umuntu ozoqhamuka ngalapho
0: No,
2: wasesifushwe sabasengozi nje manje manje ngingena nje endlini yetexini yasenanda.
0: No, siyabonga lokho into esemqoka kakhulu, siyabonga kakhulu baba, siyabonga drink. Ngithatha ba u2 nje kuphela bese ngiyavala ke. Njengoba ke ukhulumile u drink. Okay, sithathwe la. Izwi sabona?
3: Yes, baba Masuit.
0: Yes, baba.
3: Ukhuluma namabhodla la.
0: Yes, yes mabhodla.
3: No, but masuthi ukuthi angincome nje mfowethu ukuthi iy'mpilo zabantu niyiguqulile.
0: Yes.
3: Ya, njengalo ntombazane nje ophuma manje kodwa usethatha uJesu. Ngiyayithanda-ke lento into enhle leyo ukuthi anguleke ey'ndongeni agcine esebona nje hhayi ukhona umuntu ozomphathela impilo yakhe.
0: Siyabonga kakhulu mabhodla siyabonga baba siyabonga
3: ngiyabonga sisinabonga
0: right khuluma njalo kumabhodla mabhodla omkhulu sithathwe yedwa sivale bese sidedele ubaba sezongena ngaphakathi la yes right izwi sabona
4: molo baba
0: yes baba
4: hayi ake sibonge
0: yes
4: ake sibonge yazi bengithi hlambuzo-ke khona abanye-ke babone okodoti lana abakade befile njenganabantwana bengithi hlambe ngizoke ngizwe mhlawumbe bakomgababa noma okoluvu lapha hayi
0: hayi bakhona baningiaxbafaka
4: hawu yabo lapha nje okomazi mtoti gcwele ilovu lapha nakhona la eziko kade kusho khona lo mntwana lo lapha ngikawo uthouse ya
0: no siyabonga kakhulu baba siyabonga
4: okay
0: allright silibamba njalo uhlelo lethu ya umgcotsho wenkosi usekhona ngaphakathi angithathe nangu nalo sekhala kakhulu baphushana la thathe wena izwi sabona
5: sawubona my boot
0: yes my boot yes my boot ngikhona my boot kunjani
5: ngiyaphila engiqale ngithe ebhedeni lapha kumama hadebe yakujiyemlazi
0: yes
5: eyi my boot khona la sisiwade khuluma isitori sakhe lapha bathi abayeni babo bagcina be manje mayibhuti ngikuthi indawo manje emzini bathiuyela ngabe uyala umyeni wakhe
0: kuphi
5: ngisho usisi lwade lapho baya-understand ukuthi bahlaselwa abantu
0: kushouba abantu basuke bengazi kuke kukhuluma nje kwabantu osuke bengazi kodwa uma usizwa kanje udaba uyabona ukuthi abantu abangazi lutho abahlaselwa abantu bokuhamba nje
5: eyi mina mayibhuti abesengisaba nje uvele nje ohlala epaki eyi ngiyasaba nje mina manje akusekho right hayi akusekho nje safe ukuthi ngithi ngiyohlalela epaki asaphephile ngale ndlela and usisi uyangithusa mathi usedlokho isimo saba u2 years

Ubukhonzaphi namhlanje ya. Siyabonga, siyabonga, siyabonga bakhokheli, siyabonga omama. Siyabonga mamkhosa, mama uMyandu lapha eMayville. Mamkhosa, mama uMyandu lapha eMayville, bandleni lenqaba yenkanyisi. Uyabona ke uma omama bezinikela, besondela kuNkulunkulu, besikhonza abazalwane. Umama wasikhonza nje ngezwi ubuka incwadi yezaga ku chapter

0: izindlela uyamdelela ngifuna ukuthi ke babhewe ngifuna ukuthi ke ibandla ngifuna ukuthi noma be mama sisi dadi aunti gogo i description onjani wesifazana onqodo ngoba sifuna ukuthi uthi yophela lo August baphume abesifazane sebezazi ukuthi bakipi position phakathi kwabo noNkulunkulu onjani wesifazane oqotho 0604807164 uthenga masaphethini baphewe
1: ithi 063
0: yes
1: 820
0: yes
1: 8448
0: iphinde
1: 063
0: yes
1: 820
0: yes
1: 8448 iWhatsApp
0: ofuna ukuthi send WhatsApp ke
1: yes
0: sikubambe yizwe yizwe
2: Amen.
0: Ayibonga
1: Nkosi. Amen.
2: Amen. Amen. Hayi ngibingelela. Ngibingelela nje ukuthi ngibingelela ngoba angisola nesikhathi sokuthi ngiyithamba kunomshikashika lalo sambe ekuseni. Yangena manje ngivula endlini. Okay, kodwa ngapha abongikhathele ngodaba. Kodwa ke namhlanje ukhuluma ngokwesaba uNkulunkulu osabusabu Jehova. Last week ubukhuluma ngowesifazane otushekayo omhlabayo uJehova. Mina bengikhose izikhonisa chapter 20 ekuseni ngoba bengazi sivele ngemhlanganeni ngozombuyo nje ngoba ngena manje. Bengikhose izikhonisa chapter 20 ngoba 16 ngapha.
0: Yes.
2: U-16. Ngendaba yempi impi impi ukuthi azona impi impi
1: kaJehova
2: impi kaJehova noma ngabe sengisela ngayiphi indlela noma ngabe kusiphi isimo noma ngabe ngila kuphi uJehova ahlelemba amagebhugebhu kumele ukuthi ubheke yena noma ngabe nje ungena kuziphi ithishi kodwa umthembu futhi umthembu bese uyamhlaba bese uyamtusa bese uyamdumisa uNkulunkulu ngiyamthemba ngiyamthemba uNkulunkulu kakhulu futhi angazi ini engangisusa kuyena noma ukuhlupheka noma ukulamba noma ukuhamba buza noma ukubankeza noma ayikho
0: ngababa
2: ngoba ngibenza ngayo iningobusuku uNkulunkulu ungidlulise ngitshena ey'ningi kodwa bathi uma ngimbheka uNkulunkulu ngathi baba namanje nje ngiqale kuyena baba uNkulunkulu ngathi baba uNkulunkulu endaweni engihlala kuyona uyazi usizo lethu ngamcela ngathi baba ngicela ukuthula lapho esiyakhona kufike kube nokuthula senze esiyoyenza sibuye kungekho lutho uNkulunkulu wangenzela ngoba uNkulunkulu baba uphewa nawe baba umshana ukwenzela lokho ukucelile
1: uJabez
2: wazi uma wakhe unina mzale umzale
1: ebhlungwini
2: uJabez wathi wacela kwaba uNkulunkulu wathi Nkosi ngicela ubeke isandla sakho phezu kwami ngingehlelo obhlungu uNkulunkulu uNkulunkulu uJabez wamenze wamnika lokho akucelile.
1: Okay.
2: uNkulunkulu wamnika lokho akucelile. USolomon uNkulunkulu shama imbuzo uthi ufuna ngikwenzeleni. Wathi ngicela ukuhlakanipha.
1: Amen.
2: Wathi ucela izidumbu baba uNkulunkulu. Wacela nje into uNkulunkulu wade engayilindele. Manje-ke unje angazi ukuthi uNkulunkulu yini engangisusa ke. Abantu basezweni bangakujaja ngandlela thize nje nawe muholi mhlawumpe bakujaja kodwa ngoba wena uNkulunkulu okukhethile usesesibelesweni sikamama wakho ukuthi uzoba umjotsho yabona
1: bakho
2: ukuthi uzoba umjotsho ukuthi umuntu ukujaja ngayiphi indlela mina nje ngithi angithandi abazalwane abakhuluma ngabaholi abazalwane abakhuluma ngabaholi ngoba kwakhona lokho ungamthandi uNkulunkulu ungamhloniphi uNkulunkulu uzokhuluma ngenkathi yakhe uzokhuluma ngenkathi yakhe ngiyabakhuza samthandi ngoba baye bakhulume nangomuntu engimthembayo engithembele kuyena ngithi kodwa nikhonza khona kuleli bandla kodwa ngikhuma ngikhulume
1: ngobuliniinkosi
2: kwenzenjani emakholweni siyabonga nje ukuthi nisiguguzele bobaba ukuthi uNkulunkulu asimthembe asimsabi sisembele kuyena, mina ngiyamthe

0: nguNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu angibusisele nina, uNkulunkulu angivikelele nina, noma sengiphuma sengigoduka ahambe nani angisize nje kakhulu, namabandla naholayo ezimpeni eholayo, uNkulunkulu ayisize ukuthi ngihlale endleleni efanele. Amen.
1: Siyabonga dadwethu.
2: Yho,
1: umuntu umkhuleko wakho nje uyasiphilisa every Sunday. Umkhuleko nje ukuthi bamphe amabandla esikhonza nawo. Noma uNkulunkulu asithume kuwe ukuthi siweluse
2: kwezikamoya.
1: Usezweni sawona.
3: Hallelujah.
1: Ayibongwe.
3: Uma mcheze nyothawu.
1: Aw, ushukulase.
3: No, tishukulase. Ayiyeni ushukulase.
1: Usheze kanti ubani?
3: USigananda Phumenkandla.
1: Ushukulase kanti ubani?
3: Oh yebo, ayasho phela ukuthi ngathengwa vele.
1: Wena kazokufa.
3: Ah, emaqhubeni.
1: Yakujena, uyaphila?
3: Ah, ingane yami siyaphila, sibonga umusa kaNkulunkulu.
2: Hawu siyabonga.
3: Hallelujah.
1: Sinawo.
2: Amen. Silalele ma.
3: Amen. Bengisengcungcwini mfundisi enkonzweni.
1: Engcungcwini.
2: Engcungcweni.
3: Yebo, besivula Isaiah 55.
2: Okay. Yes.
3: Isimemo.
1: So, isimemo sokusindisa.
2: Isimemo.
3: Ah, moya ngwethu.
2: Yo.
1: We mama Mshezi, ke khulunywe nje ngale ndaba yesimemo. Singakathi wena nonke nikhathe nenisindwayo. Ke khulwe ngale isimemo nje sokusindiswa.
3: Sokusindiswa.
1: Ukuthi isimemo sokusindiswa.
3: Kulezi insuku.
2: Yo.
1: Ukuthi ibandla lonke liyamenywa ensindisweni.
3: Ensindisweni.
1: Umprophet Isaiah wayebona ukuthi ibandla likaNkulunkulu liyachuka, wasebona ukuthi akakhiphi isimemezelo sokuthi lonke ibandla lamukelekile ukuyosindiswa.
3: Hey, azathi ene mfundisi nongenamali.
1: Yes.
3: Akeze. Hey.
1: Nasi isimemo sokusindiswa.
3: Amen
1: mfundisi.
3: Yo. Siyabonga
1: mama, siyabonga. Sibonga uNkulunkulu ma, uma uNkulunkulu
3: nje. Ngathi sonke besingaba nawo lo mqondo wokumema. Ngoba manje abantu bayaya bagwale kodwa uthola ukuthi abameni.
1: No noma wedlaba bangafinyeleli esimemweni abamenyelwe sona. Njengoba ukhuluma ngesimemo sokusindiswa, umprofethi Isaya lizwi kaNkulunkulu liveza ukuthi kubonakele ukuthi kukhona okushodayo kubantwana bakaNkulunkulu.
3: Ngegama likaJesu.
1: Siyabonga mama. Konke igama lebandleni mama.
3: Philip.
1: Philip. Lapha ya engcinweni. Ubani umholi wakho mama?
3: Oh baba iashu babu mhlongo labesifundiswa niku babwa la ekhaya ibishop.
1: Ubo batshela ke ukuthi balalela izilo mzansi. Amen.
3: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ubatshela ukuthi kuyaphilwa la.
2: Hey,
1: nawe nje ubufuthumele nje uthi ubuya khona le Philip uzela.
3: Ngiphekwa lami nezinto mzani.
1: Amen.
2: Siyabonga.
3: Ungithulisele nakubaba uBishop ngalapho baba uBushandi.
1: Noma kanjani baba, siyabonga.
3: Amen. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uyosenza ke sikhonzeni sindawo sesibonana ubuso.
1: Sizofika lapho engcunqune kuseduze kabaphewa.
2: Seduze ingcunqune.
3: Hallelujah.
1: Baphewa nje sifika ngelinye ilanga.
2: Sifika lapha ngasekoleni lapha
1: kusukhanya. Kusukhanya.
2: Eh lo. Hayi sukhumbule.
3: Okay baba ngiyabona.
2: Another day.
1: 0604807164. Unjani wesifazane oqotho? Izwi likaNkulunkulu liveza indaba la babuphewa. Lithi ke owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe.
2: Yes.
1: Kepho isiwula uyayidiliza ngezakhe izandla. Athi uverse 2 ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova. Yezwe.
4: Amen babushandi.
1: Ayibonga inkosi.
4: Usaphila kodwa ba.
1: Sikhona kunjani?
4: Yebo, iArchbishop esibini ngono le ekhonza ngembali yamaZulu uMthandisi.
1: Embali yamaZulu. Hayi. Uyaphila moli.
4: Olokwathi uzofika.
1: Awu inkosi yami.
4: Ngivuka uShumayeli 5:4
1: uthi.

0: Ameni, haleluya.
1: Ayibongi Nkosi.
0: Hawu, ayibongi, ayibongi baba baba, ngiyaphila.
1: Hayi, noma kubaba kuyadleka.
0: Hayi, siyabonga, uNkulunkulu emuhle nje esiqinile. Iyabona le ngikhuluma ngayo, ukuthi owesifazane.
1: Onjani oqotho?
0: Ohlakaniphileyo. Uyayakha indlu yakhe kodwa oyisiwule uyayidiliza ngezakhe izakhe. Ngiyabonga amazwi asibusisayo kuyinyanga yomama. Kuyinyanga yokuthi omama bekhuphukela entabeni beyokhuleka bememeza uJehova. Ngithi komama mabahlale kuNkulunkulu, mabahlale ezini bazondle ngokukholwa.
1: Amen.
0: Ngoba yabona nje endaweni kaNkulunkulu kuyaphileka, endaweni kakubo kaJesu kuyaphilwa. Noma ngabe ufike ugula kodwa nje kholwa, kubalulekile nje ukukholwa, ube seqinisweni lokukholwa. Ngiyabonga bobaba bami. Uyazi namhlanje bekade la ekhaya kaNgobo bekade sinesurprise kadadewethu obethi 60 years, manje sinzumile. Engazi ukuthi sinenzelisa i-surprise.
1: Okay.
0: Manje uyabona nje abazalwane bebekhuluma into eyodwa bathi ukulalela abazali bethu. Yazi sihlele emakhaya asibanga la inhlanhla yokuthi sithole umendo, kodwa sihleli emzini yobaba bethu siyaphila. Senza wonke siyalana ngokukholwa, sisevangelini siyakholwa, simisele ngendaba kaNkulunkulu ukuze sikwazi ukwakha ikhaya siyingane. Kumele sihlale ekukholweni. Ngiyabonga baba baba kaGesho no Archbishop wami ethi hhayi mntanami uyahlala ezwini, siyakulalela ukuthi hhayi bona.

0: Nayo-ke nalo-ke lami ilunga likhuluma lapha ngijabulisa lize lisho ukuthi lisuka kayini likanompande phansi endwedwe lapha kuthi ngiyabonga ukuphakamisa ibandla ngendlela okhuluma ngayo okhombisayo ukuthi ufundiswe kanje uphinde ube nabafundisi abakuyalayo ngezwi bezwi lomzansi bathi ngiyasiyabonga. Ngiyabonga bobaba bami, ngiyabonga niphile.
1: UNkulunkulu agcine mani ibandla lakho nonke nje uNkulunkulu anibonge. Amen. Ay. Onjani owesifazane oqotho? Mile lapho umlalelo zomzansi, onjani oqotho? Elithi zwi kaNkulunkulu oqotho. Uyamsaba uNkulunkulu. Oqotho uyamhlonipha uNkulunkulu. Kodwa uphambanisa indlela zakhe uyamdelela.

0: onke amehlo azoyibona inkosi inkosi yethu uJehova inkosi uJesu athu sinqamulezwe emthini wehlazo onke amehlo ayembekile babuphewa sifisa ukwazi ngowesifazane oqotho umholi wami ukuthi uma sithi nje onjani owesifazane oqotho
1: akusithi nje ngokwezwi because sisezwini khona into ekuthi ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu noma kumesaba uJehova while waqala wakwazi ukusaba uNkulunkulu ikhona into ezokwakheka kuwe ezi umzalwane ukuthi unento oyisabayo unento ehloniphayo unento oyazisayo unento eligugu kuwe ukusaba uNkulunkulu noma ukusaba uJehova ithi ke into kaNkulunkulu ngesikathi ke kwenzeka lokho ke kunencwadi engiye ngayibuka ku 1 Timothy number 6 yinde yona kodwa muzo uyibuka nje kafishane nakhona ivesi ka 6 la khona ethi kumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu ngesikhathi ke usaba uNkulunkulu noma wazisa uNkulunkulu kuwe kuzoba inzuzo enkulu but kunento esengiye ngiyayinothisa in nowadays ukuthi mhlambe ezinye izinto ezenza ukuthi ivangeli lethu kube ngathi liyadamba lidangiswa mhlambe ukuthi abantu esibaholayo emabandleni abanye babo mhlambe sesiyabasaba uyabona mawuhola umuntu omesabayo noma uhola umuntu othembele kuyo ukuthi mangase lo muntu ahlehle noma lo muntu noma ngingamkhuza mayenza into embi uzoba nenkinga kuyaqala ke ezinye izinto kube khona ufa olungenayo nasekukhulumeni kwezwi likaNkulunkulu liqale izwi likaNkulunkulu liphole liphole lifundiwe lipholiswa ukuthi sesinezinto ezabaholi esesiyibona ukuthi lezi kumele singakhulumi ngazo kube ngathi mhlambe khona la esifunde khona kungakho ke ukuhlakanipha ngoba nako masithi umesaba uJehova nokuhlakanipha uNkulunkulu akufunayo kungakho ukuthi sizogcina singakuvezi ukuhlakanipha ukuthi mawumzalwane kakhulu nendlela yakho nje yokugqoka sesiyasaba ukukhuluma usufika abantu begqoke izinto obonayo ukuthi le ayiyona into yokuthi ingagqokwa umzalwane ayidingi na vesi le ayidingi nakukhulunywa ngeyilimi kodwa ngidinga nje ukuthi ma umzalwane ehluka indlela nje ogqoka ngayo ungawumama ungawesilisa ukuthi akugqokwa nje kanje masiyaqala ke lento yokusaba uNkulunkulu yokuqala ukuvela kokuhlakanipha kubonakala ukuthi lo ungohlakaniphileyo lo indlela enza ngayo izinto but angisho ukuthi lithi izwi mhlambe indlela ophila ngayo ingashintshwa indlela ogqoka ngayo kodwa indlela ogqoka ngayo iyakukhombisa ukuthi wena uluhloboluni lomuntu yoko sithi ke ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uJehova noma uNkulunkulu masithi ukumesaba kanye nokwaneliswa kuwe kuyinzuzo kuNkulunkulu so ngesikhathi simsaba uNkulunkulu kunenzuzo umuntu nomuntu ayitholayo noma ayigeyinayo kuNkulunkulu ukuthi unezinto azaziyo ngoNkulunkulu wakhe unofakazi angabusho ngoNkulunkulu wakhe kuningi ke esingakusho masihlangana la kuhlangana khona noma sikhuluma esikhulumayo ukwakhana nokusizana ukuthi ngelanga iBhayibheli masilifunda singalifundeli ukuthi mhlambe kukitazeke noma kujabule abantu abathile kodwa kumele ngelanga masilifunda iBhayibheli emabandleni esukulo omunye aphume ekhala ekhaliso ukuthi lento ngizwile isikhathi eside kodwa bengayazi ukuthi nje ngenxa ukuthi kumele ivangeli lisebenze ngokomoya hayi ngokufunda ukuthi wena ufundile wena unezinto ezithile uya doctor ubudokotela nokufunda ukubeka eceleni kodwa uthi uma uye pulpit uyokhuluma indaba zikaNkulunkulu

0: uvalo metosha lagui.
1: Yeah, dosi. Ah, ngithi ba masonto ingakuthi honja noqotho. Asikhuluba ukuthi honja oqotho esontweni. Sikhuluba ngoqotho nje la, isinilo.
0: Uhlonipha umfundisi wakhe nabazalwana khonza nabo.
1: Okay. Amen.
0: Okunye yo wamabhosha ngikhuluma nje. Okunye babasotshazi nobaba wami lapho eduze kwakho. Abantu abasamsaba uNkulunkulu, abantu sebepraise abantu, sebepraise abantu. Okubone babasotshazi uma unemali emhlabeni usatshwa kanjani, usatshwa ukudlula uNkulunkulu ukhona.
1: Ngenxa yemvilophu.
0: Ngenxa yemvilophu, yabo nje uma kunomuntu okwazi ukuthi unemali endaweni, isikhulu sendawo, sisatshwa kabi.
1: Oh.
0: Nasemabandleni uthole umfuthi usehlonishwa ukudlula uNkulunkulu
1: ngenxa yezinto anazo.
0: Ngenxa yezinto anazo.
1: Yo.
0: Kathi uthe uJohane, ningabheki mephela nanti iwundlu esusizona.
1: Hawu madoda, nanti iwundlu.
0: UJohane abantu akabakhombi kuyena.
1: Ubakhombe iwundlu.
0: Kodwa ubakhombe iwundlu yini. Manje abantu bajikile abantu. Ukubona akazi babona ngoba lathi ukubona mina ngiyibuke nje abo ngisho ngisemabandleni uze ubothe oh lana kukhonza umfundisi la.
1: Oh,
0: umfundisi usethatha indawo kaNkulunkulu la.
2: Okay.
0: Oh, lo muntu endawo nemali usepraiswa usebizwa ngawo ke amagama wabakushaya ukuhlebenza yazi kuthiwani khona bethe kakhulunywa ngabo noma kanjani. Uma kwakhuluma ngabo nje uhlwa isibhamu, lo muntu uyahlahlwa ukudlula uNkulunkulu. Khona amagama abathi angaphaka, khona amagama abakushaya ukuthi wabize emoyeni noma kanjani.
1: Yo.
0: Ngoba uzothi usuqedile ukukhuluma, kanti izo sezicuthele la ngaphandle.
1: Eh, ngiba ngamananga.
0: Yes, ivika usho ukuthi uyishe emoyeni. Abantu sebedlula uNkulunkulu indlela abafuna ukuhlonishwa ngayo.
1: Siyabonga mholo wami Yesu.
0: Ngiyabonga baba.
1: uNkulunkulu akugcine mholo wami.
0: Ngiyabonga baba, ngiyabonga.
1: Uyabona ke mabhodla sisithathile isiyalo na WhatsApp aphewa. Uthi ke ubani lo uzeke phi nene. Uthi amen bo baba. Yizwi.
3: Bafutisi bari kanjani?
1: Akuthule ekhaya.
3: Azini.
1: Uyaphila koko le mkonje kuphi? Ematabetulu.
3: Ya.
1: Yabona asikhohliwe ntombi endala.
3: Ya, bapheku koko pheku.
1: Kuyaphileka koko.
3: Ngivule izwi. Elisimangaliso.
1: Amen.
3: Ngazibuza ubaba mabhodla ethi ubani, ikhuluma ubaba unjani. Ubaba usabayo uNkulunkulu.
1: Yes.
3: Ubaba usabayo uJehova.
1: Yeah.
3: Oyinkosi yabakhulu. Ipela laphaya uMaria.
1: Yes.
3: UMaria akamthatha uJesu ngokuthi uJesu umntakakhe. Uyahamba uMaria uyokhuthama uJesu Kristu uyothi baba. Uthi baba iwayithi seliphelile. Uthi Jesu Kristu ungena babe ungena phi ukukukwa. Yazi ngiye ngizibuze ngithi uJesu ngelinana umbekile uNkulunkulu wakhe wathi uyinkosi uhlonishwa izizwe zonke. Bese sisathe nabo baba sibeqotho sethembeke njengoba eshoshile ubaba elimebelayo ethi ukuthi ihlonipho kufanele nayo ikhala ekhaya, ufundise nabadala bakho ihlonipho, ihloniphe umyeni wakho. Likhulu kakhulu lelizwe.
1: Amen.
3: Ithanda kakhulu, ilithanda kakhulu izikakumfundo laphaya.
1: Yes.
3: UMaria uyisethembi elebona lunkosikazi.
1: Oh yeah.
3: Olokhu ebuka engakhulumi, kodwa uMaria uyayithoba lunkosikazi ukuthi hayi ngiyabona kade uqalile ukubuka. Uthi ubaba igama aphendula ngalo uthi ngiyaxolisa, ngiyaxolisa, ngixolisele indodana yami umakaPetro lo owakhaphela uJesu. Uthi uMaria hawu usahlushwa yileyo nto, bizakade ngadlula lapho. Thina besibane sineyinhliziyo ezilikhuli, asithetheleli noma ungaxabana nomuntu, awukwazi ukudlulisa. Kodwa sidlulwa uMaria uba ethethelela ubuntu, ingane yakhe eyazi yabethela esiphiyabantwini ngenxa yakhe. Besisa ukuthi sibe ngabo ubaba abazokwakha besebenzake iy'nhliziyo ezibutete ezidingamajuba, ngoba thina ekufanele sakhe isizwe, sakha abantwana bethu, sakha amabandla njengoba konakele kahle emabandleni bahlabikayo. Ngiyabona ukuthi konakele kanjani njengoba esho lo baba ethi kukhona abafundisi abangakwazi ukukhuluma balibeke iqiniso loba belibone. Namhlanje thina la eZayodini, la eZayodini sisibamba iguqu nabafana bedakiwe bephuza utshwala. Umfundisi akubone kahle umzalwane wakho ukuthi la bayabhayiza la basebephuzile, kodwa sabe kubalekile ukuthi iy'bandla zizoncipha. Hhayi, bathandekayo kungcono ndingasala nibe babili nibe bathathu, aphuma amavukuvuku. Ngoba akukho ukukhonza basekunjalo, akukho ukubebiyela ibandla noma ulibone ukuthi liyachitheka, ngoba phela lento idestroy ibandla lakho babushatakile.
1: Kunjalo, kunjalo,
3: iyadestroyeka,
1: liyaphela
3: abafana emabandleni besilungisela ngotshwala sowogogo. Bahlaba uboya ongapheli, uthole ukuthi kanti umuntu uhlaba uboya nje usedle izipho yonke phakathi ebandle, kulephu manje lesasekulo ebandlabetulo obuthanda kakhulu uNkulunkulu, loba ngasakwazi ukuya esontweni sibonge izilobuzanso, sibonga umphathi wesiteshi sethu bathandekayo, ngathi bakhetha ukunazi.
1: Siyabonga,
3: siyababonga bonke abafundisi, basicize ekuseni siyabulalela. Udodo lapha kolosine kubaba siyalalela. Eyi, bathandekayo, hhayi njengoba esho nje lokucwalise kade bengake ekubizwe i-meeting, ke sibe khona nathi sizoyibongela noma sesibuhluzela ngamawitshe. Ila siphila khona-ke thina laba bushantu, ngoba asisakwazi ukufikelela
1: emasontweni,
3: sesisoda kuloni izilumzanse.
1: Yo, uNkulunkulu ma anibophe, aniqinise.
3: Phakamisa ukubonga ebandla lami, asekeli kuzazi.

0: esikumele sikufake isitembu sokugcina esokuthi makungaveli ngawe ukuxabana phakathi kwekhaya kugweme ukuthi kuvele ngawe yabona mangase mangila estudio nje basila ngigweme ukuthi mina nondaba ezitha makuvela ubutha abungaveli ngami mayethe naye futhi abungaveli ngaye hayi ngeke benze kubutha manje ikusuke kube khona la ukuba khona indawo exegayo komunye mase kuvela ubutha lento ke icishi vele kanje athi omunye lento engizwile ungasho ukuthi uyizwe ngami angithi ke besiyaqala ke lesisilonda siya ngokukhula sibhibhe kugcine sekuvela ukuthi vele wena wakhuluma ngami kusibanibani kana uhluleke wena ukuthi mangifika mina nendaba kuwe uthi ke sengiyakuzwa ngiyakuzwa dadewethu ngiyakuzwa mawami ngoba mhlambe ngathatha isikhathi eside masithi singalimanje siye kuyena siyikhulume lento ngoba mina ngifuna ukuyizwa kahle manje ukuzidlule manje inkinga ke ehlukanisayo nesixabanisayo nechitha imindeni njoba imindeni nje ichitheka ayichithwa ukuthi imindeni kusuke sekumele ihlukane kuvela lobo buthake ovelayo omunye buvezwa owesifazane izinto anazo athi ngokubona ukuthi mina lokhu enginakho nomyeni wami asikwazi ukuthi singakuchera nalabantu bala ekhaya lento into yami le eyami le yabona ke mase kuvele le nto kani ikhaya leli obekumele wena ufike uzolibumba ulakhe libe likhaya mase kukhona umina kusuke sekuqala ukunakala kwezinto naba bebengathanda ukukubonisa mase besaba leli gama wena olukhulumayo ukuthi kimi akushiyo lokho kanti ke besibiza ukuthi ke noma ngiyazi ukuthi abanye abaningi basuke befundisiwe ekhaya kodwa imfundiso zangena ngalaza phuma ngala zangayithola indawo efanele ukuthi mayihlale kulo ngizothi ke imoya mayithobe emakhaya masikufunde ukuthi makwenzeke iphutha sikwazi ukuthi sililungise nabazali futhi abazalayo ake bengabi nomthelela mhlambe okukhetha nokuthanda abantu abathile ekhaya ugcine wabangisebe yibona nabo ukuthi no cha kampela umzali la mina nje yonke into eyenzakala khona lekhaya akangiboni nokuthi ngikhona kona udinga ukubonakala kodwa khona indlela umzali okumele ayiveze kubantwana bakhe ukuthi manukhalo lami nizingane zami nonke kumele konke sakwenza sikwenze ngendlela
1: yandukenisa bakhayethu likani
0: siyaphila
1: nathi khuluma ngethabo ngakandlali isibongo
2: Mbembe
1: imizukulu kagogo madlomo phansi ekranskope
0: emakhabeleni
2: uyaphila kodwa Mbembe
1: siphila kakhulu
0: thank you
1: mama hayi siyabonga kakhulu mama.
0: Yes baba.
1: Siyabonga kakhulu kuyezwakala ukuthi ngeke sikhathe masingashayi kuye kube ukuthi njengoba nayo inyanga yabantu besifazane noma yes bese sithi hayi ake sikhathi
2: sibanike ithuba
1: soke laphana lapha ngalana ngoba noma isiyalo siyakubona nathi at the same time siyathatha lokho right.
0: Yes.
2: Okay.
1: Okufanele thina.
0: Yes.
1: Ngiyayithanda-ke le ndawana ethi wonjani umuntu wesifazane ohlakaniphileyo.
0: Yes.
1: Ma ufunda u-31 encwadini ezaga kunendawana engiyithandayo laphana ethi wokwazi ukuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha.
0: Yho,
2: ovula umlomo ngokuhlakanipha.
1: Ngokuhlakanipha, ngoba sezinto zifa lapho yabona khona umuntu okakhulume kulibala inyaba yabantu kube khona umuntu okhulumayo kuzwana abantu baxabane ngendlela ongazibona kodwa-ke siyabonga nje ukuthi wonke umsebenzi ujesu wawenza esiphambanweni and usaqhubeka uyawenza Mm.

0: Jesu ngisebenzimpilweni zabantu, uJesu siza abantu, kodwa nabo uma beyithathi offer yokuthi uJesu impela uyinkosi. Yilokho nje baholi bami, angazi niyazela yini inamba yami ngalapho
1: labezinto. You private.
0: Oh, we keep it private. You are calling. Hi. Okay. Okay.
1: Okay. Inombolo. Ungayisho si save manje.
0: Okay. 0637.
1: Four ninety five.
0: Yazi uhamba umholi wesiloku simbuka nje kuma-television sasasondela eduze kwakhe umphostoli ubishopu
2: unowasho
0: bakuyisawu ave simele nangethando luya abe nalo lwabantu nokwamukelana yabona umzalwa kefike umbone ukuthi uwumfundisi kodwa umzalwa anele ngoba khona le nto yokuthi uwumfundisi kodwa phela esisaba ukusondela kodwa ukuthi uma usondela kuleya bhishopu uthethe yazi yazi umzali wami nomuntu yalo ngingakwazi ukukhuluma yonke into engiyizwayo emoyeni ukuthi hhayi ngiphethe kahle kuyena ngoba ubona ukuzalwane nabathi umzalwane
1: wehle waba umuntu ebantwini.
0: Yebo, yebo, nkosi yami, hhawu, siyabonga. Hhayi, siyongithinta indaba ezitsha baholi bami zalapho.
2: Hayi, sokuthinta
1: ungwakwethu lampembe 0604807164 babuphewa uma sikhuluma le ndaba ukuthi asilungise ekhaya ngoba uyazi le nto ifana nokuthi babuphewa uma silungise inkolo nesikompilo ukuthi inkolo ifike kithi singabantu
2: sikhona
1: besiphila vele now i common ground yenkolo nabantu noma ngokuzalana kwabantu bephila bekhula ukuthi kuhamba ibanga elingakanani lento ithi uma sikhuluma ngowesifazane sithi bo dadewethu bo mame bogogo bo anti imani nje nibe qotho uma sithi bani qotho sisho ukuthi ningangcethezi ningafuni ukuthandwa ngokuqamba amanga nangokuphambanisa iqiniso ubuqotho yilobo ukuthi umile nje eqinisweni ubaqotho ukuthi uma eqinisweni awugudluzwa nanoma ngabe yisiphi isimo sempilo uqotho lapho uma uneyimiso zempilo oyibekile awugudluzwa nanoma yini uqotho uma sithi owesifazane oqotho ohamba ngokumesaba uNkulunkulu kusho ukuthi ubuqotho bu-influencer ukuthi wazi ukuthi iqiniso livela kubani ubani umnikazi weqiniso iqiniso lisho ukuthini kumuntu ophilayo lisho ukuthini kumntwana kaNkulunkulu yingakho ke sithi ke owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe wena wakhe kabani ngalawo manga ngalokho kuxovizwe ngalokho kuba ubani usikhwili phambano bo wakha yiphi indlu wena

Kodwa makusho umuntu omndeni wakho amagama abuhlungu akudluli ngizothi ke nakuba kunjalo asifunde lento ukuthi kuyenzeka nasekhaya awukho umndeni ongenayo usikhwili phambana wakhona wonke umndeni nomndeni unomuntu wakhona nje owaziwayo ukuthi lo hayi lo isidlova salekhaya siyaziwa sigcine si understand omunye hayi ngoba esidlova kodwa ukhuluma amaqiniso lawa thina ekhaya singawafuni nesingawamukeli kube sengathi umuntu nje ungakhulumi kahle sizothi kodwa ke namhlanje siyayilungisa lenkinga kakhulu mina ngiye ngikufisa ukuthi sikhulume mina ngilanga noma kuma platform nje avulelekile ukuthi kakhulu abobaba omkhulu bethu nobaba bethu mabeganwa ngilanga siyokhuluma indaba ezitha ngalento ye firstborn ma ubaba eganwa wena mama ekhaya usuke ubaba eletter ifirstborn noma umuntu ozuba izibulo lala ekhaya wena njengoba uzogana la uyizibulo lalomndeni ozogana kuwo mase ungaphakathi bese uhluleka ukuunderstand ubuzibulo bakho ukuthi wena ubuzibulo bakho buqalaphi buphela kuphi sizothi ke kodwa mawufundiswe kahle ekhaya ngoba nalento esesikhulume kangaka mawukhule wafundiswa kahle usuka ekhaya uzothi mawusufika emendweni wakho noma uganweni lakho ufike usewazi ukuthi khona lento ekuthiwa usubmit ukwazi ukuthi ekhaya oya kulo uye ekhaya elifanayo naleli osuka kulo elinobaba el nomama ngiyaxolisa kwaba kumakhaya angasenabo mhlambe lolo hlobo labantu ababazali kodwa uyogana wena ekhaya elinabazali mhlambe masekuhlukana mhlambe ukuthi wena ufunde ndlelani endleleni ofunde kuyo kodwa mawufunde kahle umthetho kubantu asebengaphambi kwakho abawobaba nabawomama nawe ubabe ngebona olale okhaleni labo uyothi mawufika naphambili ufike nesifundiso esi ihle ositholile ngoba lento le esikhuluma zonke izinsuku mhlambe nabanye abazongena bazoyikhuluma kungenxa ukuthi kulahlekile isifundiso abantu sebefuna ukwenza izinto ngendlela abathanda ngayo nabacabanga ngayo nabafisa ngayo nababona ukuthi yona ibalungile mase kuba yikona ke lokhu okuveza ukuxabana kuzwe njalo ukuthi abomame baxabene ekhaya emndeni ihlukene ekhaya sekukhona izinto eseyivelile ama disaster asemakhulu ngenxa ke yokuthi ke sihluleke ukulungisa izinto zethu njengekhaya izinto zethu njengomndeni sahlala phansi sakwazi ukubonisana ukuthi thina lekhaya singosibani bani thina kahle kahle asinakwazi ukuhlulwa isimo nje ebesingakwazi ukuthi sisilungise ngizosho njalo ukuthi masifunde kahle inkonzo yokubambisana nokwazi ukumela ubuqiniso bethu sithi noma sesifike ekholweni sibe awomama babengabakhokheli abawukwazi ukumela izifuba zabo zigcine izinkathazo zabanye abantu ngaphandle kokuthi zidlulele kubo mhlambe mangase nabange babheke sikhule abakhokheli bekhona but in nowadays sekukhona nje abakhokheli ngegama ongasakwazi ukukhuluma kahle kubo indaba ongakwazi ukuthi uyikhulume ngenxa isimo abantu esebephila kuso abasenayo lento yokumelana nobuqiniso obuphelele ngokwevangeli ivangeli sisho njalo ukuthi lihamba lihambe njalo libonakale lidangala libonakale njalo lehlelwa isimilo ivangeli esesishumayelayo uthole ukuthi selande kakhulu ngamavesi kodwa abantu abasakheki siphume amavesi siwezwile kodwa abantu baphume bengakhekile emakhaya adilika amavesi efundiwe amadivosi avela amavesi efundiwe ukwahlukana kuvela amavesi efundiwe kodwa siyayidinga lento ezoba isifundiso seqiniso ngumuntu ukuthi umuntu uphila kanjani umuntu uzahlukanisa kanjani indlela yakhe nobutha obukhona ezweni ngoba ubutha phela bukhona angeke buqedwe ukuthi siyakholwa kodwa boqedwe ukuthi into esikholelwayo siyayimela uNkulunkulu esimkhonzayo siyamdefenda mabefika abantu
noma abantu abaqhamukayo noma ngabe ingilosi noma ngabe izazi imithetho sikwazi ukumelana nazo ukuthi noma ukusho uNkulunkulu lakhizwe uNkulunkulu alikwazi ukuthi lingashintsha yiko kuvela ukuthi

Uyabona ke sizohamba ngekudala manje sizohamba ngekudala ngiyafisa ukuthi ke wena mama wena wesifazane dadwethu anti gogo Ake sihambe nawe nje ake sihambe kanye nawe siye enkosini ku 0604807164 ake sihambe nawe nje siye enkosini uthi ke cha ngizoba ngowesifazane manje madodana uNkulunkulu ngizwile ngizohamba ngiqotho endleleni ngizohamba ngibuyisele lokho obekudinga ukulungiswa emndeneni wami ngizohamba ngiyokulungisa ngabe kufanele ngiyolungisa kubabuye ingane zami ngiye uma bekufanele ngiyolungisa kumyeni wami ngizohamba

0: Yeah.
1: Uma ngifana ngiyolungisa kuza kwethe ngizoya kumakhelwane bam njengomama oqotho owakindle yakhe
0: idwaleni awu madodzi
1: bathi ke owesifazana ohlakaniphile uyayakhe bese sizokhuluma leyo ndaba nje namhlanje ukuthi ngabe wena uhlobo lwento wesifazane ngabe ngohlakaniphile yini ohlakaniphile lithi ke wakhindle yakhe ngezakhe izandla uyayakha wena noma uyayithilisa 0604807164 Ake usho nje ukuthi babuphewa mfoka Shandu ngimzwile madoda kaNkuluNkulu njengamanje I have repented ngiyayibuyisela ngiyayilungisa ngakubudlela bamkabusha noNkuluNkulu ngibuyele ekhaya
0: buya mntwana buya

uba o mama abazomela ukuba ngamakhosikazi eqiniso naqotho endleleni sizosho njalo ke namhlanje sithi ke uNkulunkulu anithwale nonke kuze kuphela lenyanga kodwa kuphela kwenyanga kuchaza ukuthi sekuphele ivangeli noma sekuphele isifundiso noma sekuphele kuba umama kodwa ke nje isizini ngoba yonke into esiyiphilayo emhlabeni inesizini lesizini yalenyanga bomama ingeyenu siyafisa ukuthi ke niyibambe niqinise ningayidideli nifundise nabantu ntwana benu indlela eyobathi sebekhulile nabo ibe ngeyabo siyabonga ngo 12 o'clock siyaqhubeka siyathandaza yasigcini namhlanje ngoba kulisonto yokusekuseni umsumluko kuyimpilo esemagazini nasikithi ukuthi simele ukukhuleka ukumisana nemoya ngaso sonke isikhathi.

0: Makadosha!
1: Makadosha!
0: Libato!
1: Libato!
2: Makuthethe bomnyama bese kuvela ukukhanya indlela zakho mayivuleke indlela zakho mayikhanye mina ngizokusho lokhu ngizoze ngisounde like a broken record ukuthi lo mkhuleko iwone singena nga

0: Remember Me. Siyazi-ke ukuthi njalo uma kungolesithathu ngiyobe kumhlaka bani mhlaka 26 ngiyobe kukhona i-1-on-1 khona lapha eThekwini and then ngolesine ngiyobe kumhlaka 27 khona laphayana eVelkom TS Doblesses Hall ilawo baba umprofethi ezobe khona khona ne-1-on-1. Ngiyacela ke inkonzo yabomama iyaqhubeka. Abomama intercessors, prayer warriors bayahlangana esontweni. Uma kukuthi nawe uyathanda ukuze esontweni, uyathanda ukuhlanganyela kanye nabazalwane base CCM, ngicela uze esontweni. You are more than welcome. Uzokhuleka nabo. Athu baba ekhulekela abantu kanti bakube khona abantu abambekha ngomkhuleko. Kade siphuma kwinkonzo yabomama bezwile ke abomama ukuthi ubaba ukuthokosela kangakanani ukuthi bathi bekhuleka naye athe khuleka ngala kumnikeza amandla. Kubalulekile ukuthi kube khona mama bomthandazo athi ubaba eshumayela ngala, kube khona ama-intercessors who are interceding akhulekayo. Kubalulekile waza iyaqala ke inkonzo yabo nabo izoqala ngo-9 o'clock. So waza njalo ngelezine iba khona inkonzo yabomama. Evelkom ke ubaba yena uzobe khona for i-1-on-1. Bese kuthi Friday mhlaka 28 laphayana eJohannesburg inkonzo yokukhanyisa amakhandlela ubusuku bonke bantu baseJoburg. Mhlaka 28 laphaya e-downtown nkosi yami. Ngicela nenze show tshela umakhelwane mo nomhlobo wakho seJohannesburg ihambani phumani ngobuningi benu. Inkonzo yobusuku bonke yobe khanyisa ikhandlela. Ubaba umprofethi yokunikeza ikhandlela elakho esandleni. Uphathe nje a prophetic seed yakho ka-R200. Ngizoma lapho namhlanje. Enza shoke ukuthi ewe uyalandela. So njengamanje sohamba siye ngalana kuma-testimonies. Sizobe sesiyabuya nokuningi ke engizokunikeza khona nje mina mase sibuya la. Ungakulinge ke umuve usukume la ukhona khona ngoba make wasukuma hayi-ke mina ngizobe sengihambile. Uzofica sengathi angisekho kanti mina ngisakhona, uwena osowumuvile. Hlala nami kuyoze kuyobumbana ihola lokuqala ekuseni. Okwamanje ake sihambe la siyabuya.
1: Ngelele ingilosi kababa uMakadosh, ngizocela ukuthula ubufakazi ngeke ngikwazi ukuthula. Kuningi kwenzeka empilweni yami, iyangifohlela le ngilosi ekhaya nje sekuningi esengimfohlele ingenzele yona. Ngikhuluma nawe nje ekhaya ama-truck ayangena ayaphuma yakhiwa. Cela ingilosi iqhubeke nokungifohlela. Ngicela ubaba wami kade kuthiwa uyagcina emsebenzini namhlanje, bengitshele ukuthi usuku lokugcina namhlanje uyaretire, kodwa abaphathi bakhe bathe angekwazi ukuthi aphiwe ahambe bamfune esebenzini. Ngiyabonga ingilosi kababa ukungifohlela. Umfana asekhaya na uthole umsebenzi ngokunyathela kwami nje la, kwavuleka umsebenzi uyasebenza. Ngikhuluma nawe nje, ngiyacela ingilosi kababa ingifohlele kulo muzi engiwakhayo. Useyaphela kona sekushoda kancane, kodwa ngiyacela ngifohlele ngoba ngiyabona ukuthi bese kukhona izitha ezikhona sekungafuni ukuqhubeka sengibalekwa umakhi. Ngiyacela ingilosi kababa ukuthi ngifohlele. Okunye ngicela ingilosi kababa ingilwele abafowethu bonke banenkinga bonke, akekho ongcono sekuzongenela kulo kugcina-ke manje. Ngicela ingilosi kababa ibavikele njalo bonke badila isitha, sidila nabafana bonke abafana basekhaya, ayikho into e-right nje ebambekayo. Yabonga. Ngibingelela ingilosi uMakadosh, iyasifohlela abazalwane. Mungabe ukholwa ngempela kuyenzeka. Kwenzekile okuningi kumina engeke ngikubale, kodwa okukhulu kakhulu engize ngako namhlanje ngokuthi umntanami lasibonami kade ngiyiphelezelile namhlanje ihambile esikoleni, ithole isikole kweyinye ama-efekthi ngalo. Bengifika la ngiphethe amakhadi nginjengohlanya nama-ID abo, ngwaphakamisa amasekuthandazo. Ingifohlelile-ke ingilosi, ngibona ukuthi uma ngase ngingabongi ngabe ngenza iphutha. Ngicelele umfana wami-ke umsebenzi-ke ingilosi, ngiyazi zomfohlela.